0: Ipinag-utos din ng Pangulo na alamin kung paano nakakuha at nakapagdala ng baril sa loob ng paaralan ang isang menor de edad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente kabilang na ang pagkuha ng ebidensya at salaysay ng mga saksi. Kinikaya din ang publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at graphic na video ng pamamaril. At sa ating panghuling balita, paigtingin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril sa gitna ng sunod-sunod ng pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Ito ang panawagan ni Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Riamsuan habang sinusuportahan niya ang House Bill Number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act na iniharap ni House Speaker Isabela, 6th District Representative Faustino D. III at House Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon kay Riamsuan, makatutulong ang mga responsabling pagmamay-ari ng baril sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan at sa pag-iwas sa bullying at karahasan. At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Maine. Alas 8 ng umaga. Pahilab nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.

0: Fashion Bayan, DJ Jaiho.
1: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m.
2: At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi,
0: Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw,
2: malaman,
5: ganito kasarap,
4: malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Hey, Playboy.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Hello!
1: Ewan ko sa'yo kung ano-ano pinipindot mo. Walang lumalabas. Pindutin mo kasi na maayos.
4: Wala.
1: Ayan na, meron na!
4: Ay, eto na nga. Umpisa na ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Hanggang alas 12, nandanghali kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Ragzo Kika! Ay, kalikot!
4: Dito lang sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe! Good morning! Good morning, Pilipinas! Wow! Akala mo talaga eh, no? O, di good morning sa'yo, baby ko. Kamusta naman ang pag-drive mo? Ayusin mo, ha? Ang kamay nasa cambio ng... Cambio ng sasakyan, ha? Hindi dun sa kung saan-saan.
4: Oh, natatawa yung bus driver.
1: Bakit?
4: Yung kamay niya nandun sa anes.
1: Hi! Sa anes! Sa bulsa!
4: Sa bulsa?
1: Oo, huwag mo ibubulsa yan. Magagalit yung operator ninyo.
4: Matapusin kasi. Sagot ng sagot.
1: Ikaw talaga.
4: Hoy, kabibs! Kung ikaw ay nalulungkot, kami ang bahala sa'yo.
1: Wow.
4: Dahil tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at pagbibigay ng Good Vibe Music hanggang alas 12 na tanghali. Hindi ka namin iiwan. Basta huwag mo rin kaming iwanan.
1: Ay, sana all, hindi iniiwan, no? Pero ikaw, nangiiwan ka.
4: Aray mo!
1: Ang aga na yun, agad yung bungag!
4: Hindi ako makahinga!
1: Huwag ka lang huminga!
4: Naman!
1: Wala siyang nasabi ka, Vibes. Kaya huwag mong gagayahin si Kiko Kalikot, ha? O, be a good boy para plus 10 ka sa langit. Ganon!
4: Okwa talaga. Ngayong umaga na ito, bumungad na sa atin, ha? Yung mataas sa presyo ng gasolina, mga ka-Vibes. Kapit lang po.
1: Dahil
4: next week, meron ulit.
1: Ha?
4: Meron ulit!
1: Naman!
4: Oo, kaya nga sabi nung dating nga window shopping, di ba? But wait, there's more!
1: Naku po!
4: Kaya naman paghandaan natin, maghigpit ng sinturon at mag-budget maigi ng ating mga gastusin para hindi tayo mga mote.
1: Ay, true lalo. Kaya pala si Kuya Dekem kumakain na ng kamote kanina, inunahan niya na.
4: Oo, correct. Kaya naman ka, Vibes, dyan ka lang! Walang maglilipat dahil maglipat, pangit! Kasama mo hanggang alas 12 na tanghali ng isang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga!
4: Uy!
1: Ay, kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM or...
1: The Vibes, the Sound Trip,
4: ang Lupet!
1: Oras na rin ka, Vibes, Day 23!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good Vibes.
3: Ang Lupet!

0: Iván López.
1: At ito na, ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Sa lahat ng ating mga kabayan sa nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga baga nyo!
2: Happy na! Birthday mo ba? Ganon!
1: Kaya naman, tara! Magkanta na! Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
1: Happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami, baby! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
2: Eto na! Nagdiriwang ang mga idolo ninyo ngayong araw na ito. Simulan natin! Batiin natin ang sabay-sabay!
1: Oy!
2: Ang nag-iisang Jericho Rosales!
1: Hoy, Jericho!
2: Happy birthday!
1: Papa Echo, happy birthday! Blok.
2: Kaya pala kulit din yung buhok mo, ginagaya mo si Echo, ha? Oo, umi-echo ka, ha? Ay, nako! Happy birthday din sa'yo! Huawei de Guzman!
1: Wow! Happy birthday!
3: Always I wanna be with you!
2: Oh, tama na. Masyado ka na masaya. Oh, happy birthday din sa'yo! Maris Rakan!
1: Hoy, si Maris Rakan! Happy birthday! At ganun din, maligayang kaarawan sa'yo, Rene Villanueva!
2: Isa sa tanyag na writer yan! At ganun din, maligayang kaarawan!
1: Kanino?
2: Oh, kay Marcelito Pomoy!
1: Hoy, happy birthday! Isa sa mga Pinoy Got Talent grand winner!
2: Wow!
1: Singer!
2: Talaga naman!
1: Wow! At ganun din, maligayang pakikinig sa FG Team! On the way sila sa Pasay! Kaya naman, shout out sa mukha mo! Kaya Kuya Alvin na pogi pwe.
2: Hoy, bakit may pwe?
1: Charot lang. Ganun din. Kaya Engineer Alvin, Carla, Jazz at Engineer Jihan. At sa pinakapoging si Ivan pwe ulit.
2: Ay, pogi ka ba talaga, Ivan? Sige nga, magpakita ka nga sa akin, Ivan.
1: Uy!
2: Ako ang huhus ka kung gaano ka kagwapo.
1: Yan mga kasamaan niya ni Michelle Rehano.
2: Uy, si Michelle! Uy, Michelle! Nananawagan si Simis. Namiss ka niya
1: Patay.
2: Na Michelle. Nasaan ka man, iingatan mo yung sarili mo. Tandaan mo, wala sa tabi mo si Sim para ingatan ka, ha?
1: Easy.
2: Happy birthday din sa'yo, Mervs! At gusto ko rin batiin na magandang-magandang umaga si Braxy ng Caloocan!
1: At ganun din! Oo. Ito, nag-message sila.
2: Ano
1: sabi? Magpapadala kami ng pizza.
2: Totoo ba yan?
1: Oo, salamat.
2: Ay, grabe ka naman, Vessel, ha? Tsaka yung mga engineer mo, ha?
1: Oo, sina Engineer Alvin. Ganun din si Engineer Gian, tsaka si Pogi.
2: Alam mo, ako, hindi ko talaga hilig ang pizza, eh. Lalo na yung Hawaiian. Naku, hindi ako nasasarapan dyan. Tapos nilalagyan pa ng hot sauce. Naku, ang anghang.
1: Ay, naku,
2: hindi
1: talaga
2: masarap. Tapos sasabayan mo ng panulak, ay nakakataba ng tiyan yun. Diba? Pero kung magpapadala sila, blessings yan. Bakit natin tatanggihan?
1: Ewan na lang kung hindi pa kayo tablad.
2: Oo, ewan ko na lang talaga. Engineer, baka naman.
1: Baka naman. Dali na, isa.
2: Dalawa.
1: Tapo namin to.
2: Oo.
1: Ops, meron ka ba?
2: Oo, ikaw.
1: Wala na.
2: Wala na.
1: Kaya naman.
2: Mga ka-vibes natin.
1: Uy, maligayang pakikinig sa mga ka-vibes natin, ha? Kaya naman, kung ikaw ka-vibes ay nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng iyong araw na kapanganakan, ito ang para sa Bakni mo.
2: Happy na! Birthday mo ba? Ganon?
1: Kaya naman, tara! Ganta na!
3: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang pagkain!
1: Sa'yo ang inumin!
3: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
1: Isa pa daw. Ay, pala utos, ha?
2: Pala decision, ha?
1: Sige na nga.
2: Sino na naman yan?
1: Sila ulit.
2: Sino naman?
1: Maligayang pakikinig habang sila'y bumabiyahe patungong Pasay. Si Kuya Alvin na pogi pwe.
2: Ay.
1: Ganun din si Engineer Alvin. Carla, si Jazz at si Engineer Gia na sa pinakapoging si Ivan.
2: Ay, pwe. Ivan, ito bang pogi ka? Kung pogi ka, magpadala ka ng pizza, Hawaiian, ha? Oo, hihintayin ko yan. Sinasabi ko sa'yo, pag di ka nagpadala, kukunin ka ni Lord Ike. Manili ka.
1: Easy.
2: Ay, Messel! Baka naman Messel, ha? Oo, kung hindi, sige ka. Oo.

0: Oh, nasa akin ang huling halakhak.
1: Oh,
0: ganito ang halakhak ng huli.
1: Ay, sa aming pagbabalik ang vibes! Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kalita kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Min!
0: At ang makulit mong dito, si Radyo Giga! Kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FM on!
0: Kabahin sa Sound Trip!
1: Ang Lupet! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang Lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: Oh my goodness, this is it, Pansit. Ito na ang Vitamin C.
1: Vitamin C, Smears.
0: Oo, kabibs, alam mo na ba ang nangyari kamakailan lang kahapon?
1: Ano ba yan?
0: Dahil isa na namang road rage ang usap-usapan ng ating mga ka-vibes online, kung saan isang driver po ng isang utility van o van ang nanutok ng baril.
1: Hoy! Bakit naman ganun?
0: Ayon sa uploader ng nasabing video, masyadong mabilis at pagewang-gewang ang pag-andar o pagmamaneho ng nasabing driver sa kanyang van. At kasabihin nito ay yung kanyang pagtutok ng daladala niyang baril sa mga nakasabay niyang mga nakamotor.
1: Totoo? Mm-mm. Sa mga nakamotor?
0: Nakamotor.
1: Eh baka gusto niya kasing siya ang hari ng daan. Kumbaga nakaharang siguro yung mga motor sa dadaanan niya, kaya ganyan.
0: Hindi natin alam kung ano kanyang tunay na dahilan. Ito ay nangyari po, mga ka-vibes, sa MacArthur Highway sa Maykawayan, Bulacan. At dahil po nag-viral na ang nasabing video, aba, nakarating na po ito sa atensyon ng Land Transportation Office o LTO. Kaya naman, binabaan na po ito ng sabpina at ipinapatawag kasamay po nung nag-upload ng video para magpaliwanag ng kanilang side sa September 25. Naku po.
1: Bakit niya ginawa iyon? Ayan. Doon malalaman.
0: Doon nga magkakalam.
1: Ano ang anong desisyon ng kanyang, anong desisyon ang bibigay sa kanya?
0: Doon magkakalaman kung ano ba ang dahilan. Bakit siya nanuntok ng barel? Bakit ganun ang klase ng pagmamaneho niya?
1: Bakit ganun ang pag-uugali niya?
0: Pero antimano, siya po ay binabaan ng 90-day suspension ng kanyang lisensya at ipinagbabawal po o nakaalarma po ang kanyang sasakyan.
1: Totoo naman. At saka may bit-bit kang ganon, delikado yun.
0: Kasi mga ka-vibes, alam nyo, ipinagbabawal po ng ating pong gobyerno, ng LTO at ng LTFRB, yung paglalabas basta-basta ng barel nang wala naman pong magandang dahilan. At
1: totoo,
0: yung pagmamaneho na halos mabundol mo na yung mga kasabay mo sa sasakyan sa
1: reckless
0: kasada.
1: Reckless driving, kung tawagin. Diba?
0: Kaya po, magkakaalaman niya sa September 25 dahil magpapanag po yung kanilang mga landas ng uploader at ng sinasabing suspect na nanutok ng barel sa Maykawayan, Bulacan.
1: Kaya ikaw ka, vibes, kung ano ka, hot-headed ka, naku, wag ka na lang magmaneho, magbisikleta ka na lang o kaya maglakad ka. Kasi tandaan nyo ha, pag kayo ay nasa kalsada, dapat mahaba ang PC ninyo, mahaba ang pasensya ninyo. Diba? Hindi nauuna ang init ng ulo.
0: Saka hindi talaga dapat ganun. Diba? Nasa kalsada ka, dapat pantay-pantay tayong lahat. Regardless kung nakabike ka, nakamotor, naka-four wheels, o ano man ang bit-bit mong sasakyan, pantay-pantay tayo pagdating sa kalsada at magbibigayan. Hindi yung kapag hindi natin nakuha ang gusto natin, manunutok tayo ng baril.
1: Ano ka? Ikaw ang hari ng daan? Ikaw ang may-ari nun? Grabe ka naman, hindi gumawa ka ng sarili mong daan. Diba? Kung ayaw mong dinadaanan yung mga daanan mo, dapat hindi ganun.
0: Tsaka kaya nga tayo merong pamantayan, may rules tayong sinusunod.
1: May batas.
0: Para po pantay-pantay, lahat sumusunod, lahat organisado. Pero kung ganito po, na paiirali natin ang ating init ng ulo at yung
1: emosyon.
0: Tayo po ang akala mo tayo ang bida sa sarili nating kwento.
1: Totoo.
0: Naku po, madidisgrasya tayo niyan. Gaya niya, marami na po kasing klase o example na nagkaroon ng road rage, nabigyan ng suspension. Yung iba nga, na ano pa, ang tawag doon, na revoke
1: yung kanilang lisensya. Mm-hmm. Hindi na nakapag-drive forever.
0: Naku, diba? Huwag nyo nang hintayin yung ka-vibes dahil kung tayo ay yan po ang ating hanap buhay, tapos marerevoke ang ating lisensya. Naku po, napakalaking perwisyo po. Hindi lang puro para sa atin yan, ganun din po sa ating mga mahal sa buhay.
1: Totoo. At kung ikaw ay nasa gitna ng kalsada, tandaan mo, hindi mo lang responsibilidad ang sarili mo, responsibilidad mo rin ang mga nakakasabay mo.
0: Kaya nga, diba, sinasabi na mag-iingat po tayo once na tayo po'y humawak na ng manibela. Dahil dalawa lang ang po pwedeng mangyari sa atin sa kalsada, tayo ang makadisgrasya o tayo ang madidisgrasya.
1: True, lalo. Kaya ikaw ka ba yung sa mag-isip-isip? Ganon, kung ikaw mainitin ang ulo, tutok mo na lang yan dito sa amin, di ba? Para lumamig-lamig yan. Papalamigin ko yan. Wow!
0: Kaya naman, gabay, standa mo ang number na to.
1: 09544 0946-1967.
0: At sa aming pagbabalik, pwede kang bumati ng live sa amin dito sa 92.3 FMR. Kaya naman, magkarinigan tayo hanggang alas 12 ng tanghali kasama nag-isa baby ng bayan, DJ Main.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabahim sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin, 9:24.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabahim!
4: Ang lupet! Ang lupet!

0: pipes that's running.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
5: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Ang lupet!
7: Kabayes!
8: 6-7! Halo! Patagin na ng mic. Hoy, Mengay, ano na naman yan?
9: Binibig yung sarili niya, bakit?
8: Hoy, kawaii, seto na, dali na, tawag na kayo para kayo'y makabati live on air sa
9: 0954-406-1967.
8: At sa lahat ng mga kabibes natin na nagmamaneho ngayon, mga nasa P-Tex at Edsa Bus Carousel, sa lahat ng mga driver, conductor at pasahero, magandang umaga!
9: Maganda ako sa umaga! Ganon! Diba?
8: At ganon din sa mga tindera-tindera, sa lahat ng mga palengke, mga turo-turo kainan, tapsilugan ihawan, magandang umaga po sa inyong lahat.
9: At ganun din sa mga kabayos nating nasa ospital. Diba? Ang ating mga security guards, lady guards sa lahat ng establishments. Oo, dyan sa may kantuhan ni Aling Nena.
8: Kantuhan.
9: Bakit? Dyan sa kanto, yung nagtitinda ng ano, karinderya.
8: Tama yun.
9: Diba? Totoo naman, nagtitinda ng ulam na busy-busy.
8: Ni Aling Nena.
9: Oh, ganda. Diba? Nakakuha ka na naman sa akin ng bagong ano. Pwedeng ipangalan.
8: Maganda.
9: Ano na naman?
8: Excuse me po. Magandang umaga, William Martel, Coach Everyday, Sia Star Racer, Wela Sanchez, Jared Michano, Radis Antisas, Emmy Hernandez na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo. Ganun din si Neil Katakis, John Paul, Ralph Veral, Thomas Urea, si Sari Lerma, at si Adrian Sabroso.
9: At ganun din yung mga kabibes nating nakikinig sa 102.3 Bacolod at Baguio.
8: At hindi rin magbabuli yung mga kabibes natin sa 97.5 FMR Jensan, 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
9: At ganun din kay Mrs. Lopez ng La Union.
8: Magandang umaga po.
9: Ay, at sa mga kabibes natin na gusto bumati on air, ito na, open po ang ating linya. Tumawag kayo sa aming numero 0954-406-1967. Pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo kung wala kayong load.
8: Oo. At yung number na yan ay pwede nyo rin pong gamitin. At yan po talaga ang dapat nyong tawagan mamaya para sa ating SKL!
9: Share ko lang!
8: Ang kuwentong may kuwenta. Dali na, tawag na kayo. May oras pa tayo para makabati kayo on air. Oh. Magandang umaga din po sa mga ka-vibes natin na kapulisan, mga bantay bayan sa mga barangay hall na tayo ang ginagawang pampagising ngayong umaga.
9: At ganun din ang mga file ano? Tuloy. Ang mga fire volunteer natin na ka-vibes,
8: di ba?
9: At yung mga masisipag nating ano, si pagtawag dito, Foreman!
8: Foreman, si Foreman!
9: Di ba, na nandiyan sa barracks, na nag-iinit na naman ang ulo, inuuwi nyo na naman yung mga ano, bakal!
8: Yung mga strap!
9: Oo, kayo talaga,
8: Huwag nyo kasi iuwi! Pinapagilo nyo eh.
9: Oo, pwede naman kayong ano mag-ano cash advance kay Foreman, di ba?
8: Sabi kasi kayo.
9: Oo, huwag mahiya. Ganon. Oy, tawag na ka, Vibes. May gusto kang batiin na mahal mo sa buhay. Ito na ang pagkakataon. 0954 40

0: 061-0619-67.
1: Magandang umaga din sa mga ka-vibes natin na papauwi pa lamang sa kanilang mga tahanan galing ng midnight shift. Yung mga graveyard shift na mga nagtatrabaho. Eh, oras na para makapagpahinga. Hoy mga ka-vibes ha, magpagas na kayo.
0: Oo nga, pamahal ng pamahal.
1: Actually, nagmahal na kaninang ating gabi. Pero sa susunod po na linggo, sa susunod na Martes, eh...
0: magtataas na naman ba?
1: Nakabadya na naman po muling pagtataas ang presyo ng krudo.
0: Alam mo, grabe talaga yan, no? Buti pa yung gas. Tumataas ang value, samantalang ikaw hindi na binavalue. Yun, right! Sana gas na lang talaga ako,
1: uy!
0: No? Gasgasan mo ng pagmamahal. Ganon. Anong anis mo? Ay, in fairness, ay, bakit kinayos mo yung bangs mo ngayon?
1: Ha? Hindi pa ka nagplancha nga ni.
0: Oh, eh, kaya pala eh. Oh, mas okay yung ganyan kaysa yung pinaplancha mo tapos di naman sila pantay-pantay. Oo. Parang ano, ikaw lang nagupit ng bangs mo, no? Nagtitipid ka rin, no? Ang taas kasi ng gasolina eh. Tingnan mo.
1: Wow, natawid adlib.
0: Oo, bakit?
1: Maganda umaga po mga ka-vibes. Tawag na kayo. Kung hindi kayo tatawag, edi wag
0: mo. Oo, hindi namin kayo pipilitin. Ano, hahabulin kita? Pagod na ako maghabol ng ibang tao, tapos ikaw hahabulin pa kita.
1: Easy.
0: Okay ka lang sana, no?
1: Ay, easy. Easy. Ay, mga ka-vibes, magbabalik pa rin kami, ha? Kaya tandaan mo muli ang number na ito.
0: I-save mo na. Ito na. 0954-406-1967.
1: Para sa ating... SKL!
0: Circular!
1: Ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik, kasama pa rin nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
0: At ang makulit mong tito!
1: Parang tanga!
0: Nangangagal! Kika!
1: Ano?
0: Kalikod!
1: Dito lang sa 92.3 FM!
0: Goodbye! I'm so sound trip!
1: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tumaas ang net economic optimism ng mga Pilipino noong June mula sa negatibong 14 noong March batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Sa survey na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 33% ng mga respondents ang umaasang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Samantala, 24% lamang nagsabing sasama o sasama ang ekonomiya habang 32% ang naniniwalang mananatili ito sa kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, inuri ng SWS bilang fair ang plus 10 net economic optimism score na mas mataas ng 24 points kumpara sa resulta noong March 2026. Ayon naman sa SWS, pinakamababa ang net economic optimism noong March matapos ang sunod-sunod na pagbaba mula sa matataas na antas noong 2021 hanggang 2024. Muling umangat ang sentimiento ng mga Pilipino noong June 2026.
3: FMR Newsbreak.
4: Sa iba pang mga balita, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa simula alas 6 kaninang umaga ngayon, Martes, September 22. Pinakamalaki ang tinaas ng diesel na 8 pesos and 82 centavos bawat litro, habang 6 pesos and 47 centavos bawat litro naman ang dagdag sa kerosene. Tumaas din ng 4 pesos and 88 centavos bawat litro ang presyo ng gasoline. Sa naturang price hike, inaasahang aabot sa 109 pesos and 34 centavos bawat litro ang presyo ng diesel, 96 pesos and 14 centavos naman ang gasoline at 127 pesos and 78 centavos ang kerosene sa mga lokal na estasyon. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ang panibagong pagtaas ng presyo ay dahil sa patuloy na pagmahal ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, hinamon ni former Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers si Vice President Sara Duterte na maglabas ng ebidensya sa pag-uugnay niya sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ayon kay Barbers, dapat merong matibay na batayan bago sisihin ang kasalukuyang administrasyon sa school shooting. Kaugnay nito, nanawagan din si House Prosecution na Spokesperson at Llano del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adiong na huwag gawing usaping politika ang pamamaril at huwag magtalaga ng pananagutan ng walang ebidensya. Ayon pa kay Adiong, mas mahalagang bigyan ng suporta ang patuloy na investigasyon, mga pamilyang apektado at ang mga paaralan na nagsasagawa ng mga hakbang para maiwasan ang kaparehong insidente. Una ng binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Marcos na sinabing nabigo itong tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino matapos ang pamamaril na nag-iwan ng 3 nasawi at ilang sugatan.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: Hello!
6: Eto na naman! Umaariba na! Hindi.
5: Sino?
6: Si ano? Si...
5: Crayon?
6: Si, oo, Crayon Shinchan. Pwede rin si Damulag ng Doraemon.
7: May sumungo pa akong gitar.
6: Ano?
7: Upakan.
6: Gusto mo ba? Mag one-on-one tayo? Lalaban ka ba? Biglang iniba niya yung saman.
8: Eto na! Ang pinakahihintay niyong SKL!
6: Sir, ko lang.
8: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman ka-vibes, tawag ka na!
6: 0954-406-1967. Kung wala kang load, pwede mong i-dial yung numero na yan sa iyong Viber.
8: Yan, para syempre malinaw at tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. At kapaalala lamang ka-vibes, ano, kapag kayo po'y tumawag, siguraduhin nyo po na... nakapatay ang inyong radio monitor o kung ano man ang pwede magandahilan para magkaroon ng feedback at pumesto kayo sa may magandang bato ng signal.
6: Ganon, pumusiksyon ka sa paborito mong posisyon.
8: Yan!
6: Na makakasagap ka ng signal para smooth ang pasok.
8: Mm-hmm.
6: Hindi nabibitin. Suwak na suwak. Para maging maganda ang ating usapan.
8: Patapusin ka.
6: Oo, oh, ano naniniisip mong aga-aga, ha?
8: Sagot ng sagot.
6: Iba ka kasi mag-isip, eh, no?
8: Magandang umaga sa mga ka-vibes natin, mga security guard, mga bantay bayan, at ganoon din sa mga nagtitinda sa lahat ng mga palengke, turo-turo. Magandang umaga po sa inyo na tayo ngayon ni DJ May ang ginagawang libangan ngayong umaga.
6: True, lalo. Kaya naman sa mga ka-vibes namin may pinagdadaanan, ng love life man yan, personal, at katrabaho mo, pwede mong itawag yan sa amin at ihingi ng payo. 0954-406-1967.
8: At umpisahan na natin ang ating SKL! Eto na, dali na. Ayan na,
6: ayun na. Ang bilis na. Ayoko na. Hello!
8: Hello ka-vibes, pangalan, taga saan?
6: Ka-vibes!
8: Magsalita, isa.
6: Dalawa. Ayan na.
8: Tiyan mo, gusto ko, kailangan patakutin eh. Pangalan, taga saan?
6: Ka-vibes!
8: Oo, oh, anong pangalan mo? Hinaan mo muna yung radyo mo! Pangali na ba nagpapaalala? Dali na, hinaan
9: ang... Nagkikinig ako sa radyo eh.
6: Oo! Oh, hinaan mo yung radyo mo! Dito ka na lang sa telepono makinig kasi nag-uusap naman tayo sa telepono.
8: Alam mo, kung ano man ang pangalan mo. Naririnig kasi namin yung boses namin. Hindi ka namin maintindihan. Hinaan mo na yung radyo.
9: Ako, tutulungan mo ako eh.
8: Ay, ewan ko sa'yo. Paala ka. Ulit eh. Alam nyo, matatanda na tayo eh.
6: Hinahayiblog nyo na naman si Kiko. Kalikot yung bagstat. Umakyat na doon sa tuktok ng kanyang bunbunan.
8: The more na sinasabihan, lalong ginagawa.
6: Eh, doon nga daw siya nakikinig sa radyo eh. Anong pagsilbi ng telepono?
8: Ay, naku naman. Gusto ko. Pasensya na po kayo mga ka-vibes. Ganun talaga, live to. Nakaka-encuentro tayo ng mga...
6: Oo, kasi mahirap naman talaga ka-vibes, di ba? Na sayang naman yung magiging usapan natin. Oo.
8: Yung bangs ko!
6: Hindi niya pa pinalansya yan, partida. Ay, di paano kung pinalansya mo yan? Kitang-kita namin yan.
8: Ayusin niyo nga. Diyos ko, baby, nauopo. O, tawag kayo sa...
6: 0954-406-1967. Good morning sa'yo! Danis Lorelia Julian, watching from San Fernando, City of La Union.
8: Wow.
6: Kay Rolly Estandian, na taga Buang, La Union, at kay Coach Everyday.
8: O sige, ganito na lang gawin natin, ha, mga ka-vibes. Sa mga tatawag, lakasan nyo po yung radyo nyo hanggang sa masira speaker nyo. Tapos magsipwesto kayo dun sa mga looban, ha? Ganyan ang gawin nyo. Total, kung ano pinapakiusap sa inyo, yun ang ginagawa nyo. Ang kukulit!
6: Alam, kaya kayo iniiwan, ako kulit ninyo eh. Char!
8: Diyos ka po, Ginoo.
6: Ayan na! Hello!
9: Good morning po.
6: Good morning. Anong pangalan at taga saan?
9: Simon Maymoras. Yung po, taga Bicol ito. Nagtrabaho ka dito sa Quezon City.
6: Taga Quezon City. Sorry ulit. Ano pong pangalan ulit?
9: Simon Maymoras yun.
6: Mon!
8: O Mon! Ayan. Ano nga te? Napatawag ka Mon?
9: Dati yung nag-tinig. Kunyan ako mag-screen ako sa October.
6: Wala kaming naintindihan.
8: Wala kaming naintindihan.
9: Edad ko sa October.
6: Ano po?
8: Ano? Blood compact?
9: Edad ko sa October.
6: Ha? October? Ano pong saglit, meron saglit. Sa October? Wait lang.
8: Saglit.
6: Anong meron sa October? Oktoberfest?
8: Dahan-dahan lang po sa salita.
9: Dito lang.
8: Mon, dahan-dahan.
9: Nakikinig ko. Pati yung Facebook muna. Kita ko sa Facebook. Kasi JJ Main eh.
6: Maganda ako.
9: Si Gikoloko.
8: Gikoloko.
6: Loko-loko.
9: Kababayan ko yun eh. Bicolano eh. Bicolano.
8: Okay. Sige. Mon. Anong ate na patawag ka?
9: Kaya, kunyan, si Florante yung kwan.
6: Si Florante yung ano ni Laura.
9: yung kanta ni Florante yung...
8: Ano nga?
9: Tatanda, lilipas din.
8: Tatanda at lilipas din ako. Ano nga yun? Anong gagawin natin dun, be? Nagre-request ka ba? Mon?
9: Opo.
6: Request.
8: Sige.
6: May tanong ko lang, Mon. Yung kantang yan, kanino mo ba inaano yan, inaalay?
9: Lahat ng mga taga-Bicol.
6: Mga taga-Bicol. O, batiin mo yung mga taga-Bicol!
8: Batiin mo yung mga Oragon!
9: O, mga Oragon!
6: Naging jeepney!
9: Number one sa puso!
6: Number one sa puso!
8: Sa puso?
6: Oo. Sinong number one sa puso?
9: kayo lahat ng mga JJ.
6: Wow!
8: Salamat, Mon!
6: Mon, ano ba pinagkakabalan mo sa buhay?
9: Dito ko yung trabaho sa Ayalite.
6: Anong trabaho?
9: Kunyan, maintenance ng alaman.
8: Nagme-maintenance ng alaman? Wow!
6: Magaling magpausbong.
8: Oo.
6: Magaling magdilig ng halaman.
8: Ano na, Mon? Ano ulit yun, Mon?
9: 30 years.
6: 13.
9: Kaya ba ako nang subaybay hanggang maglabag?
6: Maglabag daw.
9: Sa itin.
8: Sige, Mon, baka may gusto kang batiin mo.
9: Tinig ko si JJ Charlie.
8: Sino si Charlie?
6: Charlie's Angel.
9: Nalipat kasi kabila yun.
8: Si Papa Charles.
6: Paano mo kami na-discover, Mon?
9: Nakikita ko sa Facebook niyo eh.
6: Maganda ba ako, Mon?
8: Hot dog.
6: Hot dog.
9: Buna si Kwan.
8: Sino? Si Kwan.
9: Yung panga alas tres.
8: Sino alas tres?
9: Si JJB. Hindi ko na narinig yung boses eh. Dati.
8: Sino nga?
6: Sino?
8: Sino yun?
9: JJB.
6: Bia?
8: Sino? DJ Bia. Sino si Bia?
6: Hindi ko alam.
8: Mon, baka ibang istasyon yung pinapakinggan mo.
9: Hindi, paborito ko yun ng dating Imuar eh.
6: Si Jai Ho.
9: Kaya number one sa puso ko eh.
8: Oy, kamusta yung mga taga Imuar? Si China Pops. Jai Ho. Jokolongo.
9: Opo.
6: Sinky.
9: Kababayan ko si Buda si Kwan. Si Ogay Alcacin.
8: May tanong sa'yo si ano? May tanong sa'yo si DJ Main. Since na kababayan mo si ano? Si DJ Pogi Alcacin.
6: At idol daw niya.
9: Marami akong kabigay at kasibo.
8: Nga. May tanong sa'yo si...
9: Iloilo, Agam Mindanao.
8: Wait lang. Ano yun lang? Isa-isa lang, Mon. May tanong sa'yo si DJ Main, Mon. Ito.
6: Ay! Man, ano sa atin ng buhay mo?
9: Ano po yun?
8: Ano ba din
9: natin? Minsan na akong makatawag yan eh.
8: Oo nga.
9: Nagbihan niya ako ng kagabay. Para matawagan kayo.
6: Ay, salamat. Ubusin natin yung anli mo.
8: Hoy, nag-effort pa siya para makatawag. Hoy,
6: maraming salamat ha. Lagi ka bang sumusubaybay sa amin?
9: Paborito ko yan eh.
6: Sino paborito mo?
9: Lahat ng mga JJ. Maganda.
8: Nang?
9: Maganda.
6: Sino?
9: Lahat kayo.
6: Ah.
8: DJ Nang?
9: Lahat kayo.
8: Nang MOR?
9: Opo.
6: Oh. Ah! Eh, FMR kami ah! FMR!
9: Opo. Yan. Si Popoy dati, napakinggan ko yung dati.
6: Ah, yung ano ni Basha?
8: Magtawag nga tayo na taga-MOR.
9: Pati si Chacha dati. Nasa lipat na sa Channel
6: 5. Oo nga! Buti na lang kami natagpuan mo, no? Eh di may paborito ka ng bagong papakinggan. Eto!
9: Guwapo yan eh, si Kiko Kaliko.
6: Ay, guwapo siya! Bakit ako
9: hindi na... Si JJ Ming.
6: Ano, guwapo ako? Eh, ginawa mo akong lalaki?
9: Eh, magandang babae.
6: Maganda babae.
8: Eto, Mon! Since na faniga at avid fan ka ng MOR, eto, sumasa iyo ang isa sa mga original na... DJ ng MOR, DJ Jokoloko!
0: Mon! Mon!
9: Oh.
0: Kamusta ka?
9: Mabuti!
0: Galawin mo ngayon baso?
9: Maray, Mon! Sabi ko, baga ko,
0: Maray na aga sa iyo mo pa, de.
9: Oo, maray na aga. Maray na hapon. Maray na tangali.
8: Umaga pa lang,
0: Mon! Mon, makinig ka! Darahon to si Maine duman sa ano sa Bicol, tapos ipabakal ta siya duman.
6: Hoy, ano sinasabi mo dyan?
8: Parang minumura ka na po yan.
6: Parang binibenta niyo ako ah.
9: Ipabakal daw.
6: Ibenta, diba? Ialok ba?
9: Sa Tagalog, bibili.
6: Diba?
8: Parang kinakalakal ah.
0: Kinakalakal. Sige na, magulay yung kinatong, bye-bye.
6: Hoy, si Joko Loko yun ah, Mon.
9: Bicolano yan eh. Kumabayan ko, taga-Aligaspi ako.
6: Aligaspi, oo. Doon sa may ano yan, sa may Albay.
9: Mayong Volcano.
6: Di mahilig ka sa paputok. Kasi paputok
9: umuya ko sa... nakikinig mo ang lahat ng taga-Kaloocan.
8: Oo, buti naman.
6: Buti naman.
8: Si, ano, Malupito, nakikinig ba sa amin? sige.
6: Mon!
8: Mon!
9: Po.
6: Sige. Mon.
8: Mon!
6: Anong motto mo sa buhay?
8: Ayan. Mon, ano daw motto mo sa buhay, Mon?
6: Mon, nasa Manila Zoo ka ba? Naririnig ko yung huni ng ibon eh.
9: Opo. Marami dito ng ibon. Ibon, tsaka duli-duli.
6: Ano duli-duli?
9: Yung kuligli.
6: Ang kuligli? Duli-duli pala tawag doon. Alas 10 na lang umaga, may kuliglig pa.
8: Yan pala yung duli-duli.
9: Sabi ko, tuliyaw yan.
8: Ano tuliyaw-yaw?
6: Puro yaw-yaw daw.
9: Tuliyaw?
8: Ano?
9: Yung kulay dilaw.
6: Kulay dilaw?
8: Parot?
9: Opo. Kulay gray.
6: Kulay gray?
8: Ano ba talaga?
6: Ano kulay talaga? Yung totoo?
9: Marami dito may saya-saya.
6: May saya-saya? Ano naman yung saya-saya?
9: Yung...
8: Ano talaga?
9: Yung ibon?
6: Yung ibon. Hawakan mo, baka lumipad. Mawala yung ibon mo.
9: May palago.
6: Palago?
8: May palago naman.
9: Opo. Yung palago na kuan sa probinsya, palago. Kumakalay.
6: Paano ito isang to? Palay, oo. Mon, may gusto ka pang babang... May gusto ka pa bang batiin?
9: Lahat ng taga Bicol. Lahat ng kikinig. Lahat ng mga kunyan. Mga kaibigan ko.
8: Lahat ng sile, batiin.
9: Kaya nga, ng rikiswo, patanda, linipas din.
6: Sige. Play natin yan.
8: Pwede bang kantahan ka na lang namin?
6: Oo. Gusto mo ba kantahan ka namin? Gusto mo ba?
8: Ha?
9: Si JJ IB, kilala ko.
6: Sino si IB?
9: Narinig ko yung boses, pero nga, nakita ko na sa Facebook eh.
1: Sino si IB?
9: Nakantiparas.
1: Sino si IB?
6: Lumulutang ako.
8: Aba, gusto mo ba si DJ Kichi, si Daddy Dong? Reyna Ivana, Nicole Yala, China Pops,
6: Papa Dudots,
8: oh yan,
6: oh. Papa Jack,
8: yan, Mama Jack, kinawa mo si Papa Jack?
9: Oh, dati yung nakikinig dati sa IMOR, ngayon, 93.3.
6: 92 kami ha, hindi kami 93.
9: Oh,
6: 92. Oh, yan. 0.3. Oh. Uy, maraming salamat sa pakikinig mo na. Sana napapasaya ka namin sa araw-araw na ikaw ay stress, ha?
8: Kami rin napasaya mo.
9: Ang ganda ng boses mo.
6: Ay, talaga?
8: Sa ka talaga nakikinig, 93.9. Ganun.
9: Opo.
8: O, tama.
6: Man, pinapasaya mo yung araw ko.
9: Ayoko. Ni Alex Balcazar.
8: Sino?
6: Nawala Alex na siya.
8: Andiyan pa, natatawa pa siya. Alex Baltazar.
6: Oo, sa gabi daw nakikinig siya.
8: Ah.
6: Okay. Hi, Mon.
8: Okay na tayo,
6: Mon. Sige, Mon. Ipi-play namin yung kanta mo. Hantayin mo na mga sa susunod na buwan.
8: Ayan, oh. Next month.
6: Okay daw. Maraming salamat sa patience mo, ha?
9: Mga taga-Bicol, mga gwapo eh.
6: Ay, oo naman. Number one ka dyan.
8: Ikaw ang una sa pila, Mon.
6: Ikaw ang pinaka-latest sa lahat ng bago.
8: Ikaw ang pro-max.
6: Oo, ganon. Kaya huwag kang magpapa, talo.
8: Yan. Huwag kang papadaig, ha?
6: Oo. Mag-iingat ka palagi, ha? Laging magbabitamins, ha? At mag-exercise.
9: Oo, ma'am. Magandaan mo si... Magandaan ang business ni Kwan, eh.
8: Nino.
6: Nino.
9: Gigi Ming.
6: Ah, okay. Ako daw, maganda boses ko.
8: Yung bangs ko ba maganda, Mon?
9: Yung bangs ko? Gigi, kakalikot.
8: Oo. Ano? Ba't parang tatawa ka sa akin?
6: Pogi ba siya?
8: Pogi ba ako, Mon?
9: Opo. Habang yung bangs.
8: Oh?
9: Oh, taga kunyan yan eh.
8: Taga?
9: Cebu.
6: Cebu ka daw? Taga Cebu ka ba?
8: Ano ba taga Cebu?
6: Baka si ano yun?
8: Si Chapa Charles yung taga Cebu?
6: Hindi! Si Dingo!
8: Baka lang si Pretty Boy taon yung sinasabi mo? Ikaw kung saan sa
6: kanan. Kamukha ni Kiko. Grabe. Tingnan mo, kamukha mo nga daw. Taga Cebu ka daw eh.
9: Kamukha mo si Ebe.
8: Kamukha ko si Pretty Boy Tonyo? Sumagot ka. Kamukha ko?
6: Yung ibon yung sumasagot. Yung ibon yung naririnig ko sumasagot.
8: Gusto ko na magmaoy.
6: Anyway.
8: Mon, pagod na kami. Uwi tayo, be.
6: Oo, basta maraming salamat, Mon. Ha? Lagi kang tumutok. Mon, nandiyan ka pa ba?
9: Opo, nandiyan ka pa.
6: Sabihin mo, 92.3 ang lupet.
9: Ang lupet niya eh.
8: Oo.
6: maraming salamat, Mon. Mon ang ano.
8: Keso Tsitsi.
6: Oo.
8: Mon. Huwag kang uminom, ha? Maagap. Salamat, Mon! Thank you!
6: Parang ang hirap kainuman ni Mon, no? Yung ano, hindi pa siya lasing, pero parang anda, ewan ko talaga.
8: Kung saan tayo tumulong istasyon?
6: Paano na pala kung lasing siya, no? Siguro kung ano-ano na naging topic natin.
8: Rigo.
6: Ang sakit.
8: Ay, paalala din namin mga ka-vibes, ha? Bukod po sa inaan nyo yung mga radyo nyo, pumuesto kayo sa maganda signal. Huwag kayong iinom pagkatawag kayo dito. Diyos ko.
6: Iinom ng maraming tubig.
8: Ay, naku, Diyos ko po.
6: Ay, pero salamat, Mon. Mag-iingat palagi, ah.
8: Kasi nagpa-load pa daw siya ng Anli para lang makatawag sa atin.
6: At sulit na sulit yung Anli niya sa atin, di ba?
8: So, bakit dibdib ka?
6: Ako din, eh. Ay, lumulutang ako, eh.
8: Ay, dala, ha?
6: Hello!
8: Ang saya.
3: Yes, maganda, asang kay Nico, tsaka kay Ramay, namang pinaga.
6: Ka-vibes! Ka-vibes! Pwede bang lumabas ka muna dyan sa drum? Hindi, nasa drum siya! Lumabas ka dyan sa drum!
8: Ay, saglit ka!
6: Nag-e-echo!
8: Ano bang trip ng mga caller namin? Okay pa ba kayo?
6: Ka-vibes, huwag ka na dyan magtago sa drum. Baka malunod ka pa dyan.
8: Ayoko na ganito.
3: Wala ka lang yung pwesto eh.
6: Para kayo nasa kuweba, nasa balong malalim. Sino ba to? Anong pangalan na taga saan?
3: Ah, si Lop lang to. Nagkito man.
8: Job.
3: Wow!
6: Bakit ganun yung boses mo? Parang sa ilalim ng loop.
3: Bakit ko? Anong salba? Or wag na ako putin ko lang signal ko? Kaya, ako na to.
8: Ikaw ba si E.T.?
6: Sinasakop na po tayo ng mga taga-ibang bansa, taga-ibang bansa, taga-ibang planeta!
8: Ang saya, Diyos ka po.
3: Ito, ayan.
8: Ayusin mo nga! O, pangalan mo, ikaw ba si...
6: Ikaw ko mausap.
8: Ay, nako. Ay, guys. Pwede ba mag-rest?
3: Ayan, laki na to.
6: Ayaw na namin. Tapusin na natin itong programa na to. Ka-vibes, di ka namin maintindihan.
8: Pangalan mo, dali. Pangalan mo, taga saan ka?
3: Ah, si Jop to ng FMR Squad.
6: Oh, bati na. Sige, nabilisan mo na.
3: Ay, gusto ko sana na mag-ano kay Kuya Kiko eh. Kuya Kiko, pauta. De, charot lang. Bati lang. Bati lang ako na maganda umaga sa FMR Squad. Tsaka sa mga officers. Good afternoon. Good morning. Good morning sa inyo. Hello, doctor. No. Tsaka kanila kay Mo na si Manong Mo natuwag kanila. Maray na agad tabi sa inyo. So, ayan. Tsaka rin siyempre kay Eric Nagdagan na Kalbo. Good luck. Good morning.
8: Yung mga caller namin, addict ba kayo? Ay, naku.
6: Addict sa happiness.
8: Happiness, oh. Patapusin ka.
3: Siyempre.
6: Oh, sige, salamat ah. Mag-iingat ka palagi. Okay, bye-bye.
8: Bye-bye. Okay, bye-bye.
6: Hindi na pinagsigaw ng 92.3. alam ko na, gets ko naman si Joff. Tama pangalan niya, Joff.
8: Joff,
6: May maliting kasi tayo eh.
8: Bakit, bakit? Ano?
6: Diba sinabi ko yung umpisa pa lang, humanap ka ng paborito mong posisyon at lokasyon. So, ang paborito niyang posisyon, nasa loob ng drum.
8: Sinunod din.
6: Diba? Masunurin sila, no? Hay, ang aga-aga.
8: Ay.
6: Yawa, uy.
8: Ay, naku, saya-saya.
6: Ay.
8: Pwede mag-alsa balutan muna?
6: Hindi, pero at least napapasaya natin yung mga ka-vibes natin. Yun naman talaga. Yung importante. Yung kahit hindi tayo masaya, sila masaya.
8: Oo. Papasayan nyo kami, papakinggan tayo sa buong mundo.
6: Kaya ka-vibes, tawag na 0954-406-1967.
8: Ay, naku. Tumawag na kayo, dalian yan. Ayan na! Hello! Wala pa. Oh. Nakitawag na kayo mga ka-vibes. Para makapagkwentuhan tayo, may oras pa. Sa oras sa 10:35, inihintay namin ang inyong mga SKL!
6: Share ko lang.
8: Ang kwentong may kuwenta. Eto na! Hello! Hello ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka? Hello! Wale.
6: Sige, habang naghihintay tayo ng tawa, good morning sa iyo, Sari Lerma, Mary Dulay, kay Kuya, kay Kura Pika, kay John Rafael Bueno, ito, kay Greta Cruz, kay Edith Espiritu Cabarte, kay Renante Bertes Parado ng Malolos, Bulacan, kay William Mortel. Sino pa ba? Si Eugene Eugenio, kay Claudel, Mira Rosamiran Orason, kay Ningning Ocampo, at ganun din kay Noel Blanquiza.
8: Ay, ito na! Hello, ka-vibes!
5: Hello, good morning!
6: Ayan,
8: pangalan, taga saan?
5: Ito, Mar. Ryan, ang Siena College.
6: Siena College?
8: Anong pangalan?
5: Ryan.
6: Ayan, Ryan, anong atin?
5: Ang sa akin lang kasi alam pa kayo yung sa diesel ngayon.
6: Ah, yung sa pagtaas daw ng gasolina.
5: Nakakasakit na ng damdamin. Ay, wala na kami kinikita ng mga driver, mga school service driver, mga operator.
8: Ryan, ano bang particular na trabaho mo? Driver ka ng
5: school service.
6: School service ng Siena.
8: Ah, okay.
6: Saan siya na? Taytay.
5: Oo.
8: O, paano naman nakakapekto sa pang-araw-araw mo yan? Malaki ba ang nabungi sa kinikita mo dahil sa pagtaas ng presyo ng crudo, Ryan?
5: Oo, halos wala na kami kinikita kasi minimum lang naman kami sa mga parents.
6: Mm-hmm, totoo.
5: Diba? Oo, eh siyempre, hindi naman kami basta-basta makakapagtaas.
8: Oy, magandang umaga, Tita Cora nanonood sa atin.
6: Ayan, magandang umaga po.
8: Si JC Jemperling.
6: At ganoon din kay Sim Shahid. Na nagpapahid
8: ng
6: ointment. Balik tayo kay Ryan.
8: Ryan, paano discard ang ginagawa mo ngayon para kay paano makabawi ka?
5: Tinatawid na lang namin yung konting kinikita. Siyempre, wala, tagad na. Kasi, biroin mo, 99.90.
6: Oo, totoo.
5: Diba? 99. Magkano lang yung
6: kinikita ninyo?
5: Oo, kinikita namin. At doon na lang mapupunta talaga. Kaya, yun, nakasama lang ng loob. Kasi halos wala nang kinikita ng mga driver. Pilipinas.
6: Parang halos lahat naman tayo apektado niyan eh. Kahit ano man ang profession mo, lahat tayo, 'di ba?
8: Kasi lahat tayo kumukonsumo talaga
6: ng gasolina. Ang wala naman tayong magagawa diyan lalo kung may gera. Ang mabuting gawin na lang natin magpasalamat pa rin, maliit man yung kinikita natin, at least kahit papaano meron, 'di ba? At isang araw for sure makakabangon din tayong lahat.
5: Sana nga magawa ng paraan ng ating Pangulo kasi siyempre, unang-una, halos lahat talaga nakasama lang ng loob kasi kailangan magawa ng paraan para naman kahit pa paano makabawi-bawi ng kanina. Ang taas na kasi talaga. Nakaraan, okay lang eh. Pero yung ngayon, 99, 100 halos, diba? Masakit na masyado.
8: Next week, magtataas ulit, ha?
6: Kaya maging handa.
8: Handa na kayo. Kung ngayon natataasan tayo, mas mataas pa daw. Di umano next week. Hopefully, hindi na matuloy.
6: Kung kaya pwedeng nga, magsipag, mag-sideline ng another trabaho, why not, di ba? Kung kakayanin, ganun talaga. Ano muna tayo ngayon? Kanya-kanyang diskarte muna at sipag.
8: Tis-tis talaga.
6: Tis-tis muna. Kasi lahat naman tayo, lahat yan, danas na danas yan.
8: Ryan, baka may gusto ka pang batiin.
5: Sige, binabati ko na lang lahat ng mga ka-service ko dito sa Siena College. Ingat-ingat tayo sa biyahe. Alam mo na, yung may init ang ulo na fiber. Iwas-iwasan na lang.
6: Tatanda ng maaga.
5: Oo, pati siyempre iwas lulo. Alam mo ngayon, pagkaka nagkamali ka, haribok ang iyong lisensya. Kaya,
6: ingat-ingat
5: tayo lagi sa biyahe.
8: Driver. Okay. Sige, maraming salamat ah, Ryan ng Taytay. Sabi mo muna 92.3 FMR at Lupet.
5: 93.3
6: FMR at Lupet. Kayaman. Okay. Lilipas din yun.
8: Ryan, thank you. You're the best among the rest.
6: Ang lupit mo, Ryan.
8: Thank you, Ryan. Ang Taytay. Grabe yun.
6: Ulitin natin, kami po ay 92.3. Hayaan mo na. Laban na lang natin. Oo. Babad mo kaya? Tapos baka pumuti. Oo. Tawag, Oka vibes!
8: Tawag na kayo.
6: Tawag na.
8: Napapanood
6: tayo. Ito sabi. DJs, pabati naman po. I'm Zhang Ife. Pabati sa mga relatives ko dyan sa Manila, Narvacan and Vigan Ilocos, Malig and Valdez family. At ganun din kay Altesa Herrera Sino Cruz. Hello DJ Kiko. Bakit ganyan yung bangs mo? Pakiayos. From Altesa Sino Cruz.
8: Bablakit ha.
6: Noel Blanquisa. Magandang umaga. Si Altesa type na type ka talaga, no?
8: Talaga ba?
6: Oo, bakit? Napapansin ka niya eh. Ganun naman diba, pag gusto mo ang isang tao, yun lang yung napapansin mo. Ikaw yung kanyang ikaw yung apple of her eyes.
8: Talaga?
6: Talaga? Bakit di mo bigyan ng isa si Altesa? Bigyan ng magandang wisdom for today! Sige. Bigyan mo ng magandang yung talagang dadalhin niya. Yung sweet, ha?
8: Altesa, alam mo sa din.
6: Di ba pag ano, ganyan, supporter mo yun eh. Dapat iparamdam mo na mahal mo ang supporter mo. Kasi ikaw nga minamahal ka, sinusupport ka. So ibabalik natin yun dapat. At saka bakit ganyan yung kanta mo? Masyado mo naman parang binibigay na si Altesa.
10: Nagpapatugtog lang ako, bakit ba?
6: Altesa, lagi kang mag-iingat ha. Ako na magsasabi, mahal na mahal ka ni Kiko. Huwag ka mag-alala, baka ikaw na ang the one niya. Basta kumapit ka lang dyan, lumaban ka lang, huwag kang bibitaw ha.
10: Kumapit ka ng kubab. Oo.
6: Kumapit ka lang ng kumapit. Ay,
10: excuse me po.
6: Candy de Luna, bukasas ng La Union. Uy, ang dami nating mga kabites na nakikinig sa La Union. Maraming maraming salamat. Ganun din kay Manang Lopez. Ay, ang kabites! Open na! Ang gate! Ang gate? Wow! Open na ang telepono namin. Kaya i-dial na, tumawag na. 0954-406-1967. Pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo kung wala kayong load.
10: Bukas na yung salamin. Tawid nyo na yung mga bata. Diyos ka. Ay, tawag na! Dali na! Para makapag-usap tayo, may kwento nyo ang inyong SKL! Ang kwentong may kwenta. Sabi ni Akiva Shekhar, magandang umaga. Ganun din si Joffrey. Aisa, pati pala senior citizen nagkakagusto sa iyo.
6: Ay, oo naman. Talaga naman. Kakaiba ang kamandag ng isang Kiko Kalikot.
10: Talagang matang loving.
6: Parang ano yan eh, gumaganito. Ayan na, may tumatawag na. Sagutin mo na. Hello!
11: Hello po!
10: Sino to? Kabayes, pangalan mo, taga saan ka?
11: Michael po, taga San Roque, Marikina.
10: Uy! Oy, Michael! First time mo bang tumawag, Michael?
11: Opo, first time po.
6: Wow! Why? Kamusta ang first time?
11: Good naman, masarap. Ah,
6: masarap? Rate 1 to 10! Ano ang rate ng masarap na first time?
11: 11.
6: Why? Sumobra!
10: Sumobra ng isip.
6: Eh, ikaw ba naman nakapasok eh? Tingnan mo naman, smooth na smooth yung pasok niya. Ewan ko na lang talaga. Ang ganda ng first time niya.
10: Uy! Oh. Michael, no? Tama?
6: Oo, first time niyang tumawag sa atin.
10: Michael, anong ate na patawag ka?
11: Babati lang po.
10: Oh, sige, Michael, bumati ka na!
11: Happy birthday sa tropa kong si Don John Bernardo. Birthday mo ngayon. Happy birthday! Yun, binabati ko yung mga tropang pasaway. Sila Sean, Michael, si Julam, yun, pati mga taga-Hellstat. Yun po.
6: May pagkakontrabida ka, ha? Michael, ilang taon ka na?
11: 33 na po.
6: 33? Taken? May asawa? O babaero?
10: Uy!
11: May asawa na po.
6: Ah, may asawa na. Ay. Boring! Oo. Gano'n na kayo katagal?
11: Bali, 13 years na kaming nagsasama. Bali, isang taon na kaming kasal.
10: Wow!
6: 13 years kayong nagsasama, isang taon pa lang kayong kasal. Bakit gano'n katagal? Bakit ta? Oo. Bakit umabot ng ganung katagal? Eh, ang tagal nyo na pala nagsasama tapos late kayong ikinasal.
11: Financial.
6: Sa bagay.
10: Practical. Practical. At least kayo pa rin nagkatuloyan sa huli.
6: Totoo.
10: Ano?
6: Malay mo bukas maghiwalay na sila.
10: Bunga. Ay. Easy. Oh, kamusta naman ang buhay may asawa, Michael?
11: Okay naman po. Masaya naman.
6: May pinagkaiba ba sa kasal at hindi kasal?
10: Ayan.
6: Nabago ba sa buhay ninyo?
10: Ayan.
11: Meron po, siyempre.
6: O sige, ano
11: kasi
6: yun?
11: Kasi pagkakasal ka, hindi ka na pwedeng maghiwalay. Hindi ka na pwedeng magloko, pero pagka hindi ka pakasal, pwede pang magbago.
6: Kaya pala pinatagal mo yung kasal ninyo, no? Ibig sabihin, 13 years, 1 year kasal, 12 years nagloloko ka. Oo, kumbaga sinagad niya muna yung sarili niya sa panloloko. Alam mo, ha?
11: Ito naman po kasi financial.
6: Huwag kami. Istoryahe ka. Ako pa kinausap mo. Ina-analyze ko lahat yan.
11: Hindi naman po.
10: Ilan ang anak mo, Michael?
11: Tatlo po, tatlong babae.
6: Uy, babae, prince, mga tatlong Marias!
10: Ilan taon?

0: ilagay na lang sa lagayan, hindi nyo pa mailagay ng maayos. Yung pinagubaran ninyo, iniiwan nyo sa may likod ng ano, ng CR, hindi nyo ilagay doon sa may dumihan.
1: Alam mo, Michael, swerte mo, di mo naging asawa.
2: Parang ganun nga po, ate.
0: Ay! Wow, ah!
1: Swerte mo talaga.
0: Oh, Michael, kung nakikinig ang asawa mo ngayong oras na ito, anong gusto mong sabihin sa kanya?
1: Ayan, ayan, ayan.
2: I love you. yun lang. Lalaki pong masabi kasi araw-araw naman kami nagkikita na. Lahat naman dinasabi ko sa kanya.
0: Oh, yung sweet. Sana all.
2: Opo.
1: O, sa kabit mo. Ano sasabihin mo?
0: Oo, sabihin mo na. Yung gusto mong sabihin.
2: Sa kabit ko, hinahanap pa kita eh. Wala eh.
0: Wow!
1: Yan! Dapat yun. Tama yun.
0: Oo, hanapin mo lang nang hanapin. Hanggang mapagod ka kakahanap.
1: Oh. Oh, sige, Michael, maraming salamat sa pagtawag ha. Paano mo pala kami na-discover eh?
2: Araw-araw po ang ikinig through intercom.
0: intercom? Nagmamotor ka?
2: Opo, nagmamotor po.
0: Oh, yun, mag-iingat ha. Huwag kang pasaway ha. At always wear proper gears. Tandaan mo, ang pamilya mo naghihintay sa'yo. At di mo kailangan makipagpaligsahan. Walang finish line sa kalsada ha.
2: Opo, opo.
0: Ayan. Yan. At laging magpipray bago umalis. Diba? Yes. Para protektado ha.
2: Opo.
0: Ayan, maraming salamat, Michael, ng...
1: Taytay. Tama ba?
2: Marikina po.
0: Marikina? Sino si Taytay?
1: Magkalapit din naman yun.
0: Sige. Michael ng Marikina. Ayan, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
2: 92.3 FMR ang lupet.
1: Yan! Salamat si Michael ng Marikina. Thank you! Grabe.
0: Ang galing, no?
1: Positive ang istorya niya.
0: Oo. Diba? Ang saya. At saka kahit nagbumotor siya. Kahit nagbumotor siya, nakikinig siya sa atin.
1: May intercom siya, mga ka-vibes. Ha? Yung ginagamit ng mga nagbumotor, yung parang may mic, tapos may speaker na dalawa.
0: Speaker na pwede mong i-bluetooth sa phone mo. So pwede ka makinig sa mobile app namin. Yeah. I-download mo na FMR Philippines para sa mga Android user.
1: Salamat po sa mga ka-vibes, ha? Gaya ni Michael ng Marikina na kahit nagbumotor, nakikinig pa rin sa atin. Thank you! Mga ka-vibes, tawag kayo, may oras pa tayo!
0: 0954-406-1967
1: At i-share nyo na ang inyong
3: SKL!
0: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kuwanda! Magandang umaga kay Juana Sanchez, FM 08 o FM 80, ganun din. Si Willie Lagan, AJ, magandang umaga.
0: At kay Ash Garcia.
1: Si Rodel, sabi niya, training season by Dua Lipa, please. Ayaw.
0: Ang damot mo naman. Favorite ko yan.
1: Si Romualdo Once Jr., magandang umaga sa iyo. Si Bern, at syempre si Be Kunanan. Thank you! Eto na!
0: Hello!
4: Hello!
0: Hello! Ano pong pangalan at taga saan?
4: Pangalan ko po, Josh, taga Novaliches po.
0: Josh ng Novaliches. Ayan, Josh, pwede mo bang hinaan yung radyo mo?
4: Sige po, saglit lang po, medyo malayo po ako.
1: Ay, wag na, be. Okay.
0: Ang tagal! Ayoko maghintay, pinaghihintay na naman ako.
1: Uy! Sorry. Easy! Josh, ilang taong ka na?
4: 41 po.
1: Parang ito, nagtumawag ka na dati, no?
0: Oo, yan yung naka-ano.
1: Ikaw yung Shibuli.
0: Shibuli Bam Bam. My favorite. Ang naka...
1: Mio! Tama ba?
4: Opo.
1: Tama. Ano atin?
4: Babati lang naman po ako.
1: Sige, Josh na naka Mio! Bumati!
0: Pamulayan!
1: Ibomba.
4: Opo, binabati ko po si Pangga.
0: Ay, Pangga!
1: Pangga?
0: Energy!
4: Opo, saka yung aking mga hipag, si Sairi, at saka si Dita. Yung mga kapatid ko, si Kuya Edward, saka si Ernest, na nagtatrabaho sa COA. Sana po nakikinig sila.
0: Josh! Opo. Parang nalaglag ka pa ata sa
1: parang
0: gumulog!
1: Parang bumulagta sa sandal!
0: Josh! Bati na kayo nung katrabaho mo?

0: Naalala ko to.
1: Oo.
2: Bati na kami.
0: Nakausap mo na?
2: Oo, oh, nag-usap na po kami.
0: Oh, buti
2: okay
0: naman.
2: Okay.
0: At least, hindi ka na
1: hindi ka ba
0: magre-reklamo na iniiwan ka, iniiwan niya sa'yo yung trabaho niya. Di ba?
2: Ayaw po.
1: Josh, paano kayo nagbate? Inoffera mo ba siya ng scramble?
2: Hindi. Nag-usap na po kami. Lagi naman po kami magkasabay kumain nun.
0: Ay, sana all, sana all talaga sana kumakain. Po. Oo. Halo, walang tawa si Josh, oh.
2: Wala, masaya lang po.
0: Masaya ka today? Kung masaya ka today, clap your hands.
2: Clap your hands. Saglit lang po, ah.
1: Saglit. Bisit ka pala, patol.
0: Hi, Josh! Oo, baka may gusto ka itanong kay Josh, itanong mo na.
1: Ha?
2: Ay, sige po.
1: May tanong ako, Josh.
2: Paglang pera po.
1: Oo. Anong sinusuot mong underwear? Di, curious lang
2: ako.
1: Hindi ako
2: naka-underwear.
1: Ha? Hoy!
0: Alam mo.
2: Hindi ako naka-underwear sa bahay. Sa trabaho lang.
0: Tapos, nakababad ka sa electric. Pangkawawa yung mga kasama mo sa bahay. Maawa ka sa kanila. Pagod na sila sa trabaho.
1: Ayoko na talaga.
0: Ay, Josh. Ikaw ba yung may karelasyon, di ba, Josh?
2: Opo, meron po. Si Pangga po.
0: Ay, si Pangga. Gaano na kayo katagal ni Pangga?
2: Mag 1 year pa lang po.
0: Ah, sa tingin mo magtatagal kaya kayo?
2: Opo, syempre naman.
0: Ako sa tingin ko hindi, Josh. Kasi pagpapalit ka niya.
1: Uy, easy.
0: Sa kanak, sa naka-PCX na, hindi na niyo.
1: Kaya doon mag-upgrade yan ng PCX.
0: Ayan. Paano kayo nagkakilala ni Pangga?
2: Ano po, sa online app.
0: Uy, totoo?
1: Ano online app yan?
2: Opo.
1: Anong online app? Violet?
2: Secret, walang clue.
0: Ang damot mo naman. Gusto rin namin ma-experience yung ganyan. Ala, siya lang yung tumatawa mag-isa. Oh.
1: Ang dami din gustong tanongin pero hindi pwede sa radyo.
0: Hindi, buti ano, Josh, hindi ka nahirapan na magtiwala. Kasi nga ang hirap sa online, di ba?
1: Oo, tama.
2: Ay, opo. Ano po, tawag dito? Medyo ano din, yung una, siya po yung hindi nagtitiwala.
0: Baka hindi ka kasi mukhang katiwa-tiwala.
3: Eh baka wala kasi ano, hindi
2: naman,
3: walang tiwala kasi hindi nagtitiwala. Tiwala.
0: Oo, oh, hindi rin siya nagtitiwala kasi kaya ganun, no.
3: Bigay mo kasi yung tiwala mo.
0: Oo, oh, mini-mirror lang. Oo. Oh. Oh, oh.
3: Sabi mo nga, tiwala! Tiwala!
1: Tawang tawa?
0: Oo. Oh, oh. Saan ang first date ninyo?
1: Ayan, ayan, oo.
2: Oh. Sa Iloilo po.
0: Ay, ang bakit ang layo?
2: Eh, ako po kasi ang pumunta doon.
0: Ay, iba talaga magmahal ang mga shibuli, bam-bam. Oo, talaga namang... iba talaga. Alam mo, feeling ko talaga, yun din ang aking kapalaran.
1: Shibuli, bam-bam.
0: Oo, oo.
1: Ay, Joss, may tanong dito. Ano daw ba ang meron ang isang shibuli, bam-bam at mas masarap magmahal doon kumpara sa isang tunay na lalaki?
2: Di ko masasagot eh kasi di ko rin alam.
0: Masasagot mo yan. Tuturuan kita. Ang shibuli bam-bam, hindi katulad ng mga lalaki.
1: Ano?
0: Dahil ang shibuli bam-bam may emotional intelligence. Di ba? Mapagmahal. Hindi man lulokong katulad ni Kiko.
1: Hoy, bunga nga. Ano?
0: Ganon. We'll do everything for love. Hatid sundo with my Mio. Brr, brr.
1: Mahaba daw ba ang kuko ng mga shibuli?
2: Grabe.
0: Ikaw naman pinapatawa mo ng pinapatawa si ano? Si Josh. Anyway, Josh, pinapasaya ka lang namin ah.
1: Masaya?
2: Opo.
0: Oo, masaya kami dahil ano, ikaw ay nagmamahal ng totoo at minamahal ng totoo. Yun naman yung importante doon, di ba?
1: Magugas ang kamay lagi, Josh.
0: Oo, para iwas sa sakit. Mga mikrobyo.
1: Tama.
2: Opo.
0: Josh, bate, baka may gusto kang ihabol na batiin.
1: Tama.
2: Ayun, binabati ko po yung mga kaibigan ko sa OPD, si Cecil, si Aubrey, si Jen, si Mona, si Jamay, si Ma'am Apple.
1: Si Apple ba tomboy din? Sibuli din. Dali mo na.
0: Oo. Natutulala ako eh. Pinapakinggan ko yung boses ni Nini Josh eh. Josh! Kung nakikinig naman si Pangga, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Ayo, si Pangga nagdala yung sa labas. Pangga!
1: Huwag mo sabihin radyo. Sabi mo. Energy.
2: Pangga! Mahal na mati, Pangga.
0: Wow. Wow. Yun lang.
2: Opo, ito, matawa nga siya sa doon.
0: Ayan, lagi kayong lagi kayong mag-iingat at lagi kayong magde-date ha. Lagi niyong papatibayin ang mga relasyon na merong kayo. Oo.
2: Opo.
1: At laging
0: maghuhugas ng kamay para hindi tayo nagkakasakit.
1: Oh, tama.
0: At ikaw mag-upgrade ka na ng PCX. Tama na yung Mio, ilang taon na yan. Ha?
2: Opo.
0: Oh, sige. Ayan, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
2: 92.3 FMR, ang lupet!
1: Yan! Si Josh!
0: Maraming salamat, you, Josh! At yung family niyang nakikinig sa atin always. Ayan.
1: Naubos ako.
0: Naubos din ako eh. Oo.
1: Kaya ko naman ito.
0: Ayan, salamat sa'yo, Joynick Modan sa Tagalaguna. Uy, meron pa tayong ilang minuto. Pwede pa silang humabol sa gustong bumati.
1: Ah, sige.
0: Oo, yung mga shoutout na lang. Tawag na ka, vibe! 0954-406-1967.
1: Ay, naku po. Ano na,
0: ha? Hello!
1: Hello, ka, vibes. Pangalan mo, taga saan ka?
4: Taga ano kami, taga Tarlac.
1: Taga ano, Tarmac?
4: Tarlac.
1: Tarlac. O, pangalan mo. Sabay hinaan mo yung radyo mo. Pangalan, dali. Pangalan.
4: Rafael Joseph.
1: O, Rafael Joseph. Anong ate na patawag ka?
4: Shoutout ko lang yung ano namin dito, yung bisor.
1: O, sige. Shoutout mo na.
4: Shoutout sa'yo, Pagdudong.
0: Be, unahin mo ang pagbate kaysa sa pagtawa. Walang naintindihan yung binabati mo.
1: Dali, be. Oh, wala tayong time.
4: Shout out po kay Pak Dudong.
0: Oh, sige.
1: Okay na.
4: Okay na.
1: Oh, sige.
4: Okay na.
1: Oh,
4: okay.
1: Rafael, salamat ha ng Tarlac. Thank you.
0: Oh, salamat sa pakikinig at rinig na rinig namin na naka-tune in kayo sa radyo. Oh, maraming salamat.
1: Pinapakinggan niya word by word eh.
0: Oh, pinapakinggan niya na amazing siya, naririnig niya yung boses niya sa radyo. Oh,
1: diba?
0: Oh,
1: oh. Okay na yun. Okay na.
0: Oh. May isa pa daw.
1: Sige,
0: isa
1: na natin.
0: Last na.
1: May isa na lang. Oh, para tapos na ito.
0: Hello!
1: Hindi yun na kaya talaga.
5: Good morning, DJ
0: Gingo,
5: DJ
0: Ming. Good morning. Who is this? Who's this?
1: Who's this, by the way?
0: You're
1: Oy,
0: from where?
1: Niwala. Nawala nagtutut.
0: He said goodbye. Uh-oh. It's too early.
1: Oh,
0: so sad.
1: Nagtutut siya. Tututut. Wala. Ang bagal ni Carlo. Hindi agad na pick up.
0: Ayan na.
1: Ayan na. Hello?
0: May tumatawag.
1: May tumatawag.
0: May Viper. Ano ba yun?
1: Viper. Nagre-ring.
0: Sagot. Ano ba yun?
1: Hindi ko alam. Ay, nagre-ring.
0: Ayan o. Sagutin mo na.
1: Nasa kanil. Hello?
0: Hello? Hello? Sabi ko sa'yo, di ba tantanan mo na ako?
1: Easy.
0: Ayoko na nga, di ba?
1: Ito na, ito na. Hello ka, vibes.
6: Hello?
0: Hello?
1: Pangalan mo, taga saan ka?
6: Si AJ po ng Quezon City. Nawala, nawala.
1: Ah, si AJ. Yung AJ natin. Yeah.
6: Hello, babati lang po.
0: Ah, sige, bati ka na.
6: Ah, binabati ko lang yung mga family ko sa Pampanga, Ocampo and Pineda family at ang family ko dito sa Maynila, ang Gavan family. Ayan. And sa mga ka-vibes natin, encourage ko lang po kayo na makinig at tumutok po sa favorite vibe mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kaya kung meron kayong mga problema, mga gustong i-share, itawag nyo na yan sa ating SKL.
1: Masigat ka.
6: Sa 0954-406-1967.
0: Maraming salamat.
6: Para sa mga dyan, PDJ Kiko at PJ Main.
0: At least hindi na kami mahirapan.
1: Oo, na. Pero, extra mo na yung sarili mo, AJ.
0: AJ na, Quezon City.
6: May tanong na ako kay DJ Main.
0: Ano?
6: May tanong po sana ako kay DJ Main.
0: Sige, ano yung tatanong mo? Wag lang mata. Oo.
6: Anong soundtrack ng buhay mo?
0: Soundtrack ng buhay mo! Never ever!
6: Na back to you.
1: Ayoko na. Uwi na tayo.
0: Hawak mo na ang beat. Oo, mag-ingat ka, AJ. Medyo, lagi ka manig dito, ha?
1: AJ, extra mo na yung sarili mo. Ayoko na. Dali, extra mo na. I-extra mo na yung sarili mo. Magpaalam ka na.
6: Mga kabayos, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating SKL. Muli kami babalik bukas lang.
1: Sige, tuloy mo.
0: Makamahiya. Totally, sinimulan mo naman ay.
6: Balik bukas. Miyerkles, tumutok lang dito sa nag-iisa ninyo ang Babagod Vibes ng Bayan 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Yeah! AJ, maraming salamat. Thank you.
0: Thank you so much. Sana natuwa ka sa soundtrack ng buhay ko. Ka-Vibes!
1: Sige,
0: may isa pa daw. Ang ganda ng morning natin, no? Oo, very dire-diretso sila, no?
1: Alam mo, first time, nawala talaga ako nung sasabihin.
0: Ako din,
1: napagod
0: eh.
1: Napagod ako.
0: Lumulutang ako, eh. Sige, ano na? Hello!
5: Hello po.
0: Hello. Anong pangalan po at taga saan?
5: Terence po.
0: Terence?
5: O Pasig.
0: Pasig. Anong atin, Terence?
5: O, bati lang po.
0: Sige, bati ka na.
5: Binabati ko po kayong dalawa.
0: Hello? Sino ba?
1: Bilisan mo, wala na kami time. Okay na, Terence.
0: Kami lang gusto mong batiin, Terence.
1: Sana nag-PM ka na.
5: Opo, kayong dalawa po. Pinabati ko po kayo.
0: Sino pa? Mga kaibigan mo, family mo.
5: Binabati ko yung mga kaibigan ko, saka yung mga family ko.
0: Hinulit mo lang yung sinabi ko. Sige, Terence, sabihin mo na lang, 92.3 FMR. Ang lupit!
5: 92.3,
0: ang lupit. Ang lupit ni Terence.
1: Ang lupit mo na lang.
0: Parang ko siyang echo, no?
1: Mga ka-vibes, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag sa atin at nagbahagi ng kanilang SKL.
0: Check lang!
1: Ang kwentong may kwenta. Bukas ulit, ha? Kung na-meeting kayo, edi balikan nyo na lang yan sa aming Facebook page.
0: It's 92.3 FMR Manila, baby! Yeah. Ay, walang baby yan. Napakanapin mo bigla, baby!
1: Sa kaming pagbabalik, hinahapo na kaming dalawa. Ito po, saya-saya. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang alas 12 maririnig mo, nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At syempre, ang tito mong makulit na umunat na ang bangs naging 1 inches na lang. Parang bangs ni Damulag ni Doraemon ang nag-iisang Kiko. Kalikot.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet.
0: Oras natin, alas 11.
1: Ano?
0: Ano?
1: Alas 11:05!
0: Alas 11:05 na umaga! Yay!
7: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!
8: Gutom ka na naman? Ang lupet!
7: Ito ang 92.3 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes, ay sa sound trip ng buhay mo. Oras natin! 11:06 in the morning.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mariani Tolentino nga pala,
2: lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: rides the train. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: tahu. Malaman.
1: Ganito ka serap.
0: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Kavibes! Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Tama yan! Kaya naman po maraming salamat sa mga tumawag sa atin, mga nakipagkulitan, nakipagtawanan, mga bored sa buhay, kami ang ginawang libangan. Sana happy kayo tulad ng pagpapasaya ninyo sa amin. Yeah. At yung mga hindi nakapasok, huwag na magtampo.
4: Bukas
3: na lang, abang-abang, kaya isave na ang aming numero. 0954-406-1967.
4: At para hindi mo lang kami napapakinggan sa radyo, napapanood mo rin kami. Mag-like, share, follow, subscribe kayo sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Sama mo na Spotify at

0: hanggang alas 3 ng hapon.
1: Ayan naman, bukas ulit, pagsabit ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng hali, maririnig mo ang paborito mong vitamina,
0: Favorite Vibe!
1: Kasama rin isang baby ng bayan, DJ Main!
0: Ganun na nga, at ang makulit mong tito, Seracho Kika! Kalikot.
1: Dito lang. Sa 92.3
0: ano
1: ba yan? 92.3 MMR.
0: The Vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Oras natin, 11.48.
1: Bye! Sound Trip the Boy.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
3: ACS
4: 92.3 MMR. Favorite Music Radio. Good Vibes!
5: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Muling humarap sa Senate Impeachment Court si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario para sa pagpapatuloy ng cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Si Del Rosario ang ikalawang testigo na House Prosecution Panel at iniharap ng prosecution ang mga corporate records ng SEC kaugnay na mga business interest at pagmamay-ari ni Vice President Sara Duterte. Agad naman siyang hinarap sa cross-examination ni defense lawyer Justin Nicol Gular na tinutukoy ang mga batayan, saklaw at nilalaman ng mga dokumentong iniharap ng SEC. Ginamit ng prosekusyon ang testimonya at mga record ng SEC bilang ebidensya sa mga aligasyon na unexplained wealth at posibleng paglabag sa mga provisyon ng 1987 Constitution. Kaugnay ito ng Article 2 ng impeachment case na patuloy na dinidinig ng Senate Impeachment Court laban naman kay Vice President Sara Duterte.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, binago ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang proseso sa pag-aaproba ng foreign travel ng mga opisyal at empleyado ng local government. Sa ilalim ng Administrative Order No. 47-2026, pinayagan si DILG Secretary John Vic Rimulya na mag-delegate ng authority sa pag-aaproba ng ilang foreign travel requests sa mga DILG Regional Director. Mananatili namang si Secretary Rimulya ang may huling pag-aaproba sa foreign travel ng mga provincial governor, mayor ng highly urbanized at independent component cities at mayor ng Pateros. Siya rin ang mag-aaproba sa mga biyahe ng elective local officials na lalampas ng 3 buwan o isasagawa sa panahon ng emergency crisis. Samantala, ang DILG Regional Directors ang maaaring mag-aaproba ng official foreign travel na 3 buwan o mas maikli para sa ilang elective local officials, habang ang DILG Provincial at City Directors naman ang haharap sa mga requests mula sa barangay officials. Depende sa uri ng local government unit, epektibo ang bagong mekanismo simula September 7, 2026. At sa ating panghuling balita, hinarang ng National Telecommunications Commission o NTC ang access sa 2 website na sinasabing nagpo-focus sa real-world violence at nag-groom ng mga minor de edad para sa mga gawaing nauwi sa aktwal na karahasan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco, ibinag-utos ng NTC sa internet service providers ang pag-block sa mga website matapos hilingin ito ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sinabi ni Ko na nagsimula sa maliliit na gawain ng online grooming bago umano humantong sa pamamaril at pananakit sa tunay na buhay. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang iba pang websites na may katulad na nilalaman. Kaugnay nito, hinikayat naman ni PNP Chief Police General Jose Melecho Nartatis Jr. ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media, lalo na matapos ang mga online threats na kaugnay ng banga shooting. Patuloy naman ang pagsusuri ng mga otoridad sa posibleng ugnay ng online content sa mga kamakailang pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban, Zamboanga at Banga, South Cotabato.
0: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalibunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Next, bagong riba na. Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM or favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, my first broken heart. Ikaw, Ka-Vibes, kailan ba yung first broken heart mo? Ang sakit, diba, kapag sabi nila una kang na-in love tapos na broken heart ka rin for the first time. Kailan ba yon na broken heart ka ba for the first time? Ang sakit, no? Oo, yung ganun, mahirap, diba? Ay, talaga ba? Hello, Ka-Vibes, and happy, happy, happy Tuesday, everyone. Kamusta ka naman po ngayong araw ng Martes? Aba, full of energy ba? Siyempre, dapat lang po dahil love me, Cathy G na po. At kasama nyo na naman po ako ang gabay nyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ng hapon ulit. Magkakasama-sama na naman, Ka-Vibes. Alam nyo, may mga sugat talaga na kahit matagal nang nangyari, parang hindi basta-basta gumagaling. Diba? Minsan, akala natin okay na tayo, akala natin nakapagpatawad na tayo, nakapag-move on na tayo. Pero may mga pagkakataon na isang simpleng pangyayari lang, kailangan parang, alam mo yung bigla na lang magbabalik lahat nung alaala, bigla na lang magbabalik yung parang nangyari lang kahapon, 'di ba? Yung mga ganyan, yung pain parang naramdaman natin ulit. May ilan diyan na kahit wala namang ginagawang masama ang partner nila ngayon, kapag may nakita silang eksena kagaya nung sa ex, 'di ba? Na bigla na lang kakabahan or mag-iisip ng nega dahil sa pangit na nakaraan noon. So parang nadadala nila eh, no? Parang feeling nila eh ganun din ang gagawin sa kanila nung partner nila. Or kapag may ginagawa si partner na kagaya ng ginagawa ng ex mo noon, mapapatanong ka na lang eh, bakit parang ganito na naman? Bakit parang nauulit na naman? Naranasan mo na ba 'yan, Ka-Vibes? Yung kapag may kausap siyang ibang babae or may kausap siyang ibang lalaki, kahit simpleng usapan lang naman, may boses sa isip mo nagsasabing, sigurado ka ba? Sigurado ka bang walang masamang ibig sabihin yan? Yung mga ganoon, di ba? Minsan nadidemonyo yung isip natin, eh. Di ba? Parang ano lang yan, eh. May dalawang nagsasalita. Oo, si Gollum, di ba? Hindi lahat dahil gusto nating maging seloso or selosa, hindi rin ibig sabihin na ayaw nating magtiwala. Ang totoo, may part talaga sa atin na natatakot na baka maulit lang ulit yung sakit eh. Maulit lang ulit yung pain na minsan na nating pinagdaanan na ayaw naman nating maranasan na. At yan rin yung reason kung bakit nagiging mahirap yung pagpapatawad, Ka-Vibes. Diba? Dahil ang pagpapatawad ay hindi naman ibig sabihin burado na agad lahat-lahat eh. Yung memories, kapag nakapagpatawad tayo, diba? Nandun na yun. We forgive, pero hindi agad-agad nakakalimutan. Minsan, pinapatawad natin yung tao pero kailangan pa rin nating pagalingin yung sarili nating puso from pain ayan ng nakaraan. Ka-Vibes, nako, lalo na kapag ang isang masakit na pangyayari may kasamang ibang mabigat na emotion, 'di ba? Like yung pagkawala, yung pangungulila or takot na alam mo baka maulit muli eh. Pero Ka-Vibes, hanggang saan ba? Hanggang kailan ba natin dadalhin yung isang pain? Hanggang kailan ba tayo hindi mag-move on? Paano kung matagal na nagbago na yung tao pero tingin mo sa kanya, hindi ka pa rin nagbago, yung ka pa rin eh. Minsan, di ba, ang pinakamahirap talaga na part yung ganyan eh, pagbabago. Anyways, abangan nyo po ang ating story for today. Ang kwento po na iahatid ko sa inyo dahil pag-uusapan natin ngayon ang kwento ni Beth at pakinggan mo yan, Ka-Vibes. Baka ikaw po ay makarelate sa ating story for today. Na hirap din mag-move on, hirap kalimutan yung past, hirap kalimutan yung ginawa sa'yo ng taong mahal mo. Mahirap talaga, madaling sabihin, mahirap gawin, Cathy G. Kaya Ka-Vibes, ano man po ang ginagawa mo sa mga oras na ito, ikaw man ay nananahalian pa rin, ikaw man ay nagpapahinga na or nagde-dessert na, or ikaw ay nandyan sa langsangan, Ka-Vibes, smile ka naman dyan. Ganon din po sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig po. Ito po ang Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Rick Segreto with Loving You. Loving you, eh, talagang kailangan natin kapag nagmamahal tayo. Expect na natin na pwede tayo masaktan. Hindi naman puro kapag nagmahal, eh, love, love, love lang, ba? Diba? Puro lang okay, puro lang happy. Meron at meron ding arguments, meron ding misunderstanding. Dahil yun yung spice sa relasyon, ka-vibes eh. Pero, pwede ba? Pwede ba ka-vibes or magiging maayos pa rin ba ang isang relasyon kahit may bahagi ng nakaraan na hindi mo pa rin kayang kalimutan? Taas ang kamay dyan, ang hindi pa rin nakaka-move on. Taas ang kamay dyan na until now ay nasasaktan pa rin kahit dekada na po ang lumipas. Dekada? O di ba? Maraming ganyan na aminin na natin na kapag nakikinig tayo, kapag alam mo yung nag-uusap kayo ng boyfriend mo or even your asawa, di ba? Your husband, your wife, di ba? Minsan kapag nababalik yung past, yung mga ex, naku po, talagang parang kahapon lang, parang kanina lang nangyari. Diba? But anyways, ka-vibes, abangan nyo na po ang ating kwento for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ng ating letter sender na si Beth. Si Beth po na ang hirap ng kanyang pinagdaraanan noon. Pero until now, mahirap pa rin ba kaya para sa kanya? Paano nga ba ko malimot, ka-vibes? Paano nga ba mag-move on? Sa lahat po ng mga mabilis mag-move on dyan, let's help po ang ating sender na si Beth. Maya-maya lang po, dito lang sa Love Me Cathy G. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po nating nakikinig na at syempre nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes ang lupet, 12:53 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Cathy.

totoo naman ka, Vibes. It's hard to love again. Lalo na kung punong-puno ka ng, alam mo yon, question mark, punong-puno ka ng mga katanungan, ng mga what ifs, di ba? Paano kung it's really hard to love again, lalo na kung hindi ka pa nakaka-move on from the past. Kathy G, pwede rin namang it's hard to love again or it's hard to trust again. Pwede pa ba? Magiging maayos pa ba ka-vibes ang isang relasyon kahit may bahagi ng nakaraan na hindi mo pa rin kayang kalimutan? Diba? Hindi naman po talaga madali ang kumalimot sa past. Hindi naman po madali ang kalimutan yung pain na naramdaman natin. Pero kailangan. Abangan nyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento po ni Beth na ibinahagi niya po sa atin na sa isang relasyon, very normal ang nagkakaroon ng selosan, ng tampuhan. Pero alam nyo, kapag kayo po ay nasa relasyon at tunay na nagmamahalan, ka-vibes, love will always find a reason, sabi nga ni Glenn Medeiros. Diba, ka-vibes? Ang kwento po ni Beth, only here on Love Me, Kathy G.

This love letter is from Beth. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang pong akong Beth from Cavite, Kathy G. Gusto ko lang ibahagi ang isang pangyayaring nangyari noong 2024 na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubusan na makalimutan. Pauwi po kami noon ng partner ko, Kathy G, mula ng probinsya nang may babaeng isinabay ang driver namin dahil hindi na raw kasya sa kabilang van. Kathy G, may pinsan naman daw siya na nasa kabilang van. Kaya lang, hindi na pwedeng lumipat. Habang nasa biyahe, napansin ko na masama ang pakiramdam ng babae, Kathy G. Nagsusuka siya at ilang beses ding nauntog sa hawakan. Dahil wala siyang kasama, naawa ako at sinabi ko sa partner ko na tulungan at hawakan pa rin siya para hindi masaktan. Pero habang tumatagal ang biyahe, napansin kong yung babae na ang mas inaasikaso niya. Siya ang niyakap, pinahiga sa binti at binigyan pa ng jacket. Kathy G, sinubukan kong intindihin dahil alam kong masama ang pakiramdam ng babae. Pero bilang partner niya, hindi ko maiwasang hindi masaktan. Nag-stopover kami para kumain at mag-CR, Kathy G. Pero instead na ako ang samahan niya, yung babae ang inasikaso niya. Binigyan ng pagkain, sinamahan sa CR. Doon ko talaga, Kathy G, naramdaman yung sakit, yung pain. Hindi dahil ayaw kong tumulong siya, kundi dahil pakiramdam ko, doon ako napabayaan niya. Pagdating namin, gusto ko sanang umuwi sa bahay namin dahil mabigat ang loob ko, Kathy G. Pero pinigilan niya ako. Gusto niyang sa bahay nila kami umuwi. Ang hindi ko alam noon, Kathy, buntis pala ko. Kaya ganun na lang ang nararamdaman ko. Nakalipas ang ilang panahon, nakunan ako, Kathy G. Hindi ko naman sinasabing dahil sa nangyari sa biyahe, kaya ganun ang nangyari sa akin. Pero parang nagsama na sa alaala ko ang sakit ng pangyayari at ang pagkawala ng aming anak. Pero Kathy, pinatawad ko siya at pinili ko na magpatuloy ang aming pagsasama. Sa ngayon, kasal na po kami at may isa na kaming anak. Nabuntis din po ako ulit noong 2025, just last year, Kathy. Mahal naman ako ng asawa ko at nakikita ko namang mahal niya ang pamilya namin. Pero Kathy G, bakit kahit sinabi kong pinatawad ko na siya, masakit pa rin sa akin pag naiisip ko ang lahat? Kapag may babaeng nangangailangan ng tulong at nakikita kong inaasikaso niya, bumabalik sa isip ko ang nangyari noon. Naiisip ko tuloy, paano ko maulit-ulit? Minsan iniisip ko na baka talagang gusto lang niyang tumulong noon at wala naman siyang masamang intention. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot. Maraming bagay, Kathy G, ang tumatakbo sa aking isipan noon. Kaya't hindi ko napigilan. Kathy G, paano ko ba tuluyang bibitawan ng sakit at takot na yon from the past? Paano ko muling mapagkakatiwalaan ang aking asawa nang hindi ko na kailangang balikan pa ang nakaraan? Mahal ko po ang asawa ko at ayoko masira ang pamilya namin dahil lang sa isang pangyayaring matagal na sana naming nalampasan, Kathy G. Sana po ay matulungan niyo ako. And until now, nahihirapan pa rin po ako sa tuwing sasagi sa isip ko ang lahat na nangyari noong nakaraan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Lagi ko po kayong pinapakinggan at ng buong pamilya ko. God bless you and more power to your station. And Kathy G, please play the song "I'll Never Love This Way Again."
lubos na gumagalang, at labis na nagmamahal ng sobra-sobra. Beth.

Totoo naman, you'll never love this way again. Pero hindi naman yun na magiging rason para hindi tayo mag-move on at hindi natin kalimutan yung mga hindi nangyari from the past, yung mga pain na ibinigay sa atin from the past. Mahirap kalimutan naman talaga ka-vibes yung mga nangyari na hindi maganda sa nakaraan. Pero wala rin ibang pwedeng tumulong sa atin kundi ang sarili lang din natin, di ba? Dapat matuto tayong isara yung chapter ng buhay natin na nasaktan tayo para ma-welcome natin at maging ready tayo dun sa panibagong chapter. Alam nyo ka-vibes, dito po sa nangyari sa story ng ating binasa about Beth, sa kwento po ni Beth na until now, okay naman na eh. Kasal na sila eh. At hindi naman nagbago yung kanyang asawa. Nagbago para sa pagiging better. Magiging better na tao. Pwede naman kasi minsan nag-overthink lang tayo eh. Diba? Marami sa atin ang ganyan. Na kapag nakita natin, totoo naman, aminado naman tayo, lalo na mga kababaihan. Diba? Makita lang natin yung boyfriend natin, yung asawa natin na nakikipag-usap. Iba na kagad yung tumatakbo. We create stories na agad dun sa utak natin. Na kung minsan, tayo lang din ang gumagawa ng sarili natin multo. Diba? Wala naman talagang totoong rason. Pwede naman maging helpful. Pero, syempre, bilang isang babae, yung nakikita mo na masyadong close, pinahiram, iba pa rin naman. So, dapat din naman sa mga kalalakihan, maging extra sensitive din naman kayo, diba? Na hindi naman porket na tumutulong, kailangan sagad-sagad at ipaparamdam mo dun sa partner mo. Dapat, pag tumulong ka, at ipinakita mo, lalo na kung opposite yan, ipakita mo dun sa partner mo na wala siyang dapat ikabahala, na wala siyang dapat ipangamba. Hindi mo dapat maparamdam doon sa partner mo na may dapat siyang ikatakot, di ba? Ganun lang yun eh, maging sensitive lang tayo sa nararamdaman ng bawat isa. But then, alam mo Beth, hanggat iniisip natin yung pain from the past, paulit-ulit lang din natin na binubuhay yung sakit instead na mag-heal tayo. Instead na kalimutan na natin at magamot na, di ba? You know what? Healing starts within. So if you want to recover dun sa pangit na past, then help yourself. Ang tunay na healing, Beth, ang tunay na healing ka-vibes ay hindi kapag wala ka ng nararamdaman. Ang tunay na healing ay kapag nararamdaman mo ang sakit, pero hindi ka na kinokontrol nito. Ikaw ka vibes, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? Katulad ka rin ba ni Beth? Meron ka rin bang hindi pa makalimutan until now kahit na napatunayan na sa'yo, napakita na sa'yo ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng alam mo yung taong mahal mo na mahal kita, wala kang dapat ipangamba? Tulungan po natin siya, 0927-384-8639 or sa aming pong FB page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Gustong sabihin ang asawa ni Beth, gustong sabihin ng mga tao sa paligid mo, let's not bring the past, please. And let's move on and start over again. Ka-vibes, payuhan po natin si Beth. Dito lamang po yan. So love me, Cathy Tree.

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang Lupet, Rally Pulipi with Later. Oo, mamahalin kita, later na lang ha. Pero ito yung kadalasan eh, may papagawa ka, sasabihin sa'yo ng anak mo, later po. Diba? Anyways, ka-vibes, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me Cathy G. At syempre po, ang ating story na binasa kanina, ang kwento po nitong si Beth na until now ay hindi pa rin nakaka-move on, hindi pa rin nakakalimutan, feeling niya, Cathy G, parang multo na, alam mo yung bigla na lang sumusulpot sa isipan ko. Dahil nga po, ang kanyang asawa, or dati, before niya maging asawa, kanyang live-in partner or boyfriend na merong nakasabay sa sasakyan, naging mabuting mamamayan yung kanyang pong boyfriend. Ayan, dahil doon may sakit na babae, binigyan niya ng jacket, tinulungan niya. Pero nga naman, syempre, bilang babae, iba yung mararamdaman mo nun. Makakaramdam ka talaga ng selos. Masyado ka namang ma-care. Diba? Masyado mo namang pwede namang tumulong, pero hindi naman yung too much. Naging sweet na. Ay, parang iba naman gusto mong sabihin at palabasin doon, diba? And kahit naman sino siguro makakaisip ng, alam mo yun, negative or mapapaisip ka or masasaktan ka. Especially kung ikaw ay you don't feel secure doon sa relasyon nyo. Maari bang maging okay ang isang relasyon kahit may bahagi ng nakaraan na hindi mo pa rin kayang kalimutan? Alam nyo, yung pagpapatawad, hindi nangangahulugan na nakalimot ka na. Diba? Possible na patawarin ang isang tao pero nag-i-stay pa rin yung emotional pain, yung alaala dun sa nangyari. Magkaiba kasi yung forgiveness at forgetting ka-vibes ha. And then may alaala na mas madaling bumalik kapag may trigger. Yung isang situation, diba? Isang lugar, kahit simpleng pangyayari lang, kahawig ng nakaraan, diba? Maaring magpapatawad paalala sa isang tao na dating masakit na karanasan. Yung makita mo nga lang yung mga puno, yung makita mo lang yung lugar kung saan nagpunta yung boyfriend mo, yung asawa mo at yung ex niya, 'di ba? Parang ikaw may something ka na rin. Hindi ka maka-move on. Hindi lahat ng selos ay ibig sabihin noon kawalan na po ng tiwala. Yung jealousy kasi maaring mag-trigger ng perceived threat na tinatawag sa isang mahalagang relasyon ka-vibe. So pwede ito magkaroon ng iba't ibang pinagmulan, kabilang na nga po dyan yung insecurity, yung past experiences, at yung interpretation ng isang situation. Eh, natural lang na maging mas sensitive ang isang tao sa rejection or abandonment pagkatapos ng relationship hurt, diba? Lahat naman tayo pag nasaktan eh. Kapag may dating karanasan na nagdulot ng emotional insecurity, pwedeng mapabilis mapansin ng isang tao yung mga situation na tinuturing yung possible sign na muli na masaktan siya, diba? Ay naku, baka mamaya eto na naman siya. May mga kausap na naman siya, diba? Katulad nito, may kausap lang ulit ng mga babae. Feeling niya, ganun pa rin ang gagawin ng kanyang asawa. Well, sabi ni quotes everyday for my opinion to the sender, mas mabuti focus yung sarili mo sa buong pagmamahal mo sa family. Huwag mo na isipin yung nakaraan, past is past. Na dahil kung paulit mo lang iisipin, hindi ka rin makaka-let go. Correct! Diba? Mag-move on ka na, sadya lang talagang matulungin yung asawa. Unawain mo na lang at magtiwala sa kanya. Kailangan lang talaga ng tiwala eh. Mahirap, pero kailangan. Ano bang gagawin natin? Pumasok tayo sa relasyon eh. So, kailangan i-build natin yung trust, diba? God bless you also, Miss Altesa. Dapat talaga mag-move forward na siya. Although, masakit naman talaga nangyari sa nakaraan, pero kaya namang ituwid sa kasalukuyan para maayos lang. Correct. Thank you so much, William. And sabi ni Jessica, oh, you're back, Jessica, ha? Cathy G, para po sa sender, bakit kailangan pa ibalik yung nakaraan? Tapos na nga yun eh, nagbagong buhay na, asawa mo na, natatakot ka pa rin. Ano pa bang gusto mong patunayan ng asawa mo sa'yo? Oh, ginagalit mo si Jessica, ka-vibes. Oo nga naman, but my point, Jessica ha? Thank you Jessica ng Pasig. Sabi niya kasi naman, di ba? Tapos ni, eto na ang asawa mo na, dati live-in partner mo lang, dati boyfriend mo lang. And now, titulado na ang inyong pagsasama. Ano pang ikinakatakot mo, Beth? Ha, thank you. And Sedi Publico, Cathy G, nakikinig po kami. Shoutout po sa ama ko or sa tatay niya na si Romel Anatalio Pablico. Ayan, Deterred. Wow. Favorite siyang song niya yung Touch and Go. Uy, pinlay ko lang kanina yung Touch and Go. Ayan. Thank you so much, Eddie Pablico. At syempre sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. Ganun din kay Erwin Velasco. Ang lakas ng radyo dyan po sa Novaliches Warehouse. Thank you, Erwin. At sa mga kasamahan mo dyan, mag-smile habang nagtatrabaho ha, para mas masaya. And also to Joselito Manalo from Rizal. Ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G. So 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet, 223 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G.
3: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
3: Ang iyong ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide, kutis sulit, ang glow up.

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Parang hirap nun, no? Flying without wings, sabi ng Questlife. Diba? Parang mahirap lumipad, yun nga lang masugatan at yung pakpak mo, hirap na eh. Yung pa kayang flying without wings, ginawa talagang literal na istorya. Anyways, ka-vibes and final hour na programang Love Me Cathy G. Maaari bang maging okay ang isang relasyon kahit may bahagi ng nakaraan na hindi mo pa rin kayang kalimutan? Mahirap kumalimot. Alam nyo, sabi nga natural na, alam mo yung maging sensitibo ang isang tao sa rejection or abandonment after ng masaktan sa isang relasyon. Kapag kasi may dating karanasan ka na nagdulot ng emotional insecurity, pwedeng mas mabilis mapansin nga yung sitwasyon na yan at tinuturing niya na senyales na muling pananakit. Yung pagkawala ng pregnancy, katulad po na nangyari sa ating sender na si Beth, na nakunan po siya. Pero hindi rin naman dun lang nag-focus yung kanya pong sama ng loob at nararamdaman na selos, kundi pati dun sa ginawa nga ng kanyang asawa. Na until now, daladala niya pa rin, naiisip niya pa rin kapag nagiging close to sa mga babae. But that time, hindi pa po sila kasal. Mag-live-in pa lang po, mag-boyfriend pa lang. Pero ngayon, pinakasalan na siya. So paano pa? Lumipas na yung panahon at still nandyan pa rin naman yung asawa mo. Diba? Yung pagkawala ng pregnancy, maari magkaroon ng matinding emotional impact. Totoo po yan. Yung miscarriage, pwedeng maugnay po yan sa, of course, sa grief, sadness, anxiety, at iba pang emotional responses. Iba-iba yung reaksyon ng bawat tao na nagdadalamhati, lalo na kapag nawalan ng anak. Ayan, in yung forgiving at rebuilding trust, pwedeng sabihin ng isang tao na napatawad na kita, okay, partner, pero yung pagtitiwala, maaring kailangang mabuo sa pamamagitan ng consistent at predictable behavior paglipas ng panahon, di ba? Hindi naman agad-agad eh, but still, at least, nabago. For my opinion, maupay nga kulop. Cathy G, uy, kamusta po kayo dyan? Baka ikaw? My opinion to the letter sender, masyado naman siyang overthinking at sana naintindihan niya ang panahong tumulong lang naman ang kanyang asawa na wala namang mali siya. Siguro sa babaeng letter sender, siguro dati na siyang naloko ng kanyang karelasyon kaya ganyan ang pag-iisip niya. Kaya sana, naman, huwag na siyang mag-overthink para hindi na siya masaktan at ma-stress. Correct. Thank you so much, No Namer, that's coming from text line. At sa lahat po ng mga nagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating sender na si Beth, thank you so much po, ka-vibes. Alam mo, Beth, minsan talaga mahirap. Mahirap magbalik ng tiwala. Pero kung hindi natin tutulungan yung sarili natin, sino ba mahihirapan? Diba, hanggat hindi mo kasi kinakalimutan, Beth, yung tingin mong maling ginawa ng boyfriend mo ngayon, now asawa mo na from the past, mahihirapan kang mag-move on. Mahihirapan kang kalimutan. Diba? Tandaan mo, yung pagtulong ng asawa mo sa ibang babae ngayon ay hindi automatic na mauulit-ulit yung ginawa niya noon. Magkaiba ang nakaraan sa kasalukuyan, Beth, ha? At ang dapat mong tignan ay kung sino siya sa harap mo ngayon, eh. Ano na ba yung napapakita niya sa'yo? And kung papaano siya magmahal, papaano siya umuwi sa'yo, sa inyo ng anak mo, at papaano niya ipinapakita na ikaw ang kanyang mahal mula noon hanggang ngayon na mag-asawa na kayo. You know what? Forgive him, but also forgive yourself for still hurting until now. Thank you so much for sharing your story with us. Sa mga gusto po mag-share, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ayan, Beth, huwag ka na magagalit, ha. Nabasa na yung story mo. And, ka-vibes, salamat po. Thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Tuesday. Ayan, mag-iingat po tayong lahat. Antabayanan po, susunod na ang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, ako po si Cathy G. At ito, ang 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, 254 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: Me. Cathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill No. 1819 o sa Gift Bata Act na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa online abuse, exploitation at recruitment para sa mga mararahas na gawain. 17 senador ang bumoto pabor sa panukala habang walang tumutol at walang nag-abstain. Pangunahing mayakda at sponsor ng panukala si Senator Risa Ontiveros. At saklaw nito ang online sexual abuse at exploitation, kabilang na ang paggamit ng artificial intelligence sa pang-aabuso, lalong-lalo na sa mga bata. Tinutugunan din ng panukala ang digital grooming na nanghihikayat sa mga minor de edad na gumawa ng marahas na aksyon, kabilang na ang school shooting at pananakit sa sarili.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pa mga balita, iginiit ni SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario na ang pagmamay-ari ng stocks ay nagpapakita ng paglahok sa isang negosyo, anuman ang lawak ng pagmamay-ari. Ayon sa testigo, hindi pinahihintulutan ng 1987 Constitution ang presidente at vice-presidente na direkta o didirektang lumahok sa anumang negosyo habang nakaupo sa pwesto. Nauna ng pinatunayan ni Del Rosario na nanatili si Vice President Sara Duterte sa Board of Directors ng Metro City Chow Foods Corporation hanggang 2025, kabilang na ang panahon matapos siya'y mahalal at manungkulan bilang vice-presidente. Ipinaliwanag din ni Del Rosario na ang Board of Directors ang may kapangyarihan sa pagpapatakbo ng negosyo at pamamahala sa mga ari-arian ng kumpanya. Ang kanyang testimonya ay kaugnay ng Article 2 na impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte tungkol sa allegation ng unexplained wealth.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, itinutulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malawak at mas inclusive na access ng mga Pilipino sa artificial intelligence o AI kasabay ng paglulunsad ng eGov AI sa eGov PH Super App. Ang eGov AI na binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay may built-in AI assistant na Kuya A para gabayan ang mga users sa paggamit ng mga serbisyo ng gobyerno online. Kabilang sa mga serbisyo nito ang document processing, image identification, translation, form understanding at speech generation, gayon din ang access sa impormasyon tungkol sa turismo, batas at mga government guidelines. May electronic know your customer o EKYC, ito para sa mga mas mabilis na identity verification, habang may liveness checks para mapalakas ang siguridad laban naman sa fraud at unauthorized access.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: paborito ni merienda, nandito na!
1: Ang Petsi ng Bayan at Diyosa ng Kalsada, 2017 Push Awards Radio Personality of the Year, 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV, 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards, 2025 Outstanding Men of the Philippines, 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year, 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
0: Paborito niyong merienda, nandito na!
1: Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
3: Tapos syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
4: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey!
2: Hello! Hello, mga kaba!
4: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod ako dito!
2: JC De Vera! Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet! Magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang, magandang afternoon mga ka-vibes! Ang oras po natin ay 3:31 sa buong kapuloan ng Pilipinas, Kapiling Ka-Bonding! Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po, si Jaiho! Ayan! Naku, I'm sure marami sa inyo ang talaga ng mga napakamot sa ulo nila. Dahil nung kung kayo po ay galing ng Maynila, tanaw na tanaw nyo po yung madilim na kaulapan. Tama ba yun, kaulapan? O madilim na ulap, ayan. Sa may bandang Quezon City, ako swerte na lang dahil pagdating ko hindi pa bumabagsak, hindi pa bumubuhos. Pero itong bisita natin parang sumakto ata pagdating niya bumuhos ng bonggam-bongga. O kaya napakamot ng ulo kayo rin pong mga nagmamaneho, kayo pong mga nagko-commute.
1: Ang lupet!
0: Dahil malupet, o totoo, wala kayong mga dalang payong. Hoy, aminin natin, 'di ba? Ikaw din ba ka vibes? Yung parang tamad na tamad kang magdala ng payong, may mga payong nang handy. Pero ayaw mo talaga kasi masisira yung porma mo. Malaki siya sa bag. Eh 'di ba paliitan ng bag ngayon mas maporma? Oo. Pero dahil nga tag-ulan, no choice tayo. Yan ang makakatulong sa atin para hindi tayo mabasa. Mapanindigan natin pagdating sa opisina, kung saan man tayo pupunta, yung mga forma natin. Oo, but ang importante po ha, mag-ingat-ingat po tayo kapag ganyang malakas ay nagsi-zero visibility. Sabi ko nga, kung hindi nyo po talaga matanaw o makita yung mga nasa harapan ninyo, eh mabuti na pong tumabi muna for safety. Ayan. O, diba? 3:33 ang oras, angel number. Kasama natin dito sa Home of the Stars. Sa number 1. Sa programa tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ang Banana Crew. Ito nakakamiss ito, diba? Ito na, i-welcome na natin dahil gusto ko mahabang chikahan namin. River Joseph, hello!
2: Magandang hapon po sa inyo mga ka-vibes. Ayun nga po, umulan yes. Po ngayon, bumubuhos po. Kaya kung saan po kayo ngayon, sana safe po kayo at wag po kayo magpaulan.
0: Ang cute mo mag-Tagalog pa rin, ano? Oo, totoo. Pero in fairness, at least ikaw fluent ka sa Tagalog talaga. Pero meron lang accent ng kaunti.
2: Lumalabas minsan.
0: Bakit nga?
2: Hindi ko alam, feeling ko sa ano, nung paglaki ko.
0: Growing up, ganyan. Growing up, English kayo sa school?
2: English. Yung mga kaibigan ko, puro Englishero.
0: Talaga?
2: Sa pamilya ko, talaga? Yung mga Englishero.
0: Ay, nako.
2: Dito lang talaga ako nag-Tagalog.
0: Kasi di ba kailangan sa trabaho? Kailangan. Ay, pero yan, balikan lang natin ng very, very. International school ka nag-aral?
2: Hindi. Talaga? Lasal.
0: Hindi kasi di ba, nakita ko si Donnie Pangilinan, meron siyang ano, interview na sa Brent siya nag-aral. Brent International. Ikaw sa Lasal ka. So, sa growing up, mula bata, Lasal na?
2: Mula bata, grade school, talaga? High school, college.
0: Ah, Lasal. Kasi di ba ang alam lang natin na Lasal yung sa college sa Taft.
2: Yes.
0: Pero meron talaga Lasal, Green Hills, doon ka nag-a?
2: Zobel, Lasal Zobel.
0: Ay, so siya. Kaya, pang-shala.
2: Kaya green-blooded talaga.
0: Oo, oh, green, animo, di ba? Yes, oo, yan, taray. Tapos, that time nung bagets ka, dream mo na napasukin yung industry?
2: Hindi pa, wala pang plano talaga nung...
0: Ba't hindi ka nag-varsity sa Lasal?
2: Nag-varsity, basketball. Actually, siyempre dream ko maging basketball player.
0: Player, oo.
2: NBA, pero... Oo. Kulang yung height ko, tsaka talaga? Kulang yung skills ko, kaya hindi talaga yun matutupad. Kaya
0: talaga?
2: Sabi ko, business na lang ako. Tapos, so, nag-focus ako sa business. College, I took up business management sa Lasal. Tapos, plano ko after college na gumawa rin ng sariling business. Hindi ko alam na mapupunta pala ako sa show business.
0: Pero makakatulong. Kasi syempre, di ba, as part of, sabi nga, sa lagi-laging pag-uusap with many friends in the business na yung pag-aartista, malaking bagay siya. Lalo na sa, halimbawa sa'yo, business yung background mo, yes. gusto mo magkaroon ng negosyo, pero di ba iba kapag ka meron ka ring name. Di ba meron kang pangalan, na-establish mo yung name mo, mas easier for you para tangkilikin kung ano man yung negosyo na i-offer mo sa mga tao.
2: Kasi parang tayo nagiging self-business, parang nagiging business na rin tayo.
0: Correct, yung sarili natin mismo, negosyo na talaga siya.
2: Okay, so minamanage rin natin yung syempre schedule, yung time, finances, yes. Lahat minamanage rin natin. Kaya nakakatulong rin yung natutunan natin sa college.
0: Promise, nag-varsity ka, pero hindi ka nakapaglaro ka sa... UAP,
2: hindi na ako umabot na UAP. Kasi parang nung junior, third year ako, nung senior year ako, parang kung hindi ka UAP, parang wala, wala na.
0: Hindi uso yung timbi-timbi dati.
2: Ganun. Wala na, wala na.
0: Talaga?
2: Parang U-Up lang, U-Up.
0: Kung sino lang yung mga talagang players na sasabak for U-Up, yun na sila.
2: Ayun, so support, pang-support na lang ako
0: pang-support, sa kanila. Pang-support, yan. Oo, diba? Sino yung mga time na, ano, nung nag-aaral ka ng mga sikat na player ng Lasal?
2: Dami kong, actually, dami kong batchmates na
0: nasa PBA, PBA na
2: nasa
0: ngayon.
2: PBA ngayon, kabatchmate ko si Evan Nele.
0: Ah.
2: Galing rin siya sa Bell. Aljun Melesio.
0: Oo, yan, makilala ko yan.
2: Brent
0: si Aljun Melesio, parang, I remember, ex siya ng isang PBA housemate din, tama.
2: Ah, talaga, hindi ako sure.
0: Si Kira. Oo, hindi si Kira Ballinger, ha? Si Kira Takahashi. Kiara. Oo, pa. Ewan ko lang, baka parehas lang ng last name.
2: Baka.
0: Oo, pero nakita ko ex naman na kasi nga may family, ano, may family naman na si Kiara ngayon, di ba? Oo. Sino pa? Si Evanel, kilala ko din, yes.
2: Brent Paraiso, na nasa PBA na ngayon sila. So,
0: ang taray yung mga batchmates mo. Uh-oh. Ang galing, no? Pag pinag-usapan talaga siya, makikita mo na parang, noong time na yon hindi nyo pa alam kung saan kayo ilalagay ni Lord, kung ano yung path na ibibigay niya sa inyo. Pero look at you guys now, sila nasa professional basketball league na sila. Tapos ikaw, hindi man natuloy, pero now, nandito ka sa entertainment, sa showbiz, kung saan, parang I heard, diba, ito yung gusto ng mom mo naman for you.
2: Dati
0: before.
2: Dati hindi. No, she was very against me joining show business. Ayaw niya talaga.
0: Why?
2: Kasi takot siya with what she would hear sa mga horror stories sa showbiz and sa mga what happened sa mga behind the scenes.
0: Oh, oh.
2: Yung mga naririnig niya. Pero sabi ko, parang ibang ano na, ibang generation na ngayon. Parang I feel like it's different na now. Can you allow me to try it?
0: Nagpaalam ka?
2: Mga 4 months yun or 5 months of ano, parang negotiating with my mom para payagan ako mag-showbiz. So, ayaw niya talaga muna.
0: Sabi, pero,
2: kasi gusto niya parang, since nag-business ako, so gusto niya corporate job, yung usual route ng isang nag-business.
0: Uh-oh.
2: So, sabi ko, parang, I'm not gonna be young forever. Parang, this is my only chance, my opportunity.
0: Correct. To try.
2: Try na natin.
0: Oo.
2: Para, in the future, walang regrets.
0: Tama. So, at least, di ba, nasubukan nung kabataan.
2: Tapos, ayun, nag-enjoy ako na I fell in love with the craft, with acting.
0: Oo.
2: And ako now, parang focus na ako in parang improving every project na nakukuha ko.
0: Flashback tayo. I remember, nagkakilala kami ni River kasi before, I am the lead or main host ng We Rise Together.
2: Yes, grabe.
0: Oo, grabe.
2: 2021.
0: Oo. Tapos lahat parang lahat kami parang naging magbabarkada. Wala pa lahat ng mga pangyaring PBB, wala pa lahat event nitong 92.3, wala pa noon time na 'yon. Yes. Ang eksena lang talaga noon, lahat tayo ay naka-stay at home sa loob ng mga bahay natin ganyan. Oo, doon ko siya nakilala kasi parang ang may mga original members ng Rise Artist Studio, sina Jillian, sina Charlie, sina Belle, sina Anthony Jennings,
2: Jeremiah Lisbo,
0: Patrick, I forgot.
2: Bianca De Vera.
0: Hindi pa si Bianca, parang latter part na lang
2: sabay,
0: din eh.
2: Sabay kami
0: ni Bianca pumasok, na pumasok eh. Ano nga pwede ni Patrick, yung kalabtin dati ni Vibory na nasa TV5 na rin, magaling kumanta, nakalimutan ko na tuloy. Ayan. But anyways, tapos pinakilala ka sa amin, parang we have a new batch na mga kasama with Karina and Aljon, tapos Bianca and River, ganyan. Paano ka na-scout? Kasi si Bianca, alam ko, Ma'am Charo ang nakakita sa kanya sa TikTok. Tapos parang binigay siya kay Sir Miko, o Mix, and Mama JD, ganyan. Check nyo nga to hanggang sa pinapatingin din sa... Si Jay pa!
2: Jay Miranda,
0: I remember
2: yes.
0: Si Jay Miranda. Si Jay Miranda naman, ako naman nagpakilala kay Sir Miko.
2: Ah, talaga?
0: Yes.
2: Kasi, dapat may commission ka pala.
0: Alam mo yan, si Jay katampo nga ako, may coffee shop na ngayon. Wala man lang padala ng banana latte niya na
2: alam
0: napaka...
2: Alam mo, bumisita na lang tayo doon.
0: Tama, bumisita na tayo. Anyways, yun nga. So, sila yung mga bagong batch. Paano ka na-scout? Kung si Jay pinakilala ko, dahil nga siya yung parang boyfriend of TikTok.
2: Yes.
0: Babe, kamusta ka na?
2: Ayun yung coffee with Jay.
0: Hindi pa yung babe pa. Hi babe, andito na ako ngayon kumakain. Tapos parang sasagutin mo siya sa gilid na feeling ikaw yung girlfriend, parang ganun. Si Bianca kay Ma'am Charo. Tapos yung sa'yo, paano ulit? Balikan lang natin.
2: Ako parang... Na-discover lang ako ni Sir Miko del Rosario. Siya yung head ng Rise.
0: Yes.
2: And parang feeling... Hindi niya sinabi sa akin yung exact ano.
0: Kung saan ka nakita?
2: Kung saan ako nakita. Pero parang sabi niya TikTok or online. Nakita niya ako online. Tapos minessage niya ako kung game ba ako mag-audition.
0: For
2: Rise. So sabi ko game. So ayun, nag-audition ako. So I went through the
0: online.
2: Whole process. Online Zoom. Na I remember nung nag-audition pa ako, Zoom yon. Tapos may COVID pa ako nung time na yun. Naka-quarantine
1: ka.
2: Naka-quarantine ako sa kwarto. Oo. So, nag-audition ako while naka-COVID
1: ako. Pero asymptomatic
2: ako.
1: Ka naman, for sure. Oh, talagang...
2: Asymptomatic.
1: Oh, kasi di ba pag asymptomatic, that, grabe, 2026, we're talking about this, yung may mga bata, siguro na hindi na sila familiar what is asymptomatic whatsoever. Pero pag asymptomatic, yung wala ka nalamdaman, pero positive ka, di ba?
2: Yes. Oh, grabe, 5 years na yun.
1: Grabe, ayan.
2: How
1: and
2: much
1: then,
2: time has passed. Ayun, so, I did the audition, and, ayun, they said, I got in. So sabi nila parang I'll start muna as an influencer, then we'll see where
1: saka
2: you
1: I remember pinag-host kayo before.
2: Yes, nag-host muna ako. Tapos, pero sabi ko kay sa kanila na parang I really want to try acting. Gusto ko mag-focus sa acting.
1: He's into her.
2: Yeah, then came He's Into Her, yung season 2.
1: Uy, pero parang kung titingnan mo sa conversation ha, ang bilis nung naging progress nung pagpasok mo sa entertainment, sa showbiz. Diba? Kumbaga parang, at saka hindi, bongga din, nagtiwala ka ng mabuti doon kila Sir Miko.
2: Yes,
1: kasi if not, diba, aminin natin, kapag zoom-zoom na ganun dati, parang sa edad nyo, aminin nyo, yun yung mabilis, yung patience, wala masyado eh. Pero yung sa'yo, mabilis yung naging proseso, no? Na parang siya pa maging part ng His Into Her, hindi pa man siya pinapalabas, sikat na siya na Wattpad, tama?
2: Yes.
1: Sikat na siya na Wattpad, tapos ito rin yung nagpakilala ng bongga kay Belle at saka kay Donnie talaga. Tapos di ba parang ay sana pagpasok niyo doon lahat kayo nagkaroon ng followers, nagka-fanbase kayo.
2: Parang it was really, well for me, parang really, it was a step by step, ano. So, He's Into Her was my first time na mag-acting.
1: Uh-huh.
2: I remember yung first time ko on set, grabe kabado ako. Uh-huh. Pinapawisan na ako, tapos, ayun, nagsishake na ako. Tapos, naalala ko, parang, tinignan ko pa ata yung camera habang ano,
1: tingnan yung camera. Kunyari, may camera sa harapan mo, kahit nasa harap mo siya, kailangan hindi ka nakatingin sa camera. Ganun,
2: yes. Tapos lahat ng binabato ni Direct Chad sa akin, parang
1: Chad
2: iba yung ginagawa ko sa sobrang ano ko, sa sobrang tense. Parang I was not myself na. So I remember that first time, grabe talaga yung ano ko, yung
1: experience,
2: yung kabado.
1: Paano ka get through dun sa
2: hanggang ngayon na-experience ko na din.
1: Talaga yung pero mas kalmado ka na ngayon.
2: Not as much syempre, but sure, it really took time. Yun nga, the more repetitions, the more projects, the more times na I was able to work on set, mas I get more comfortable.
1: Mm-hmm. So feeling ko mas naging comfortable ka because of PBB.
2: And after
1: PBB.
2: After yes, because of PBB, nakatulong rin yung PBB. Tsaka
1: kasi parang yung mga, let's say for example, yung mga inhibitions or yung mga worries mo, kahit pa paano nawala eh. Because
2: yes,
1: napakilala yung sarili mo sa PBB without you portraying kung sino man. Yes. Just being you, River, diba?
2: Oo.
1: So paglabas parang, ay, minahal namin sila because sila ay kamahal-mahal talaga dahil sa personality pinakita nila. So malaking bagay.
2: Oo, malaking bagay. Pero challenge rin na i-separate kung sino ka to this new, to whichever character you're mm-hmm. playing, na paano since kilala nila si River, paano ko i-separate si River sa character na to. Yun yung parang challenge.
1: Yun ang mahirap. Kasi baka sabihin, ano ba yan? Parang di naman umaarte, parang siya pa din.
2: Parang alam nila kasi na parang hindi ako nagagalit masyado. So, kung nakita nila ako nagalit, parang hindi masyado, hindi ano. So, that's been the challenge na I've been trying to work on rin for the past few projects. Pero after Hotel 88, yun yung first parang teleserye na
1: kayo-kayo ang magkakasama.
2: Kasama, tapos parang it was my first time to have a major character. Parang
1: magandang role talaga na. Yes, oo.
2: So, parang throughout the whole, syempre nahirapan talaga. That was a big challenge rin for me.
1: Bakit?
2: Yung character ko. So, in terms of character, grabe yung pinagdaanan ng character throughout the whole season. Ang dami niyang tinatago, ang dami niyang bubog, ang dami niyang tapos different relationships with each different characters.
1: Uh-huh.
2: Tapos grabe rin yung action ng character ko doon sa
1: Hotel 88.
2: Parang doon pumunta yung character ko sa action arc. So that was also a challenge kasi Star Creatives, grabe sila mag-action. They did Incognito. I'm a big fan of Star Creatives and no joke talaga pag action, parang bakbakan talaga.
1: Sino yung director niya sa Hotel 88?
2: Si Direk Henry. kitain and oh,
1: wow, talaga. Yes. Si Derek Henry is ano, creative consultant, yes, and writer for yung mga magagandang teleserye ng ABS-CBN. Oh, parang he's one of the ano creative consultant ng Pangako sa iyo before.
2: Yes, legend yan si Derek,
1: yes,
2: Henry.
1: Yes, Derek Henry. Ta talaga, yes, so director siya, na siya.
2: Siya yung nagsulat at siya yung nag-direct nito.
1: Wow. Regards, shout out to Derek Henry. Ayan, Henry King kitain. Yes. Ayan.
2: Tapos yung second unit namin is yung action unit, sina Direct Lester and Direct Ace, yung of Incognito.
1: Yes, Direct Lester. Oo, sila yung ano, director din ng Incognito. Yes.
2: Ang ganda ng mga action scenes namin kasi team Incognito 'yon.
1: Totoo.
2: So it was super fun. I mean, it was challenging but very fun experience, and I would say na parang I really grew from that show. I think na mas naging comfortable ako after.
1: Meron ba, diba? As magkasabay bang Hotel 88 at saka yung sa inyo ni Gerald?
2: Blood vs. Duty. Actually, right after matapos yung Hotel 88,
1: diretso
2: ako to
1: Blood vs. Duty. I remember, River, diba nag-show tayo nung tanda mo yung may super typhoon yung nasa Robinson's Malolos tayo. Tapos,
2: anong mall show?
1: It's a Bida Ka Pamilya event. Okay. Nandun sila Gerald, di ba, na parang nag-aasaran pa lang kayo before. Tapos yung pala, part ka ng Blood vs. Duty.
2: Yes! O, wala pa ako nung time.
1: O, wala pa nung time na yun. Parang, baka naman, gusto, kasi nga, di ba, parang sinong aktor ang gusto mong makasama sa trabaho, ganyan, di ba? Tapos, yes, nasarap si Gerald, inaasar mo siya parang, ay, of course, Gerald Anderson, kasi ganyan, sana makasama ako sa mga project niya. And then, nung nireview, sabi ko, ayan, taray! Naging part siya ng Blood vs. Duty.
2: Na-manifest.
1: O, narinig ni Gerald.
2: Pumunta pa nga ako sa premiere ng Blood vs. Duty. Just to support, kasi nag-guest ako sa Sins of the Father. So, pumunta ako to support sa Blood vs. Duty. Then, parang after a week after the premiere, dun ko nakuha yung message na
1: you're gonna be part of
2: Blood vs. Duty. So, very blessed na after Hotel 88, I was able to, ano. Pero, super hectic ng schedule yun kasi I was shooting also Tayo sa Wakas
1: yung kay Donnie at saka kay Belle na nasa Netflix, yes, ngayon. English yung title, As in the End.
2: Yes. Okay, rin yun po.
1: Opo.
2: And at the same time, also shooting this, Talk on You.
1: Talaga, so, sabay-sabay.
2: Sinabay-sabay ko talaga lahat.
1: Galing.
2: Medyo super hectic nung few months na yun, from I think March all the way to, ayun, just August. Grabe yung schedule.
1: Dire-diretso.
2: Oh. Ngayon lang medyo
1: Relax.
2: Pero busy pa rin, pero not as ano, as hectic as grabe yung days na yun, grabe.
1: Pero ang taray, no, parang non-negotiable ang basketball kasi nakapag All-Star games.
2: Yes, ang saya nun. Opo.
1: Grabe no, todo yung hindi, masaya naman talaga siya, super. And I was there, nanood ako talaga. Pero nakakaloka, di ba? Parang na-issue pa na parang versus the Thailand, di ba, players? Yeah, kasi nga, parang ang laro daw ng mga Pinoy, talagang, ano, hindi daw for entertainment. Larong-laro daw, sabi ko, sorry, pero ganun talaga kasi ang basketball, di ba? Versus kahit hindi pa kayo artista, ganun talaga ang basketball. Yes, aminin natin, ano talaga yan? Balyahan talaga. It's yes, a game for palakasan talaga ng stamina, no? Oo. But anyways, ayan, non-negotiable yung mga ganun, no? Para at least yung peace ng mind ninyo, yung sanity, di ba? Kahit paano, kahit busy kayo, nagagawan pa rin ang paraan talaga.
2: Tsaka yung All-Star Games na yun, na-fulfill rin yung dream ko maging NBA player kasi nakakalaro kami sa

0: ano,
1: grabe nga eh, sabi
0: sportsmanship
1: ko,
0: lang.
1: Sabi ko nga yung mga fans, grabe yung mga fans, no? Kapag talagang, alam mo yung, hindi ko masisisi yung love nila sa mga idols nila, di ba? Tapos, ultimo yung naiwan, yung, di ba, meron kayo para mga gifts na binigay for the Thai, mga players. Tapos yung yes. The Thai players din, meron sila mga gifts. Parang napansin pa na, ano ba yan, napaka walang mga modo naman na mga Pinoy na to. Iniwan nyo daw yung mga regalo dun sa upuan.
0: Sabi ko,
1: hindi naman siguro iniwan kasi for sure, kukunin nyo ng mga handlers and everything. Yes, iaabot yan doon. Pero syempre, di ba, dahil mga artist sila, kailangan after diretso dug out, ganyan. Kasi
0: kinuha
1: nga,
0: naman siguro.
1: Oo, for sure. Oo naman.
0: Or baka, I'm not sure kung halftime ba yun or I'm not sure.
1: Oh, okay. But anyways, wala. Kwentuhan lang naman po mga ka-vibe, syempre. Ito, may gusto ako syempre yung ano, I've done a lot of interviews with you since you were starting pa lang dati pa hanggang sa yung mga naging projects mo and everything. Actually, yung last time nga, parang nakapin pa yung prank call natin kay Isnear dito.
0: Sa
1: TikTok namin. Oo. Pero syempre, gusto namin mag-trip down memory lane ng very, very before natin pag-usapan yung Stuck on You. Yan. Mag-trip down memory kanina kaya ko sinimulan kung ano yung background talaga of pagiging Englishero because from Lasal, ganyan. Ngayon, pag tinitingnan ka namin, sabi nga, di ba, you're the golden retriever, yung parang gano'n, yung parang green flag and everything, ganyan. Pero, who are you when no one is watching? Yan. So, like, halimbawa, sa school dati, ikaw din ba yung tipo ng naging pasaway ka rin ba? You're talkative? Napatawag ba yung magulang? Or ano? Ano yung hindi mo malilimutan na naging kalokohan mo bilang bata ka? Sa Lasal, sa nung nag-aaral ka?
0: Nung bata ako, mga actually, nung student ako, I would say na mabait akong estudyante.
1: Oh.
0: So, ako yung type na medyo tahimik lang ako sa class. I would say yung grades ko nung high school, average. 90, honor pa rin, pero hindi yung first honor. Third honors ako.
1: Okay na yun, no? Alam mo, huwag kayo ma-pressure sa first, second, third, kahit hindi kayo makasama. Basta pumasa, okay yun.
0: Actually, in all honesty, parang don't put too much pressure on yourself on getting the high grades. Basta you learn and you pass.
1: Baunin nyo yung mga natututunan nyo, yung experiences nyo and everything. Yung mga stock knowledge yung tinuturo sa school. Oo.
0: Tama, tama. Pero in school, mga kalokohan, wala masyado eh. Mabait ako.
1: Talaga? Hindi mo na-experience mag-cutting classes?
0: Ay, syempre,
1: may times.
0: Sa senior year, doon medyo relax na kami kasi may college na kami sa senior year. So, parang minsan, ayun nga, hindi kami pumupunta sa klase or ano, kasi relax na kami, may college na kami. So, parang sabi namin, wala, hindi naman yan, ano, okay na yan.
1: Okay lang yan, oo. Okay. So, may mga ganun experiences ka
0: yes,
1: din.
0: Pero, at the same time, active ako sa student council. I was part of student council. Sa mga orgs, I was also an officer sa mga orgs namin. Tapos, also athlete, basketball. So, yung kalokohan here and there, pero wala yung masyadong grabe yung kalokohan.
1: Hindi naman na ano, napaaway sa bilyaran yung mga ganyan.
0: Pero mischievous rin ako nung bata ako. Medyo may pagkakulit rin ako. Kung ano nakita nyo sa PBB, siguro yun rin nakikita
1: yun
0: sa school. Ganun rin ako.
1: So, laking Taft ka rin.
0: Laking Taft, DSU.
1: Anong paborito nyong puntahan dyan sa Taft before?
0: Siyempre, yung sa mga Happy Thursday.
1: Totoo!
0: Nabutan ko pa
1: wala,
0: yung Happy Thursday.
1: Wala, nasarado na yung Happy Tea. Oo.
0: Iba na rin ata yung schedule nila.
1: Sa katabi ng Bellagio, di ba?
0: Kasi dun ako, nag-condo rin ako dun sa Taft. So, I stayed in LaSalle for maybe, ayun, I stayed in that area for 3-4 years of my life.
1: Ito ha, hashtag, itag nyo po yung mga nakakamiss sa Happy Thursday, sa Happy Tea. And then you comment down below. Syempre, I'm sure magiging splice ito, di ba? Ang Happy Tea po ay parang yung ano siya, gimmickan, di ba? Gimmickan na ang mga nandun talaga is yung mga Lasalista, Benilde, ganyan. Pero dinadahe rin siya ng iba't ibang mga universities ng school, ganyan. So pag Happy Tea, bakit nga ba sikat ang Happy Tea? Sige nga, sa'yo mang galing kasi di mo ako taga-Taft, no? As Beer Garden yung sa amin. Beer Garden, Club M, Better, ganyan. Ganun yung sa amin.
0: Sa Happy Tea, sikat kasi siya. Kasi yung schedule dun, yung schedule sa Taft dati is Monday to Thursday.
1: Lang?
0: Monday to Thursday
1: bakit
0: lang.
1: Bakit walang Friday?
0: Hindi ko rin alam eh. Pero ako, game ako kasi okay lang rin yun sa akin. Three-day weekend. Pero, ayun, Monday to Thursday lang yung school. So, Fridays, wala nang school. So, usually, Thursday sila lumalabas.
1: Thursday sila nagwawalwal.
0: Nagwawalwal. So, kaya naging uso yung Happy Tea. kasi ayun nga, people from other schools rin pumupunta rin sa Lasal.
1: Totoo.
0: Pero ako rin, dumadalo rin ako sa Ateneo, Katipunan, kasi may mga kaibigan rin ako sa UP.
1: Mali ka.
0: Ateneo.
1: It's not Katipunan. It's Katips. Diba
0: yun? Katips nga.
1: Oh, yun.
0: Katips pala.
1: Oh. Ah, so dumadayo ka rin.
0: Oo, nag-LRT pa.

0: Talaga?
1: Ano, kasi sobrang traffic nung time nung before. Oo. So hanggang ngayon naman.
0: So yun na yung pinaka ano mo, parang pagpapagpag sa school, yung mga ganong mga gimmick.
1: Oo, after a whole week of, you know, studying, mm-hmm. syempre focusing on school. Ayun, it's a nice way to let out.
0: I'm sure mabenta ka kasi ang pogi mo. Di ba? Oo, mabenta. Mabenta! I'm sure mabenta ka, like, ang dami nag-high sa'yo, ganyan, nakipagkilala.
1: Hindi naman. Wala talaga nung college. Tumatago lang ako sa corners.
0: Promise? Dahil tahimik ka lang?
1: Tahimik lang rin, oo.
0: Totoo, hindi ikaw yung pambato ng tropa?
1: Hindi, torpe ako.
0: Talaga?
1: Hanggang ngayon.
0: Oo, hindi ikaw ang pambato ng tropa nyo dati.
1: Hindi. Ako yung nagbabato sa tropa ko. Ako yung wingman nila.
0: Yan. Kasi ikaw yung ano, parang good boy, yes. Ganyan. Parang walang gagawing hindi maganda, ganyan.
1: Tapos so, after nun, nag-exchange student pa ako.
0: Saan?
1: During my junior year. Lasal, Barcelona naman. So Lasal pa rin. Wala talagang takas sa
0: talaga?
1: Lasal.
0: Uy, solid Lasalista pala to.
1: So six months ako nag-aaral doon.
0: Sa Barcelona?
1: Oh,
0: ang yes. Galing. Ang saya. So paano? Anong eksena? Bakit ikaw napili? Nag-apply ka? Or handpick?
1: Kasi parang gusto ko talaga
0: to try something.
1: To try abroad. Tapos okay naman yung offer, okay naman yung mga rates nung school. So sabi ko, why not? It's a chance to, you know, to live in another city, experience a new culture.
0: Okay, kasi madadala mo yun habang buhay eh. Yeah, yung culture mismo, kumbaga parang ma-adapt mo sila na parang sa Barcelona, ganito sila pagdating sa trabaho, pagdating sa ganyan. Ibang-iba sa Philippines.
1: Tsaka medyo ibang-iba, pero may pagka-similarities rin sa Philippines.
0: Like,
1: kasi syempre, diba?
0: Ah, yes! Spain, yung siesta.
1: Tsaka yung mga Spanish words, yung mga silya, banyo, that those are all Spanish words na ginagamit
0: correct.
1: Rin nila doon sa
0: platito.
1: Ano, mga ganun po.
0: Diba tama, ano, yung sa Spain, yung merong, may kunyan na may work kayo, pero pagpatak ng tanghali, may siesta talaga,
1: oo,
0: may tulog.
1: Lahat talaga sila nagbe-break.
0: Yes,
1: or
0: kailangan matulog talaga.
1: Hindi matulog or pupunta sila sa mga cafe, nagko-coffee or sa sangria.
0: Para saan nga yun? Yan, tara, ang sarap ng sangria sa Dean and Delu. Yun, so bakit nga sila nagagano na-discover mo?
1: Hindi ko alam. I'm not sure the reason why they do it. Pero siguro naging part na rin of their culture. Kasi pati
0: yun
1: sa school,
0: talaga.
1: Sa work.
0: Oo.
1: Medyo, actually, late rin sila nagsastart. Mm-hmm. They don't start early, super early sa morning. Medyo late talaga. Dinner, yung dinner nila, 10 p.m.
0: Oh, ako, late. Sa atin kasi 6, di ba? 6, 7, 8.
1: Usually 6, 7. Tapos,
0: 6, 7. Okay.
1: Sila, 10 o'clock dinner nila. Tapos, yung mga clubs nila, yung mga bars, nagbubukas sila 1 a.m.
0: Oh, super late.
1: Eh, dito parang patapos na rin yung party ng 1.
0: Ano ka na noon? Lasing ka na ng mga 1. No? Tapos para mga 3, ano ka na? Nasa kalsada ka na niya. Nasa mga gutter na kayo, nakaupo, ganyan.
1: Pero doon sa Spain, hindi.
0: Start pa lang.
1: Umuwi sila pag lumalabas na yung araw.
0: Wow. Dito rin naman, kaya din naman yan dito.
1: Tama.
0: Kaya din naman yan dito. Pero syempre, mas maigi na umuwi ka ng medyo madilim pa para hindi makita masyado yung pag-makeup na nahulas na, yung mga ganyan. Pero ito na, chef. Ayan ang saya. Mas lalo nating nakilala si River, diba? Ganyan. Ngayon, gusto kong punta yung stock on you. Napanood ko yung trailer.
1: Kamusta naman?
0: Parang feeling ko, ano, hindi ko alam kung tama yung term na ano eh. Feeling ko, sexy yung atake, lalo na sa part mo. Kasi nakakaloka yung ano, bathtub scene.
1: Wala pa yun. Wala pa po yun.
0: Sa buong pelikula. Okay, yun. Nung nakita ko siya, hindi lang because sexy siya or whatsoever. Parang, the story for me is interesting kasi parang dun pa lang sa pinapakilala na the killer tapos mapapalitan ng the manicurist, di ba? May ganun. Tapos parang yes. The client pero parang the target, parang ganun yung sayo sa character mo. Ano, paano to nung prinesent sayo? I mean, paano siya sinabi na, oh, River, ganito yung kailangan namin from you, kay Cyril, ganito yung gagawin, at dito ikot yung istorya. Yes, ang kasagutan, ako, malalaman po natin. Sa pagbabalik lang, syempre, yan, walang bibitaw. Dito lang, syempre, sa Banana Crew, the home of the stars, kaya tuloy-tuloy sa pagkapit at sa pagtutok, dahil makakasama pa rin natin, of course, si River Joseph, dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes niyo sa Soundtrip, ang lupit. Ang oras po natin, mga ka-vibes, ay saktong alas 4 na po ng hapon. Kaya tuloy-tuloy sa pagtutok. Let's go!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: Banana Crew!
3: The number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes ang lupet!
2: Banana Crew!
4: Nandito yung merienda! Nandito na!
5: Ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada
6: 2017 Push Awards Radio Personality of the Year 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards 2025 Outstanding Men of the Philippines 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year, DJ Jaiho.
4: Nandito yung merienda. Nandito na.
2: Welcome sa Home of the Stars.
3: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
7: Dabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
8: Live sa studio, Robbie Domingo!
9: Hey!
3: Hello! Hello, mga kapa!
8: Miss Julian Santos!
7: Uy, pagod ako dito!
3: JC De Vera! Yes.
10: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
11: Ang lupet!
3: And we are back, mga ka-vibes. Ang oras ay 4:03. Naku, kailangan lang natin idaan po ang ating mga commercials. Bayad po yan eh, oo. Pero syempre, kasama rin natin si River Joseph para sa pelikulang Stuck on You. Ayan, River, naputol kanina sa ating cliffhanger question na nung in-offer sa yung Stuck on You, sabi ko nga, diba, daring para for me ng very, very light kasi parang may mga paskin na eksena, may bathtub scene na, alam mo yun, tinapos sa bathtub scene na parang may nasagi itong si, ano, Cyril, diba, yes, something. Yes, yes. Sabi mo, wala pa yun, oo. Pero ikaw, paano bilang aktor or syempre, artista, nung in-offer sa'yo, ano yung nakapagpa-oo talaga? Na, tara, gawin natin. Let's go. Game ako.
12: Actually, nung in-offer sa akin ni Direk Miko to, nung message niya ako, sabi ko, let's meet for lunch. So, nag-meet kami. We had lunch, tapos pin-resent niya sa akin na...
3: Kinento niya.
12: Kinento niya na may bagong project. Ako na gusto niya ako yung... that I'll be the one playing this character. Uh-huh. So, kinento niya yung story. At habang kinikwento niya yung story, tumatawa na ako. So, from that point on pa lang...
3: Anong genre ba siya? It's a comedy...
12: Comedy romance.
3: Comedy romance, Yes.
12: So, I would say leaning more towards the comedy side more than romance. Siyempre may romance.
3: Rom-com? Parang ganon?
12: Com-rom.
3: Com-rom? Oh, paligtad. Oo. Pero parang nakita ko, parang may goal kasi si Sai dito yung character niya.
12: Yes, so, siyempre she's... yung goal ng character ni Sai, si Cheryl Bunga, uh-huh, she's faced with the dilemma of having to kill me or saving her family.
3: Oh,
12: so it's choosing...
3: kaya stuck.
12: Yun, so it's choosing parang whether she should kill the man of her dreams.
3: Which is your character.
12: Or save her family kasi na-hostage yung family niya.
3: Correct, nakita ko nga sa trailer.
12: So, ayun, isang manicurista na naging isang hitman or assassin. So,
3: correct.
12: Doon pa lang, nung kinakwento sa akin ni Direk yun, sabi ko, sobrang laugh trip nung idea pa lang nung kwento. Then sabi ko, I've been wanting to do... a movie like this genre na. Uh-huh. Kasi first time ko mag-comedy, first time ko mag-rom-com, first time ko mag-ano.
3: Sasabihin ko na nga dapat na parang, di ba, sabi mo kayo na yung kwento mo na parang nanginginig ka pag nasa set before, ganyan, pero nasasanay na. But aminin natin ha, hindi po madali ang gumawa ng comedy.
12: Yes.
3: Kasi it's dapat perfect timing.
12: Yes.
3: So paano ka nag-guide or paano mo na ilabas yung hinihingi sa'yo para sa project na to?
12: I think yung comedy side kasi dito, it's not too much on my character. Kasi yung character ko dito is, medyo stoic, medyo, parang...
3: formal.
12: Medyo nonchalant, medyo, So, a lot of the comedy in this movie will come from...
3: Cyril.
12: Cyril, her character. Kaya, dun ako na challenge kasi
3: paano ka sasabay?
12: Hindi, kasi sobrang nakakatawa na yung character ko hindi dapat tumatawa pero napapatawa ako sa ginagawa ni Sai on set, kaya minsan syempre kinakat ni Dre, kailangan iulit kasi natawa ako. So yun yung naging
3: challenge.
12: Isa yun sa challenge kasi sobrang ano, sobrang funny talaga.
3: May nakita ako. Meron yung
12: ano, nakita mo?
3: May nakita ko na parang magkikiss kayo. Mm. Tapos ang comment ng mga tao, but parang natatawa. 'Di ba may ganoon? Oo, may nakita. Oh, 'di ba? Nag-research ako. 'Di ba? Nakita ko talaga. So ano yun, yun yung mga natural na natatawa talaga. Ikaw, kayo, dahil syempre 'di ba magka-batch kayo ni Sai sa PBB. So alam niyo yung minsan yung mga kahit hindi kayo magsalita, hindi kayo mag-joke, mata pa lang or galaw niyo pa lang, alam niyo na.
12: Yes, yung chemistry namin na built talaga inside PBB. Kaya when it came to set, mas madali na, hindi na kailangan yung mga ano,
3: exercises.
12: Magbarkada,
3: tropa.
12: Na. And lalo na, syempre, Sai has been doing this
3: since
12: her
3: since
12: whole life. So, this is nothing new to her yet. I mean, super professional si Sai when it comes to work, and ako I learned so much from her. Ang dami kong natutunan just being with her.
3: Correct. Being in the business right now, na kanina pinag-usapan natin na parang you just want to try lang ganyan. Ano yung pinaka mga discoveries ni River sa industry na ginagawa niya, like for a span of 7-6 years? Ano yung pinaka-discover mo na, yung nakikita pala natin sa TV is hindi pala siya ganun. Or, normal pala, artista katrabaho lang pala din sila.
12: I would say siguro, well, the River before showbiz, I would say was shy, was afraid of, public speaking, was afraid to try out new things, mm-hmm. afraid to be out there. Mm-hmm. Mas gusto yung the River before show business was more he preferred behind the scenes, mm-hmm. pero I guess now I really grew just being in this industry and doing all these projects, feeling ko na I really grew out of my shell, and I think what you saw in PBB was
3: exactly yun talaga.
12: That's yan kung Yan si River. Pero River is still evolving, River is still changing, River is still improving. So, ako I can't say who River is now, but he's a work in progress.
3: Yun, diba? Last time, hindi kita nasabak sa asal, no? Saang sa amin lang?
12: Ano yun?
3: Ang sa amin lang is we want to hear your POV sa mga random questions na pwede nating makuha sa ating red, blue, and white cards.
12: Ah, yes. Nagawa ko yun last
3: time.
12: Yes.
3: So, ngayon, pero hindi ito ata yung red, blue, and white. Parang other cards ata yung nagawa mo
12: feeling
3: before.
12: Feeling ko. Pero cards.
3: Oh, pero cards din siya. So, ito, isasabak natin ulit si River dito sa ating Ang Sa Amin Lang segment.
9: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa Asal. Ang Sa Amin Lang Asal.
3: Eto po, nako, kasama pa rin natin si River Joseph. Let's start with the white cards.
12: Okay.
3: Yan, tapos you answer lang the cards kung ano yung nilalaman ng heart mo, kung ano yung sinasabi ng puso mo.
12: Okay. Hindi to magic?
3: Hindi siya magic. Mali, hindi.
12: Kala ko ibabalik ko, tapos
3: hindi.
12: Sasabihin ko yung hindi pa.
3: Hindi, may mga questions dyan. Bunot ka lang. Ayan. Oo, tapos yan. Basahin mo lang yung question out loud and then you answer it from the heart. Depende kung baka mamaya yan talaga yung sinasabi ng puso mo.
12: So yung napili kong card is nakalagay dito, okay lang ba sa'yo na jowain ng kaibigan mo ang ex mo?
3: Ayan.
12: Wow, parang sakit nun. So dito nakalagay, okay lang ba sa'yo na jowain ng kaibigan mo ang ex mo? Parang hirap nun. Kasi syempre alam naman natin yung bro code between boys na parang ano. So parang kung na-imagine ko lang, parang ang sakit lang. Pero at the same time, ex mo na rin eh. I'm trying to see Mama Jai, yung both sides. So yung side na ex mo naman eh. So parang it's done, you're moving on, shouldn't look past na whatever she chooses in life. Parang that's her na, that's her choice. Pero if it's your own friend na parang sana anyone else but but someone na close to me, someone I know, ang sakit noon. Pero there's also that other side na parang why would you go for my ex? Why would you alam mo naman na dami naming pinagdaanan, you saw us as a couple, and parang how could you have the audacity to come into to step in?
3: Yan.
12: Pero ako, I think I would
3: allow?
12: I wouldn't allow. I would let it be. I would just let it parang sige, kung anong gusto nyo, pero
3: may parang
12: pero parang mag-iiba na rin yung tingin ko sa friend ko.
3: I was about to say that, na parang kaya siya masakit for you kasi double whammy, di ba? Kahit na yung sa ex mo na, tapos yung sa friend mo, para ka rin, may heartbreak rin sa ex mo. Mm-hmm. Ay, sa friend mo, di ba?
12: Parang sakit for both your girlfriend, yes, and your friend, kasi your parang friend. You're losing both of them.
3: Totoo.
12: So it's really a hard situation, Mama Jenny.
3: Mm-hmm.
12: Sana never mangyari to sa
3: akin.
12: Yeah, sa mga taong na nakikinig ngayon, sana I hope this doesn't happen, kasi parang ang sakit nga, and medyo weird nga na
3: totoo
12: yung sarili mong friend nga naging jowa ng ex mo.
3: Aminin natin ha, kahit sa iba na naging matagumpay yung ganyang scenario or ganyang sitwasyon, pero syempre kanya-kanya tayo ng POVs, di ba? Yes. May tao talaga na hindi mo kakayanin talaga. Like ako sa friendship, parang I cannot be friends with someone na yung mga nag-betrayed sa akin tapos friend pa rin niya yung mga kaibigan ko. Parang hindi talaga, kasi I value the loyalty nung tao sa akin. Na parang, how can you be loyal to me kung friends kayo dun sa mga friends ko?
12: Nakadepende rin siguro sa sitwasyon kung paano ba sila nag-break.
3: Tama.
12: Gaano ka ba ka-close sa kaibigan mo? Best friend mo ba? Or parang acquaintances lang?
3: Totoo.
12: Nagdedepende rin talaga sa sitwasyon.
3: Correct. Unang card
12: or siya ba yung dahilan kung siya ba yung dahilan kung bakit nag-break kayo?
3: Ibang usapan
12: diba?
3: Yun.
12: Ibang usapan rin yun. So, it really, nagdedepende, pero ang masasabi ko lang, parang masakit to.
3: Totoo. Okay. Tapos na tayo sa white card, next sa red card.
12: Ano naman yung sa red?
3: Ano kaya to? Parang patindi ng patindi siguro dahil based on the colors din. Eh, no?
12: Dito sa red, there's more to life than love, and it is love itself. There's more to life than love, and it is love itself. Siguro masasabi ko lang is, I think life is all about love, Mama Jai.
3: Oh, hindi lang naman ng love naman, hindi lang naman sa partner or sa boyfriend, yes, girlfriend, diba? Friends, family,
12: yes,
3: love for your craft as an actor.
12: Yes, diba? Love can vary with anything. I mean, anything we, with our career.
3: Yes.
12: With the people we meet.
3: Mm-hmm.
12: Love is never ending. Love is
3: like a rosary that is full of misery. Wow.
12: I think ang dami na, I think everything in this world is temporary.
3: Mm-hmm.
12: But love can last forever.
3: Aww.
12: So yun lang yung masasabi ko.
3: I have a follow-up question lang. This is very trending nitong mga nakarang araw nung umere yung GGV ni Alden Richards, na umiyak siya na ang sabi nga 10 minutes daw yung breakdown niya because parang hinahanap niya yung love, pero minamahal niya yung ibang tao, binibigyan niya ng bonga-bonga, pero nawala yung pagmamahal niya para sa sarili niya. Ikaw, I will ask you, do you think na parang dapat ka bang ma-pressure kapag nasa 30s ka na, 30s ka na hindi mo pa nahanap yung someone para sa'yo?
12: No, I don't think so, Mama Jai. I don't think, you know, in life talaga, it's not a race.
3: Mm-hmm.
12: We all
3: ang buhay ay hindi karera.
12: Yes, Bini. yun nga, life is not a race. We all have our different journey. We all have different journeys. We all experience things in different times of our lives. I don't think it should be a pressure at your 30s to look for love. Kasi ako, I know some people na they found love at their 40s.
3: Yeah.
12: Some people found love at their 50s.
3: Huh?
12: I don't think it's also something na you should look too much for.
3: Mm-hmm.
12: I think the right love will come to you,
3: mm-hmm,
12: without you even trying to look for it. I think it'll siguro, hopefully it lands on your lap, pero it will come. I think siguro, I don't think you should pressure yourself too much.
3: Kalma lang. Totoo.
12: Oh.
3: Darating at darating ang tamang tao para sa'yo.
12: Yes.
3: Oh, bongga. Last card. Di ba ang saya?
12: Ano ang pangarap na ginive up mo at ano ang dahilan? Ano ang pangarap na nag-give up ko?
3: Antara, di ba? To balance everything na pinag-usapan natin. At tapos tayo sa pag-ibig, tapos na tayo sa kung ano mang chika. Ngayon naman, sa dreams. Ayan.
12: Siguro I gave up my dream of... Right now, ah, Mama Jai, I gave up the dream of starting my own business.
3: Hindi ka ba nagtuloy?
12: Actually, tinatry ko... I'm trying to start my own business rin. Pero right now, syempre focus on acting and not on much time yet. Pero it's something that I really want to do in the future. Pero now, given the time, parang di pa rin kaya.
3: Kumbaga one step at a time.
12: One step at a time. But then, eventually, I would want to, kung kaya isabay both, why not, diba? Kasi ang dami na mga artista na nagagawa naman yung pareho. Nagagawa naman both having a business or having something in the side.
3: Mm-hmm.
12: And balancing acting or hosting or showbiz.
3: Like what you said kanina, di ba? Parang hindi siya race.
12: Yes.
3: Di ba? There is always a perfect timing for everything.
12: Mm-hmm.
3: Gusto ko sabihin lang, si Dustin, paturo ka. Grabe si Dustin pagdating sa pagninegosyo. Alam, nakwento ko ba sa'yo na parang before niya tinayo yung lahat ng mga businesses na meron siya, Eraya, ganyan. Tumatawag yan sa akin talaga ng madaling araw. Nag-a-ask siya, paano yung ganito sa accounting ng milk tea shops mo, ganyan-ganyan. So in fairness, nung nakita ko nga na yung Eraya is matagumpay. Hindi ko alam kung nakaan sila ngayon, renovation.
12: Yeah. I think naka-renovation na tao.
3: Under renovation sila. Pero nakita ko na ganun yung ano. Tsaka yung nangyayari sa career niya talaga. Sabi ko, ang sarap lang no na pumapalakpak ka dun sa mga kaibigan mo na nung nakita mo na pare-paras kayo nagsisimula dati. Tapos may nararating na sila. Nagkakaroon sila ng spot. Yan. Yeah. And kagaya sa'yo, yes. Diba? Para I remember kung ano, very vivid pa sa memory ko kung paano kayo pinakilala sa amin via Zoom. Ganyan. Paano kayo tinitrain pag nag-We Rise Together. Ganyan. And now look at you guys. Ayan. Unti-unti kayong ano, kumikinang sa inyong mga sariling mga bituin. Diba?
12: Feeling ko kaya kaming naging close ni Dustin. I think we...
3: To business.
12: When we were in PBB, parang yun yung naging first ano namin, first topic namin na
3: to break the ice.
12: To break the ice, yung business. And ako nakita ko talaga yung determination niya. Kaya yung moniker niya, Chinitong Boss Sikap, kasi masipag talaga si Dustin.
3: Yes.
12: Running a business yet alone a restaurant is a lot of hard work.
3: Totoo.
12: And I remember being inside yun sa PBB, lagi namin pinag-uusapan na si Dustin, syempre, baby niya yun eh. Yung
3: Correct. Eraya,
12: so,
3: yes.
12: Leaving his baby for how many months, mahirap rin yun sa kanya. So, everyday, pinag-uusapan namin yun, kamusta na kaya Eraya, may mga ano na kaya, kamusta na kaya yung sale. So, pinag-uusapan namin yun sa loob ng bahay. And ako, I'm just so happy na now he's able to do both and balance both because that was also something na takot rin siya.
3: Mm-hmm. Diba? Bongga! Yes. So nakakatuwa, no? Yes. Gabi rin, no? Yung PBB, hindi lang magandang career ang naidulot sa inyo. Parang yung friendship.
12: Oh, yeah.
3: Parang
12: yes.
3: At least forever, yung mga nakasama nyo sa PBB, yung batch nyo, parang sila na yung parang mga go-to nyo talaga na alam nyong magkakatiwalaan nyo talaga sila. Last, before kitang pakawalan, syempre mahilig sa chismis ang ating mga manunood at mga tagapakinig. Without naming names, may mga na-experience ka na syempre nung bago ka, parang na nagtaas kilay sa'yo or parang hindi ka napakitunguhan ng maayos, ng tama, ganyan. May mga ganong kabang na experience while you're in the business for like 6 years or 7 years?
12: Parang naging ano,
3: yung kanya sa dressing room, mga ano yung mga experience mo na, yung sinasabi mo na, as per your mom before, there is always ayaw niya kasi may mga horror stories, ganyan.
12: So far, Mama Jai, parang wala.
3: Talaga?
12: Wala pa akong experience. Kasi ako...
3: Even sa kapwa, sa artista na veterans or
12: hindi ko lang na...
3: Napapansin. Nonchalant nga.
12: Hindi naman. Kasi parang ako, every time I'm on set, every time I'm doing something, I try to be nice to everyone. I greet everyone, treat everyone with respect talaga. So parang, I never got a negative
3: energy
12: or
3: vibes,
12: any negative vibes from any person that I worked with, kasi parang I'm lucky na everyone I've worked with parang good relationship so far, lahat respectful, everyone's very professional.
3: I love it.
12: Kaya wala akong I can't think of anything.
3: I love it. Bongga.
12: And I'm happy to say that kasi
3: it means kasi minsan nasa ano rin ng tao, 'di ba? Yung sa dala mong aura. Siguro pagpasok mo sa 10 or sa isang trabaho mo na parang love ka ng lahat kasi yung energy na dinadala mo is magandang energy din. Diba?
12: Pero syempre, ibang usapan naman kapag example sa acting or parang hindi nakukuha yung...
3: So, ano yung pinaka nakakatakot na experience mo sa acting? Nasigawan ka? Namura ka?
12: Hindi naman. Siguro parang pinagalitan ako sa suot ko.
3: Why?
12: Sa ano?
3: Saan?
12: Sa suot ko lang. Pinagalitan lang
3: dahil?
12: Ako sa suot ko. Parang, nung time kasi na yon parang last minute yung shoot, so hindi ako nakapagdala ng extra clothes.
3: Okay.
12: So, wala nang clothes rin yung wardrobe sa akin. Okay. So, wala nang makasya rin sa akin. So, ang pangit ng
3: itsura.
12: Nilabas ng itsura ko. So, nagalit lang talaga yung director at in front of everyone, nakakaya lang. So,
3: ano sinabi?
12: Ha?
3: Huh? Ano sinabi?
12: Okay. Okay na yan.
3: As in, nagalit siya?
12: Galit na galit talaga.
3: As in, wild yung galit na. Ano yan? Bakit kaya yung itsura na? Sa'yo na galit? Di ba dapat sa wardrobe?
12: Hindi.
3: Sa'yo?
12: Ako na lang. Hindi, sa akin talaga yung ano yung galit.
3: So, what's your reaction?
12: Quiet lang po. Hindi ko alam anong i-react ko eh. Pero I was just parang taking everything in na lang. Parang... Okay na yan. Basta ano.
3: Paano natapos yung galit niya?
12: I'll take everything na lang. Ha?
3: Paano natapos yung galit niya? Paano kumalma?
12: Nag-lunch break kami. Tapos, sabi niya, lunch break na. Tapos, ayun, lunch break. Tapos, ayun, kumalma na.
3: Pagbalik, yun pa rin yung damit mo?
12: Iba na.
3: Saan galing?
12: Naghiram ako sa talents.
3: Ay, ang galing naman. Meron yung talents. Yeah, Uy, anong sabi?
12: Pero this was way, way back. This is not recently. This was when I was starting pa lang sa... a few years back pa.
3: Sa His Inter.
12: Hindi naman. Way before PBB. Hindi ko na lang sasabihin.
3: As in, wild yung galit.
12: Pero sa damit ko naman. Hindi naman. Sa performance. Sa damit ko lang.
3: Na-curious tuloy ako. Bakit? Bakit siya nagalit? Ano ba? Fitted ba?
12: Kukwento ko mga yan.
3: Sige. Ayan din yung maririnig mga ka-vibes. O, dali invite mo na sila na panoorin na supportan. Sana, alam mo, in-invite ako ni Derek sa Stockon yun na premiere night. Tapos ang atake nun, di ba, yung magre-reply ka sa Google Drive, yung magre-reply ka. Sabi ko, Derek, wait lang kasi nga, ang dami kong absent this past few weeks. So, parang pinapakaramdaman ko pa kung papayagan pa ako. Pero I would love to be there.
12: Please,
3: ayan.
12: Please, Mama Jai.
3: Gusto kong pumunta with my friends. Sige, invite mo silang lahat, Trevor. Ito po ay official entry ng Pure Gold Cine Panalo. Ayan.
12: Yes, mga ka-vibes. Guys, Stop On You out tomorrow na, September 23 to October 4, out in Ayala Mall Cinemas and Gateway. Kaya guys, kita-kita po tayo. Bibisita po ako ng mga cinemas. Manood po tayo together at magtawanan tayo lahat ng sabay-sabay. Kaya guys, kita-kita po tayo at sana mapanood nyo po yung Stuck On You.
3: Yes.
12: At kung nagustuhan nyo po, tweet lang po kayo. Kung hindi nyo nagustuhan, quiet lang po.
3: Hindi mo siya magugustuhan na yan. Diba? Minsan kasi dapat hindi tayo nagsiset ng expectations. Yes. Diba? Dapat nandun tayo not only for the support sa mga idols natin, but of course, para rin at least na-unwind yung utak natin, nare-relax na don't set too much expectation. Just be there to enjoy.
12: Yes. The people watching siguro, don't come in with no expectations.
3: Yes. Enjoy kung ano lang yung meron dun talaga. Kasi syempre, diba? Sometimes, kasi sobrang pag-set na ng expectation, dyan nagsasart yung pressure eh. Yeah. Sa sarili natin, sa totoo lang, ako, every time na nanonood ako ng pelikula, lalo pa, di ba, mahirap sa atin pag taga-industriya ka na parang napapansin mo lahat ng mga dapat mong mapansin kasi nga, alam mo ko yung proseso.
12: Yung mga technical.
3: Yes. Ako ginagawa ko talaga, hindi. Inaalis ko lahat. Hindi dapat at nandun ako, dapat i-enjoy ko yung moment na yun. Ganyan. Yes, at masarap siyang panoorin sa mga sinihan dahil I heard yung first 10,000 ata may free pure gold na mga groceries.
12: Ay, wow!
3: Parang may ganun ata sila ata. I heard, baka promo lang o baka chika lang. Pero I heard yung first 10,000, kawawa naman yung 10,001, ganyan, di ba? Na makakapanood. At binawasan ata yung ticket na price.
12: Yes, 250 na ngayon.
3: Oh, di ba? Yes.
12: So, sana makasuporta po kayo sa
3: totoo.
12: Pelikulang Pilipino. Not just, syempre, Not Just Talk on You, but the rest of the movie sa Pure Gold Cinema.
3: Correct. Oh, saktong 4:26 mga ka-vibes. Ang sarap ng chikahan namin ni River. Sana po na-enjoy ninyo ang makabuluhan at nakakatuwang kwentuhan kasama si River Joseph. Kasama po ni Cyril Manabat, directed by Direct Mico Baldoza. Ito po ang Stuck on You. At syempre, kayo po ay patuloy pa rin makinig dahil I'll give you more music dito lang sa 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet.
2: Bye! Banana Crew 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes
11: Ang lupet!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
15: May ba-

0: if I'm still stuck on you.
1: ¡Anglo Pay!

0: Hello, Kavibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
1: Hello, Kavibes! Ako si Mark Bautista.
2: Hello, Kavibes!
3: This is Kyle.
4: And this is Kyle.
5: Hello, mga Kavibes! Kami po si Justin Yu.
6: At ako po si Bianca De Vera.
5: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Kavibes! Ang lupet!

0: it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ka-vibes. Trivia muna. Alam nyo ba na si Chito Miranda at ang iba pang miyembro ng parokya ni Edgar ay magkakaklase noong high school bago pa nila binuo ang banda? Nakuha nila ang kanilang pangalan sa isang kaklase na sumagot ng parokya ni Edgar nang tinanong sila ng teacher nila kung saan nag-aral si Crisostomo Ibarra. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: your use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melik Tiberes Francisco, ang inyong ko-auntie.
6: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupit!
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Radio Manila, the vibes. Banana Crew, kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon.
0: Banana Crew,
2: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio, the vibes ang lupet.
0: Banana Crew. Paborito ng merienda, nandito na ang Peche ng Bayan at Diyosa ng Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year. DJ Jaiho.
1: Five 20 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Magandang afternoon pa rin mga ka-vibes. Kayo po ay nakatutok sa Banana Crew, the number one home of the stars. Kasama kapiling ka-bonding na nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jaiho. We're down to the last hour of the program. At eto na po, more tugtugan tayo. Dahil sa oras na ito, ibibigay ko na para sa inyo mga ka-vibes ang inyo pong binoto sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits sa ating social media accounts sa Facebook at 923 FMR Manila. Mag-comment lang po kayo dyan sa aming art card ng Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits para ma-play po natin ang mga kanta na talaga namang gusto ninyong mapakinggan. Dito lang sa inyong ka-vibe sa Soundtrip, 92.3 FMR, ang lupet. Are you guys ready? If you're ready, say ho-ho, charing.
3: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer?

0: Countdown Hits.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR, isang minuto makalipas ang alas 6 ng gabi at oras na para sa programang Diva Nights!
4: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, ang bala nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

vibes all over Metro and Mega Manila. Welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang iDiva Night! Kayo po ay nakatutok sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip at kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 General Santos City. Wait! And syempre sa 102.3 Bacolod. Maayong gabi-i sa inyong tanan. Ayan, sana tama yung pagsabi ko, di ba? Natutunan ko yan sa aking sizzy na si DJ Kim Churva. And ayun nga, maraming salamat nga pala sa aking mga sizzy na si DJ Kim Churva at si DJ Jaja sa paghalili sa akin last week. But I am very glad to be back nandito sa ating programa at makikanta, makisang along, no, at makisaya sa mga ka-vibes natin na gustong tumawag sa numerong 0954-406-1967 para i-share ang kanilang boses at makikanta live on air. O, diba? Exciting! Kung trip mo yan, ka-vibes, nako, perfect na perfect tong programa sa'yo. At dahil Tuesday, today, alt rock ang mga tugtugan natin, ang ating mga featured songs for tonight. Kaya naman, we have back-to-back mga iconic songs, no, from the 2000s, mga ka-vibes. And ako, I'm sure, alam nyo tong mga kantang ito. Dahil, kung hindi mo alam, nako, may chance ka pa. And you're welcome na lang agad dahil itong mga featured songs natin, kung ngayon mo lang ito napakinggan, ako, magiging parte talaga siya ng playlist nyo, no? Magiging solid part siya ng mga kakantahin nyo pag nagkakaraoke o kaya naman yung mga pinapatugtog nyo pag kayo'y nasa biyahe. Kasi naman, ang ating mga featured songs for tonight ay galing sa Imago at Parokya ni Edgar. Yes, mga ka-vibes, back-to-back icons, no, sa OPM industry. At sisimulan natin itong gabing ito, no, with a song from Imago. Dahil dito sa ating first hour, ang unang babanata natin dito sa isa ating programa ay mula sa 2007, na-release noong 2007 bilang bahagi ng pangatlong album ng Imago. At ang title nito ay Sundo. Ayan, sa mga ka-vibes natin. Ako, alam nyo, itong kanta ay isa sa mga naging pinaka-memorable love songs ng bandang ito. At isa sa mga kantang nagmarka ng OPM scene noong 2000s. Kung mahilig ka sa mga alt-rock songs, I'm sure familiar na familiar ka dito. And yung pinaka-message ng song na to, no? It's a love song, oo. Pero parang ano siya, it's yung journey ng isang tao na hinahanap yung taong mahal niya. Nandiyan na kasi yun sa puso niya, eh. Kahit wala pa yung tao, inaantay niya lang. Actually, hindi nga niya inaantay. Actively pursuing siya, hinahanap niya yung taong ibibigay or bibigyan niya ng puso niya. Diba? So, kaya kung ikaw nakaka-relate ka dito, kung ikaw ay nasa journey of looking or finding yung perfect one or yung the one mo, ka-vibes, tumawag ka na dito sa ating programa, ikanta mo na yan, at i-share mo sa atin at sa ating mga listeners, no, yung journey. Kamusta naman, diba? And sa mga ating ka-vibes naman dyan na mahilig sa Parokya ni Edgar, syempre, hindi mawawala. Isa rin to sa mga iconic songs nila from 2005. Ang pinaka naaalala ko to sa kantang to is, pag nagsisimula ka pa lang mag-aral ng gitara, ito ang isa sa mga unang-unang kanta na aaralin mo, lalong-lalo na kung gusto mo mag-impress ng isang babae. Diba? Very, alam mo yung art of harana na yan? Medyo nawawala na, eh. Kaya alam mo, petition to bring back the art of haranahing. Haranahing! Meron pa bang ganun nowadays? Yung mga tinutugtugan, yung babaeng nililigawan nila, diba? And sa mga girls na nakikinig sa atin ngayon, kayo ba, sa panahon ngayon, ano yung way
or ano yung pinaka ways na gusto nyong ano ipinapakita ng isang lalaki ang nararamdaman nila para sa inyo? Ito bang paghaharana sa'yo? Isa ba ito sa mga nakakakilig pa for you? Or meron ka na bang ibang trip, di ba? Let us know. I-share niyan sa amin mga ka-vibes at tumawag kayo dito sa ating himpilan, sa ating programa kung alam niyo itong mga kantang ito dahil naku talaga nakaka-enjoy at nakakatuwa. Makising along na kayo live on air. Again, ang numero natin 0954-406-1967. At samahan niyo ako, of course, DJ ID dito sa programang ID Vanites up until 9 PM dito sa napakalupit na himpilang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. At sa oras na ito, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes. And ito ang sunod na kanta natin, Ben and Ben with Paninindigan Kita. Sana all, di ba, pinaninindigan? Ay! Enjoy the music mga ka-vibes. Ito po ang programang ID Vanites sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip.

0: FMR Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.5.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Oras na para namnamin ang ganda ng musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tago sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music. OPM Vibe! Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo lang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: He's our great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Siyempre, yung kantang yan, On the Floor, Jennifer Lopez featuring Pitbull. Grabe, Tuesday night pa lang. Bakit parang Friday night na ang vibes natin dito sa ating himpilan? Welcome mga Ka-Vibes sa programang iDiva Night! Siyempre, kasama niyo pa rin ako, DJ ID. Sa programa natin at makakasama nyo ako up until 9 p.m. magpapatugtog tayo ng malulupit na kanta na mabubuhayin ang inyong mga gabi. Syempre, isa na dyan yung napakinggan natin kanina. Grabe, talaga naman napapasayaw ako. Sana kayo rin habang nagmamaneho. Pero syempre, diba, hands on the wheel pa rin mga ka-vibes at ang mata na sa daan habang vumavibe tayo kung nasa man tayo ngayon. Kaway-kaway nga pala sa ating mga chopper dyan, sa mga commuter natin, sa mga pasahero. Sana nag-enjoy kayo sa mga tugtugan natin dito. At syempre sa mga ka-vibes din natin na pauwi ng kanilang mga tahanan. Ayan, safe trip po sa inyong lahat. Dahil nga 6:42 na, oras na para tumawag dito sa ating programa. Ang numero 0954-406-1967 para banatan ang unang featured song natin na Sundo by Imago. Sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo tong kantang ito, ayan na, tumawag na kayo dito sa ating programa. And mukhang nandito na nga ang ating unang songarist for tonight, kaya naman huwag na nating patagalin pa at i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
1: Hello po.
0: Ay, hi! Ang Demir mo naman. Pangalan na taga saan?
1: Christine po, taga Montalban, Rizal.
0: Hello, Christine! Welcome sa programang iDiva Nights, ha? And syempre, bago muna tayo tumuloy, bago muna natin banatan ang kanta, meron muna akong tanong sa'yo. Is your heart taken or are you single?
1: Yes po.
0: Ay!
1: Taken na po.
0: Taken na siya. Okay, pero eto ah. Since yung kanta kasi natin, di ba, parang ano, looking for the one, ikaw ba masasabi mo na nahanap mo na yung the one mo? O, ayusin mo yung sagot mo ha, baka nakikinig siya.
1: Yes po. Bali, siya nga po yung naghanap sa akin.
0: Ay, dapat lang no, girl. Palakpakan natin yan. Siyempre, ang ganda-ganda mo. Diba, dapat talaga ikaw yung hinahanap, hindi ikaw yung naghahanap. But,
1: yes,
0: para dun sa mga tao naman na naghahanap kasi ng the one, diba? Paano mo, ikaw, paano mo nalaman, Christine, na yung taong iniibig mo ngayon ay siya na yung para sa'yo?
1: Ano po, na ano niya po yung standard ko, nalagpasan niya po.
0: Wow, nalagpasan?
1: Yeah,
0: wait lang.
1: Yes.
0: O sige, ano ba ang standard mo?
1: Ano po? Lolo, ang dami kasi.
0: Sige, yung ano na lang, top 3. Top 3 tayo. Yung mga talagang non-negotiables mo.
1: Mukhang malayo po ata masasagot ko.
0: Ano malayo?
1: De, ano
0: o, sige, isa na lang, top 1 na lang. Ayan, top 1.
1: Ah, sige. Yung ano, nagustuhan ko po kasi sa kanya, ano po, sobrang ma-effort. Ayun po yung pinaka-naan.
0: Ah, acts of service ka, no? Christine.
1: Yes.
0: Acts of service, girly siya. Oh, kaway-kaway sa mga acts of service dyan. Diba, yung tipong pagbira pa nagbubuksan ng pintuan, diba? Or yung tipong na pinagdadala ng pagkain dahil naisip nila na yan yung gusto mo. O kaya naman, yung mga pag nakikita nilang pagod ka na, hindi mo kailangan sabihin pero tinutulungan ka. O diba? Yan ang acts of service. Palakpakan naman natin at sabay-sabay nating sabihin, China Oil! Ayan, maraming salamat Christina sa pagtawag sa atin dito sa ating programa. At ready ka na ba? Kantahin itong unang featured song natin.
1: Yes po.
0: Ayan, at mukhang ready na nga si Christine. Kaya sa mga ka-vibes natin, if alam mo ang kantang ito, ayan, feel free na makisang along dito sa ating first featured song na Sundo by Imago. Kaya sa mga ka-vibes natin, ready or not, here we go!
2: 0 0 8 9.
0: Sa mga ka-vibes natin, sa mga naghahanap ng person na para sa kanila, lagi niyong tatandaan, di ba? na to put effort into yourself as well. Become a high value person para maka-attract ka ng high value person.

0: feeling ko kasi Aya De Leon ang kasama ko. Grabe yun ah. Ang ganda ng boses mo. Sobrang nahiya akong ano eh. Sumabay sa'yo eh.
1: Nahiya pa nga po.
0: Talaga ba? Nahiya ka pa sa lagay na yan ha? E paano yes, pa kaya? Sure. Kung talagang full force and no barrier siya. Pero ang galing-galing, palakpakan natin mga ka-vibes si Christine mula sa Montalban, Rizal. Naku, maraming salamat sa pagtawag sa atin ngayong gabi. Ikaw ba ay talagang songwriter? Tumutugtog ka ba or talagang mahilig ka lang mag-karaoke, Christine?
1: Ano po, mahilig din po mag-karaoke tsaka nagigitara din po.
0: Galing! Nakakatuwa kang kasama at makasama mag-karaoke. Ayan, na-jamming din tayo sa susunod. Parang ang saya mo kasama pagdating sa mga ano yung mga chill numan with friends. Ganon. Diba? Grabe. Yes. 6:48 na DJ. Palang DJ ID, diba? Chill numan ang topic natin. Baka naman gusto kang batiin, Christine.
1: Binabati ko po ang aking parents sa taga-Montalban and yung partner ko po. Si Adrian.
0: You know, may name drop na. Tanol talaga. Ayan, syempre, hello sa family and friends ni Christine. And maraming salamat, Christine, once again sa pag-share ng bosses mo. At syempre, ng mga opinion mo, mga thoughts mo dito sa ating programang iDiva Nights. Thank you so much!
1: Thank you po.
0: Yes, and sa mga ka-vibes natin na na-inspire kumanta live on air, tulad ni Christine, again ang numero natin, 0954-406-1967 dahil sa ating pangalawang oras dito sa ating programa. And kakantahin naman natin ang gitara ng galing sa bandang Parokya ni Edgar. Kaya ka-vibes, kung alam mo tong kantang ito, ayan, may chance ka pa na makisang along live on air at makivibe dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip at sa oras sa 6:49, back to tugtugan na. Muli ako si DJ ID ng programang iDiva Nights.
2: Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. Alas 7 imponto. Ang lupet.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS. Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: Intunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

92.3 FMR, Kavibes Sound Trip. Ang lupet. And that was Denise Julia featuring JR. Ang titulo ng kanta ay Sweet Nothings. At kayo po ay nakatutok sa 92.3 FMR, Kavibes Sound Trip, para sa programang I Diva Nights. Syempre kasama niyo ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. And syempre sa kantahan. Sa mga kavibes natin, ang oras natin 7:16. Welcome sa pangalawang oras ng ating programa. And sa mga ka-vibes natin na nakikinig all over Metro and Mega Manila, kawai-kawai naman. And syempre sa mga ka-vibes natin na tumutok at inabangan ang ating programa, saying hello sa syempre sa FMR squad. Ayan, kila William Mortel, kila Wella Coats Everyday, sila Sari Lerma, sa Alteza Herrera Sino Cruz, and sa Sino Cruz and Herrera family. Ayan, God bless you and maraming salamat sa pag-tune in. Saying hi rin pala kila Jebby Tiong de la Cruz, kila Gerard Mishano, Juan Miguel Di Mogatia, and si Randy Artiaga Santisas, pati na rin kila Emmy Hernandez. And syempre sa lahat mga listeners natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kamusta, kamusta? Naku, sa mga ka-vibes natin, na meron akong malupitang tanong para sa inyo, di ba? Is the art of ligaw dead? Uso pa ba ang ligaw sa panahon or sa taong 2026? Kasi parang napansin ko ha, at least sa mga Gen Z, hindi ko na masyadong nakikita yung traditional na way ng panliligaw, yung mga panghaharana, 'di ba, yung pagdadala ng pagkain, pinagsisilbihan nung lalaki yung pamilya nung babae, yung mga ganong bagay, hindi ko na siya masyado nakikita nowadays. Syempre parang yung mga talking stage, getting to know, naiiba na eh. Yung lumalabas na sa mga mall, nauuna na yung pagkakilala mo na sa inyong dalawa kesa sa yung pupunta yung lalaki dun sa bahay ng magulang ng babae para manligaw. At least yun yung alam kong traditional, no? Yun yung mga kinikwento sa akin ng mga tita, tito, ng mga magulang ko, ng mga kapanahunan nila, na dapat daw pupunta mo na yung lalaki sa bahay ng babae para makilala yung parents. Hindi pa pwedeng yung sila lang muna ang dalawa, ganun. Syempre ako as a Gen Z, hindi ko na maisip na, ha, bakit ganun, di ba? Pero nag-search-search din ako at na-curious din talaga ako, no? No, kung buhay pa ba ang panliligaw sa panahong 2026? Ayan, let me know mga ka-vibes ha. I-chat nyo yan, i-message nyo sa 0954-406-1967. Viber po natin yan, or pwede rin kayong tumawag, no, libreng-libre lang. O kaya naman kung wala kayong Viber, pwede nyo yan i-PM sa ating mga social media accounts. 923FMR Manila, i-follow nyo na rin kami dyan mga ka-vibes. I-PM nyo yan, i-send nyo yan sa ating Facebook fanpage. O kaya naman i-diretso nyo na yan sa akin, i-search nyo lang DJ ID sa ating Facebook. And eto na nga, no, ano ba yung mga ano, mga modern panliligaw na counted? Kasi may nakita akong website, or actually ano siya, article kind of, no, na yung ano ang evolution. It's not dead. Nagbago lang daw yung form niya. O, diba? Taray, nagbago yung form. Para siyang butterfly, from caterpillar to butterfly. Charot. Eto na nga. So, sa mga ka-vibes natin, yung mga dating traditional na ligaw, yan yung mga handwritten love letters. Diba? Yung maraming pagsusulat ng tula, o di ba, para dun sa partner mo, or nagsesend ka ng mga love letters. Naalala ko, nakwento sa akin ng mami ko na ganun daw siya nililigawan dati, di ba, pinapadalhan siya ng mga sulat. Para sa akin, ilang araw yun bago dumadating sa'yo. Tinanong ko siya minsan daw, isang buwan, dalawang buwan. Sasabi ko, ha, paano yun? Eh, ako nga naiinis na ako pag hindi nagre-reply under 1 hour, di ba? And ayun na nga. Ngayon kasi, ang modern, or yung parang katumbas niyan, kumbaga, is yung mga curated na ano, Spotify playlist, di ba? Sino yung ano, mga ka-vibes natin dyan na ginagawa ng playlist yung mga nililigawan nila, o kaya ano, yung babaeng or lalaking gusto nila?
or minsan yan yung ano, pag late night video calls, pag send ng mga memes, oo, part yan ka vibes ha. Hindi yan yung parang minsan kasi 'di ba nakakakilig kaya pag send ka ng memes kasi naalala kanya, tapos naisip kanya dahil sa post na yon. Pero minsan naman tropa ka lang naman kasi talaga niya, oh, 'di ba? O sige, mag-overthink ka diyan. And ngayon naman, yung kung yung dati, 'di ba, yung nagpapadala ng pasalubong or pumupunta sa bahay para tumulong. Ngayon naman, yung katumbas noon, yung nagpapadala ng pagkain, yung pinapa either pinapagrab, 'di ba? Yung mga delivery, pinapadala dun sa bahay dahil lang nagki-crave siya, 'di ba? Oh, shout out dyan sa mga ka-vibes natin na mahilig mag-post craving ice cream or craving one piece chicken. Mm, 'di ba? Tapos maya't maya, isang oras, meron naman nagpa-deliver. Tapos ipopost mong sa selfie, thank you so much sa nagpadala. Ganarns. And last naman, but not the least, ito yung ano, parang, di ba, syempre, pa naniligaw ka, ano siya, medyo matagal. Hindi naman siya yung agad-agad na magiging kayo na. Syempre, merong testing through time. And ngayon, ang tawag na pala doon, talking stage, 'di ba? Parang para sa akin ang formal kasi nung ano eh, talagang pag-aantayin mo ng isang taon. Pero na-realize ko, teka lang, 'di ba parang talking stage din 'yon? Yung parang getting to know each other, parang usap-usap lang. Kayo ba mga ka-vibes? Para ba sa inyo katumbas ng talking stage yung ganong courtship na matagal? Let me know mga ka-vibes, gusto ko malaman. Gen Z ka man, millennial ka man, baby boomer, boomer, lahat across all generations, let me know mga ka-vibes ang inyong kasagutan sa tanong na is the art of ligaw dead? Ayan, mamaya mga ka-vibes, tanongin natin, no, ating magiging pangalawang songerist dahil connected nga yan sa ating second featured song na gitara. Diba? Sa mga ka-vibes natin na naniligaw noon, I'm sure nagamit nyo na or at least nakanta nyo na yung gitara na yan by parokya ni Edgar dun sa mga taong nagustuhan nyo para ma-impress mo si girl. Sa mga ka-vibes natin, let me know. Curious na curious talaga ako kung ano ba, ligaw is dead ba sa taong 2026. Chat niyan, send niyan, and syempre, manatiling nakatutok dito sa 92.3 FMR para sa programang I, Diva Nights. And ang ating susunod naman na kanta ay song request ng isa sa ating mga loyal listeners. Syempre, Maureen, kung nakikinig ka, etong kanta, ang sunod natin na kanta na You'll Be in My Heart by Phil Collins. Para sa'yo to. Syempre dito lang lahat yan sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. Enjoy listening, Maureen!

0: ang tunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer,
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The vibes! 92.3 FM ARC, vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras natin, 7:43 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. At ito na nga, mga ka-vibes, the moment that you've been waiting for. Babanatan na natin ang ating pangalawang featured song na gitara ng parokya ni Edgar. Nasaan na ang ating mga batang 90s dyan? Labas na ang ating mga batang 90s, yung mga ka-vibes natin na nag-aaral ng gitara. Nung nag-aaral ng gitara, isa to sa mga unang tinugtog nila. Promise, pasok yan sa top 5, di ba? Tanungin mo yung kakilala mong nag-aral no, na matumugtog or gumamit ng gitara. Part talaga to sa top 5, kung hindi top 5, top 10 songs na inaral nila. Kasi ang astig kaya, yung ano pa lang niya, yung intro pa lang nung kanta mismo, sobrang nakaka-impress na. Parang wow, ang galing-galing naman tumugtog net, di ba? May pa-plucking-plucking, ganon. So ka-vibes, ikaw kung alam mo tong kanta na to, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 at sagutin mo na rin ang tinanong ko kanina no, sa ating mga tagapakinig na is the art of ligaw dead? Ayan, syempre kaway-kaway sa ating mga ka-vibes na nanonood ng ating live stream right now. Live tayo mga ka-vibes sa ating Facebook fanpage, pati na rin sa TikTok mga ka-vibes. Kaya naman hello, hello sa ating mga ka-vibes na nanonood ng ating live stream ngayon. Ayan sila William Mortel, sila Wella syempre, and sa ating FMR squad na talaga namang laging inaabangan ang ating programa. Ayan, hi, hello sa ating mga ka-vibes din na nasa daan all over Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio, 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And mukhang nandito na ang ating pangalawang songerist for tonight, kaya naman huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello! Hello, ka-vibes. Hi, naririnig mo ba ako?
4: Apo.
3: Ayan, hi ka-vibes, pangalan at taga saan?
4: Ako si JP, taga Kabuyaw, Laguna.
3: JP, hello! Nako na, meron tayong ano, caller all the way from Laguna, nakakatuwa naman. Ayan, JP, eto, may tanong ako sa'yo. Para ba sa'yo, is the art of ligaw dead?
4: Depende sa ano?
3: Uso ba ang paniligaw? Depende sa nililigawan? Bakit depende? Para sa iyo ba, majority ba ng mga babae nagpapaligaw pa or wala na?
4: Iba-iba kasi ang ugali ng ano eh, ng babae. Mm. Merong nagpapaligaw, merong bigla namang hindi nagpapaligaw, parang gano'n.
3: Paano naman yung mga kalalakihan, di ba? Sa tingin mo ba, mas marami pang lalaki na mas gusto manligaw or yung wala na? Yung ano na lang, date na lang tayo, girlfriend na kita, gusto mo ako, gusto kita, girlfriend na kita. Ganon.
4: Ano kasi, yung depende kasi sa ugali ng tao eh. Yung iba kasi nakukuha lang sa mga party-party, ganon. Mga kulturang, mga tagang dito, yung mga sinauna pa, pero yung iba, ano eh, halos hindi na eh.
3: So parang, para sa iyo medyo wala, ano, mas liberated na, kumbaga, yung mga tao ngayon. Wala nang mga traditional na yan. Hindi na masyadong ganon. Eh, ikaw ba, JP? Mas traditional ka ba? Or, medyo modern na ang atake mo pagdating sa paghahanap ng partner. Importante pa ba sa iyo ang panliligaw?
4: Hindi, kasi ako marunong manligaw eh. Ang ano ko, pagka halimbawa ayaw sa akin, ayoko na rin.
3: So hindi ka na ano, yung papahirapan mo sarili mo para makuha yung matamis niya. Oo, ganun.
4: Pero hindi ako manloloko. Hindi ako manloloko ng babae.
3: Maraming salamat sa pag-anong niya. Pa-clear. Tama naman yun.
4: Pero naman, pagkakataon ng kagad eh.
3: So ayaw mo na ano, pagdaanan yung paghihirap. Ganun ba yun?
4: Ayaw ko nung matagal. Gusto ko yung mabilis ang kagad.
3: Ay, gusto mo pala fast forward eh. Ito na nga, fast forward na tayo sa ating pangalawang featured song, JP. Gitara ng bandang parokya ni Edgar. Ready ka na ba?
4: Yes po.
3: Yun, ready na siya. Kaya naman ito na nga, the mic and the stage is all yours, JP. Manata na natin ang ating pangalawang featured song and ka-vibes. If you know this song, feel free to sing along.
1: 0054
3: You know? Ilabas nyo na yung mga ano. Isang order po dito ng sisig, mga ka-vibes. Yeah. Para sa mga ka-vibes natin dyan, itong kantang ito ay isang magandang reminder na isa sa pinakamagandang paraan para sabihin ang nararamdaman mo ay yung sa paraang totoo at sarili.

0: Lagi lang naman may sisingi sa tuwing tayo'y magkasama. All yours, JP!
1: Bakit pa kailangan ng rosas kung marami naman at gano'ng iyo?

0: maraming salamat, JP from Laguna. O, grabe, diba? Ang saya talaga kantahin ng kanta ito. Pag napapakinggan mo tong kanta, ano at ano ang naaalala mo, JP? Ikaw ba ay batang 90s?
1: Anong kapatahan? Oh, 90s. You know. Anong kapatahan ko, tambay ako ng kanto. Yan lagi ang ano namin, kinakanta sa kanto eh.
0: Oh, so masasabi mo ba sa akin na pag ikaw ay nag-aaral mag-gitara, isa to talaga sa mga top 5 songs na aaralin?
1: Apo.
0: Oh, di ba? Tama ako mga ka-vibes. Galing na yan kay JP. Ha? Maraming salamat, JP. Baka naman may gusto kang batiin ngayon yung mga tropa peeps mo na nakasama mo habang tinutugtog to, nagja-jamming. Alam mo, nakakamiss yung mga panahon na ganyan, no?
1: Apo.
0: Mm-mm.
1: Ayan, sige. Binabati ko yung mga kaibigan mo dyan sa Marikina, yung mga naging kababata ko dyan. Yun lang, ma'am.
0: Yan, maraming salamat, JP. At ingat ka sa araw na ito. Maraming salamat ha, sa boses at sa energy na dinala mo sa programang I Diva Nights. Tawag ka ulit. Ayan, maraming salamat din sa mga ka-vibes natin na nakising along. Sana nag-enjoy kayo sa jammingan natin dito live on air. And syempre, sana no, nabalik din yung mga memories nyo, yung mga times. Tulad nga ng sinabi ni JP, syempre, yung kantang ito ay love song. Pero yung mga memories na nakadikit dito ay kasama ng mga barkada, diba? Yung tulad nga ng sabi niya, yung pagka nag-hangout kayo kasama ng mga tropa nyo, nagja-jammingan lang after school. Yan yung mga bagay na nakakamiss at masarap balik-balikan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung may mga gusto kayong kanta na i-dedicate, ayan, pwede pa yan na tumawag lang kayo sa numerong 0954-406-1967 para sa segment nating I

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa FMR, isang minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiritera Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: Our great singer.
1: Diva Nights.
3: Mapuhin
1: Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ang kantang yan ay I Love the Way You Lie ni Eminem at ni Rihanna sa mga ka-vibes natin. Ayan. Syempre, nananawagan ako dun sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila para makikanta or makisig along dito sa ating programang iDiva Nights. Welcome po sa third and last hour natin dito. And sa mga ka-vibes natin, alam ko merong tumawag kanina para sa ating segment na I Dedicate For You. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, i-welcome natin, no? At tumawag lamang kayo sa numerong 0954-406-1967 kung meron kayong gustong kantahin live on air, di ba? Pwede rin yun, no? Yung kanta ni, ano, nila Rihanna at ni Eminem, yung Love the Way You Lie, di ba? Kung meron kang gustong dedicatean na nag-cheat sa'yo o kaya naman gusto mong paringgan live on air, hindi naman kailangan laging ano, masaya, di ba? Pwede rin yung pwede rin yung gusto mong paringgan na nasaktan ka niya, ganun, di ba? Na maghunos-dili siya, ganun. So, mga ka-vibes natin, ang oras natin, 8:20 ng gabi at welcome na welcome dito sa ating programa, makitumawag at kumanta live on air. Ayan na, sa mga ka-vibes natin. Again, ang numero 0954-406-1967. Pero eto na nga. Habang nagantay tayo ng caller, mga ka-vibes, gusto kong malaman, kayo ba, kung kayo ay pinagsinungalingan ng taong mahal mo, papatawarin mo ba siya agad? Oo o hindi, di ba? Tsaka anong mararamdaman mo? Yun ba yung mga pagka pinagsinungalingan ka ba, kaya mo pa siya bigyan ng another chance? O kaya naman, sa tingin mo na parang ano na yun sa'yo eh, red flag na agad, ayaw mo na, di ba? X na yun sa'yo, non-negotiable, pag napagsinungaling ka, kaya mo to DJ ID, pagka napagsinungalingan ka, atras ka na, exit ka na sa relationship. Sige, tanungin natin yan sa ating caller for tonight. Hello?
1: Mas kita pa sa'yo, DJ ID. Hi, good evening. Namiss kita.
0: Hi, good evening sa'yo. Pangalan na taga saan? Siyempre, magpakilala ka naman sa ating mga tagapakinig.
1: Ang dami ba caller ng FMR? Ang iba pa ni si Joff na FMR squad.
0: Yarn! Ayan, sige Joff. Ito, pag napagsinungalingan ka ng taong mahal mo, papatawarin mo ba siya? Oo or hindi?
1: Siguro kung may dahilan rin naman ng ano ang pagtago niya ng katotohanan, siguro patatawarin, pero siyempre mawawala rin siyempre yung tiwala mo sa kanya dahil siyempre nakapagsinungaling siya. So kung umulit-ulit sa in a second time or paulit-ulit lang naman yung nagagawang pagsisinungaling, ayun, red flag na siya.
0: So para sa iyo, merong mga type ng lie na para sa iyo acceptable.
1: Acceptable kung papaliwanag niya ng ano ng maayos, siguro acceptable, pero kung parang hirap siyang magpaliwanag, nako. Uusisain ko na siya.
0: Grabe, lalim naman ang uusisain. O paano yung usisa? O paano 'yon?
1: Siyempre, magkukunwari NDI, titingnan yung mga social medias niya, tapos wow, kung sino yung mga nakakasalamuha, mga ganyan.
0: Teka, parang stalker ata yan. Hindi detective.
1: Sorry, ano yan?
0: Hindi, parang stalker, hindi detective. Titingnan lahat.
1: Parang gano'n ang mangyayari.
0: Check mo lahat-lahat.
1: Mamaya, ayun And dahil lang pala ng pagsisinungaling, may katagpuan palang iba.
0: Naku po!
1: Delikado yan.
0: X tayo doon. No? Tsaka ayaw natin ng ganyan ka-vibes. Sige. Joff, ikaw tumawag ka ngayon para kumanta ng isang kanta or awitin live on air. Kanino mo to i-dedicate at ano ang kakantahin mo?
1: Actually, ito, kakantahin ko itong Someday We'll Know by New Radical sa original na kumanta. Tsaka sumikat lang siya ito nung kinanta siya ni Mandy Moore with a picture Jonathan Foreman. So, ayun, ito ang kakantahin ko at saka dedicated na rin sa mga brokenhearted. Kasi ito yung paborito kong kanta na inaabang ko dati sa radyo nung way back na sikat to, maliit pa ako noon . So,
0: wow.
1: Ayun, nakaka-LSS siya. Tapos ayun, nung lumaki na ako, na-realize ko na itong kanta pala to is for brokenhearted pala. Tapos may original palang kumanta. Itong original na kumanta, itong si New Radicals na nakasanayan ko nun. Kumanta nun si Mandy Moore, tsaka si featuring with Jonathan Forman na na yun nga na ano pala siya, yung parang ginawa siyang soundtrack ng isang movie na A Walk to Remember, pero di ko pa siya napapanood.
0: Yes.
1: Nasikat siya, sikat nung mga panahon na yan.
0: Magandang pelikula yan, A Walk to Remember, no? And syempre, full circle moment to para sa'yo, diba? Dati napapakinggan mo lang siya sa radyo, ngayon, makakanta mo na, kaya ito na nga, huwag na natin patagalin pa. Joff, the mic is all yours. Palakpakan natin mga ka-vibes, si Joff ng FMR Squad.
1: 90 miles outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer, 2 years later still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who hold the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime?

0: someday we'll know why I wasn't made for you. Does anybody know the way to Atlantis? Or what the wind says when she cried? I'm standing by the place that I met you for the 97 times. Tonight, someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't made for you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Someday we'll know why Samson loved Delilah. One day I'll go dancing on the moon. Someday we'll know that I was the one for you.
1: Yan, okay na nga yan.
2: okay yun, Joff. Naku, palakpakan natin sa mga ka-vibes, no?
1: Uy, thank you, thank you.
2: Alam mo, yung tama ka dyan na heartbroken, heartbreak itong kantang ito para sa mga nag-move on. Siyempre, di ba kasi pag naiwan tayo or pag nang iwan tayo, marami rin mga questions, lalo na dun sa mga naiwan na maraming questions na nandyan sa isip mo kapag ikaw ay nasaktan, ikaw ay iniwan. Pero alam mo, ka-vibes, hindi kailangan na may sagot yan ngayon na ngayon din. Kasi one day in the far future, nandyan yung mga kasagutan, di ba? Kaya napakaganda at napakagandang reminder yan. Maraming salamat, Joff, sa pagtawag.
1: Wait, thank you, thank you.
2: Oh, oy, thank you, thank you.
1: So, ayun, eh, butit, na-appreciate mo yung kanta ko dahil, ayun, eh, na-miss ka namin, na-miss kita, na-miss ka namin ng FMR Squad. So,
2: ang
1: yun.
2: Ating mga ka-vibes. Maraming salamat sa pag-abang sa akin na dito sa ating programa. And, syempre, hello na nga rin sa ating FMR Squad. Maraming salamat, Joff!
1: Okay, good night sa iyo. Ingat sa pag-uwi. Bye-bye.
2: Yes, bye-bye. And maraming salamat sa pagtawag sa mga ka-vibes natin. Yan ang segment natin na I dedicate for you, kung saan pwede kayong tumawag para kumanta live on air ng kahit anong kanta na napupusuan nyo, at pwede nyo yan i-dedicate kahit kanino man. And syempre, dahil nga sa ngalan nga ni Joff na kumanta ng Someday We'll Know, 'di ba? Ang version niya is New Radicals, pero ipapatugtog natin yung version ni Mandy Moore featuring Jonathan Foreman dito sa programang I Diva Night. Kaya naman, huwag na kayo maglipat, mga ka-vibes, at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Ka-vibes sa Soundtrip, Ang Lupet. At ang oras natin, 8:27 ng gabi.
3: Ang Lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
5: ACS 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
3: Ang Lupet!

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, sa 92.3 FMR, ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: drives the train. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
2: Our great singer
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip, ang lupet. And yan na ang kantang Shape of My Heart ng Backstreet Boys. Isang paalala sa ating lahat na in order for your relationship to work, mas maigi, mas maganda kung ipakita mo yung tunay na sarili mo, di ba? Kasi kung hindi mo ipapakita ang sarili mo, eventually lalabas at lalabas din yan. And it will end in chaos kung sa huli mo pa malalaman. Sabi nga nila na sa huli ang pagsisisi. And sa mga ka-vibes natin, ang oras natin ngayon, 8:45 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Ang lupet!
0: And mga ka-vibes, dito na nga rin po nagtatapos ang programang I Diva Nights. Kaya naman maraming salamat sa mga ka-vibes natin na sinamahan ako simula kaninang alas 6 hanggang ngayon magna 9 o'clock na po ng gabi. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nag-comment sa ating live stream, sa nanood ng ating live stream kanina. No, thank you so much. Shout out sa ating FMR Squad family. And ito na nga, batiin natin ang ilan sa ating mga ka-vibes na nag-comment, no, sa ating social media account, sa ating Facebook fan page, saying hello and good evening nga pala, ayan, kila ating ka-vibes na sila William Mortel, sila Wela, sila Coats Everyday, sila Sari Lerma, sila Mary Dulay, Alteza Herrera, Sino Cruz, Jebby Tiong de la Cruz, Gerard Machano, sila Juan Miguel Di Mogatia, sila Randy Arteaga Santisas at Emmy Hernandez, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati rin sa 102.3 Bacolod. Sana nag-enjoy kayo mga ka-vibes sa ating mga featured song at sa mga tinugtog natin live on air dito sa ating programa. Nako, thank you rin pala sa ating mga naging songarist for tonight. Maraming salamat sa pagtawag at sa pag-share ng boses ninyo sa ating mga tagapakinig. Kung ikaw, ka-vibes na inspire at na-enjoy mo kumanta, magkaraoke, nako, pwede pa yan. Tomorrow, magbabalik tayo ang ating programa. 6 PM to 9 PM po yan sa 92.3 FM Radio. Ayan, sa mga ka-vibes natin ha, tumawag lamang kayo at i-save nyo na again ang numerong 0954-406-1967. At sa oras na ito, ipapasa na natin ang mikropono sa susunod na programang Heart Speaks kasama ang inyong pretty girl, Alex Baltazar. Kaya naman, enjoy natin ang good vibes and good music at huwag na kayo maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. At iiwan ko na nga sa inyo ang ating last song para dito sa ating programa. Here's Kichi Nadal with a song called Same Ground. Magbabalik po tayo tomorrow. DJ ID po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Good night!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 16.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 9 impunto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS! Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship o in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko'y yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Space.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Sa soundtrip, ang lupit naman talaga ni Eric Clapton with Tears in Heaven. Pero tila ba wala yata, no? Naulan ngayon, walang luha galing sa langit dahil medyo okay naman ang panahon. Medyo naging maaraw din ngayong araw po ng Martes. Today is September 22, 2026 and just like that, oy, ang bilis ng panahon, halos patapos na ang buwan ng Setyembre. Kaya naman, welcome! Samahan niyo po ako sa tatlong oras natin dito sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at syempre ka-vibes sa tatlong oras na ito, no, tayo'y magkwekwentuhan, tayo ay maglalabas ng ating mga problema, hinanakit, tungkol man ito sa iyong trabaho, sa iyong buhay in general, or di kaya tungkol sa pag-ibig. Syempre marami talaga dyan yung makaka-relate sa atin. No? May mga nagtatanong, uso pa rin pala yan sa radyo? Aba oo naman, no? Syempre ito yung platform na libre, hindi mo kailangan ng subscription, hindi mo kailangan ng internet o data, hindi mo kailangan magbayad sa madaling sabi para ikaw ay makaisa sa atin ngayong gabi. Kaya samahan mo ko at nawa ay hindi ka mabigo. Alam ko, marami tayong mga pinagdaanan ngayon. Syempre, Tuesday na Tuesday pa lang. Kinaumagahan, sinampal na tayo agad ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. At grabe, no, mga ka-vibes, talaga naman. Nakakagulat. Wala na lang ding magagawa. Kung hindi, pumila. Oo. Pumila na lang at umasa na magkaroon pa ng milagro. Naalala nyo ba ng mga panahon na naunang bugso ng pagtaas ng gasolina tas ang haba ng pila sa mga gas station? May mga kanya-kanyang pakulo, yung mga gasoline boy natin, di ba? Yung sila ay kumakanta pa, nagpapa-concert, para kahit papaano, hindi maburyong yung ating mga ka-vibes at kanilang mga customer. So, ganun din ang gawin ko, no? Magpa-concert kaya tayo ngayong gabi. And then, syempre, hindi man tayo magpa-live concert kagaya kay Bruno Mars. Maririnig nyo naman ang paborito ninyong awitin dito, syempre, on air. Kaya naman, simulan na natin with this track from Mariah Carey, Love Takes Time. Oras at panahon ang kailangan dito sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes, sa soundtrip. Ka-Vibes, ang oras natin, it's 9.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ni Mayra De La Torre with her song titled Paubaya. Diba, pag talaga naririnig mo yung mga awitin ni Mayra, para bang gusto mo nang ipaubaya lahat, pati yung natitira mong pera sa wallet mo. Oo, ganun yung iyong magiging simpatsa. Diba, maski wala kang pinagdadaanan, hindi ka broken hearted, para bang gusto mo makihagulgol and be among the crying ladies. Speaking of Mayra De La Torre, ha, alam naman natin na magkakaroon siya ng kanyang concert malapit na, no? At sa isang press con, di ba, talagang nagpa-interview siya, at sa kauna-unahang pagkakataon ay sinagot niya yung nai-issue, di ba, sa kanilang tatlo, nina Catriona Gray at Sam Milby, at nilinaw niya na hindi raw siya talaga third party. At hindi na daw niya pag-uusapan dahil mataas yung respeto niya doon sa dalawa. Nako, ano man yan, eh Mayra, we still love your music. Ang mahalaga naman, di ba, yung entertainment na naibibigay sa'yo ng tao. Kasi medyo naging mixed yung reaction ng mga netizens na sinasabi nila 2026 na daw, kung magsalita daw si Mayra, parang ang pabebe pa rin, para siyang kumakanta na, I don't know, I'm sorry, ganun daw. Grabe naman kayo, hindi ba pwedeng mahinhin lang? Kung hindi nyo kayang kopyahin ng pagiging mahinhin ni Mayra, don't take it against her, di ba? Ako gusto ko yung napaka soft-spoken lang na tao, kasi yan ang hindi ko natutunan sa buhay ko. Oo, yung maging soft-spoken lang, di ba? Para kapag nagkaaway kayo, nagkagalit kayo, parang naglalambing ka pa rin. Kumbaga sa parang Ilongga yan. Uy, Ilongga, mga mababait kahit nagagalit, di ba? Yung, ay, wag ganyan, mali yan, hindi, pangit yan, wag ganyan, baby. Parang ano, naglalambing lang. Di ba? Ang saya kaya nung ganun kayo, kasi gusto nyo laging galit. Gusto nyo lagi parang tumatahol. Ay nako, no. Speaking of tahol, sa mundo kasi ng social media, sa mundong ating ginagalawan, napakalaya natin to say whatever we want to say. Diba? Dahil ikaw na yan eh. Yung disiplina mo sa sarili mo, at syempre, yung kapangyarihan mo, yung iyong platform, nandyan lang ang cellphone mo, kaharap mo, isipin mo, kahit sa banyo, kaya mong dalin yan. Makipagtaltalan ka, tumahol ka ng tumahol, makipag-away ka, but at the end of the day, what should matter is your peace of mind, diba? Kaya tama na muna ka sa cellphone mo, baka malobat, i-charge mo muna, tapos huwag mong gamitin para hindi masira ang battery. At habang nagpapa-fully charged ka, nako, ang iyon namang baterya ang aking ifu-fully charged dito sa gabing ito. Syempre, as we go on, we're headed towards the second hour of Heart Speaks. This Tuesday evening, ako pa rin ang iyong makakasama. This is Alex Baltazar, and we have up until midnight para pagsalusaluhan ng mga kwentong inyong pinagdaanan. But for now, let's head back to more of the music. Regine Velasquez with Pangarap Kong Ibigin Ka on 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes Sa Saldrin!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

At ikaw ngayon nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip na nagmula sa Boys to Men with End of the Road. But don't you worry, because nandito pa rin tayo at nasa kalagitnaan pa lang tayo ng ating journey na tinatahak ngayong gabi, this Tuesday evening on Heart Speaks. I'm Alex Baltazar at ngayon nga ay nakatakda na tayo para basahin yung ating comment section over at our Facebook page, 92.3 FMR Manila. At ang sabi dito, "Hello Miss Alex, tawagin niyo na lang po akong Sandro. Taga Caloocan City po ako. May taong sobrang mahal ko pero sa ngayon, hindi pa raw siya ready sa isang serious relationship. Sinabi niya sa akin na gusto rin niya ako pero marami pa siyang gustong ayusin sa sarili niya bago siya mag-commit. Nirerespeto ko naman po yon pero minsan ay napapaisip ako kasi may mga taong naniniwala na kapag ikaw talaga ang taong gusto nila, hindi nila or kahit hindi sila ready sa una ay gagawa sila ng paraan para maging ready dahil ayaw kanilang mawala. Kaya ang gusto ko itanong ay kapag talagang ikaw ang taong gusto ng isang tao, darating ba ang punto na magiging ready siya para sa'yo o may mga pagmamahal talagang hindi sapat para mapili ka at mabigyan ka ng commitment?" Alam mo, natutuwa nga ako dyan sa ano eh, dyan sa girl na yan, Sandro. No? Tama, si Sandro yung ating commenter. So, meron kang natatypa na girl, no? At sabi niya sa'yo, gusto ka rin naman niya. That's a good thing, no? Mag-celebrate ka. It's a small win. Pero sabi niya, marami siyang gustong ayusin. Ang sa akin, nakadepende kasi yan kung nasa ang stage na ba kayo ng buhay niyo. Kung nandoon pa lang kayo, sabihin na nating mid-20s, in your 30s, di ba, you're still trying to build your career. I think it's a valid point na gusto na muna niya talaga na i-establish yung kanyang sarili at marami pa siyang ma-achieve sa kanyang buhay. Di ba, hindi naman niya sinabing wala kang pag-asa. Gusto lang niyang sabihin na marami pa siyang gustong ayusin sa sarili niya bago siya mag-commit. Diba? So, tama naman yon na respetuhin mo kasi at the end of the day, ang pwede mo lang naman talagang gawin is maghintay. Ang mahalaga dito, meron kang pag-asa. So, I don't think it should be a big concern, lalo na't hindi ka naman siguro nagmamadali na juwang-juwa na, diba? Kung mahal mo ang tao, siguro medyo babalik na rin ko dito at ikaw ang medyo i-challenge ko na kung mahal mo yung tao at talaga nakikita mo na siya yung gusto mo, meron talaga kayong potential to be a couple, then bigyan mo ng ultimatum, diba? Hintayin mo siya sa abot na makakaya mo, pero wag naman doon sa point na sasayangin mo yung buong oras mo kahit hintay sa wala. If you think walang pag-asa, move on, diba? Ang daming ibang tao sa mundo. Hindi ko sinasabing magmalaki ka dahil marami kang pwedeng ipalit sa kanya anytime. But what I'm saying is, i-discern mo ngayon pa lang. Ramdamin mo ngayon pa lang, ito bang taong ito, ano ang intention sa akin? Kaya ba niya sinabi sa akin na gusto rin niya ako, pero marami muna siyang gustong i-achieve sa buhay niya? Kasi somehow, nakakakita rin siya ng potential sa akin na pwedeng maging kami. Or baka naman pinaghihintay at pinaaasa lang ako nito sa wala. Kasi mararamdaman mo rin naman yan eh. Pero sa akin, dun ka muna sa point na ano, dun ka muna sa fact na, na in-admit din niya yung feelings niya sa'yo, diba? That she wants you. She wants you back, diba? She wants you too. Hindi lang ito one-sided admiration. Ibig sabihin, gusto ka rin. So, maging masaya ka muna doon. At kung talagang bet mo itong si ate, hintayin mo, makakapaghintay yan. Diba? Kaya, ang sa akin, kung sasagutin ko yung tanong mong, kapag talaga bang ikaw ang gusto ng tao, darating bang magiging ready siya para sa'yo? Or, minsan, hindi sapat yon para mapili ka at mabigyan ka ng commitment right away. Ako, oo, pwede kang magmahal ng tao kahit na hindi ka pa ready sa commitment. At madalas po yung mangyari. Alam mo, sa pinagdaraanan ng ekonomiya ngayon, I think it's very valid and actually very responsible of her to be thinking about other aspects of her life than just, di ba, thinking about love. Kasi hindi lang naman tayo mabubuhay sa pag-ibig. Kailangan tayo ay mabuhay din ng merong trabaho na i-earn natin ng salapi, di ba, para maging mas masagana at maging mas maalwan yung inyong relasyon. Kasi imagine kung parehas kayong established, alam nyo kung parehas na kayong professional, may narating sa inyong career, parang ano rin eh,
napakadali din, 'di ba? Magiging smooth sailing ang inyong relasyon. Pero kung hindi, parang sa halip na relasyon niyo na lang at pagmamahal sa isa't isa 'yung maging focus, daragdag pa 'yung problema sa pera, daragdag pa 'yung problema sa ibang bagay. So tama 'yon na i-build niyo muna 'yung inyong sarili. Kasi alam niyo 'yon, when you get into a relationship, there are some parts of yourself na baka hindi mo masyadong ma-enjoy kapag meron ka ng someone. I know what they say na even though you're in a relationship, you can still be happy, you can still have fun individually, pero aminin man natin sa hindi, no? Madalas sa madalas talaga, laging kayo na ang magka-tandem. Kumbaga sa, there's always gonna be one seat reserved for that person. Palagi na kayong magkasama, kambal toko. Eh, minsan din, may mga bagay na dapat tayong matutunan individually, and we can only learn that if mag-isa tayo, if dadaan tayo sa kalsada na yun na mag-isa. So, if meron kang, alam mo yun, kasakasama, baka kasi mamaya maging dependent kayo sa isa't isa on how you should deal with problems. As a couple, talagang dapat matutunan nyo yun. Pero, later on na yun sa buhay nyo. Kumbaga, as a person, you have to build yourself first. As a person, you have to discover your other potentials first. Diba? Para sa huli, wala kang pagsisisi. Walang, ay, sana pala ganito, sana pala ganyan. Kaya, nako, ipagpatuloy mo lang yung paghihintay at kung sa tingin mo may chance ka, hindi ka naman niya pinaiikot, go for it. Pero, kung may iba ka naman na gustuhan along the way, diba, kausapin mo siya ng maayos. Siguro, sabihin mo rin sa kanya na I can only wait until ganito kasi ako, may plano rin ako. Ganyan, naiintindihan kita. Pakipag-usap ka sa kanya, total, sinimula na rin naman niya yung pagiging honest with you eh. Nagsabi na siya sa'yo. Diba? Nagsabi na siya sa'yo at sa akin nga, kung ako yan, medyo matutuwa ako and I will feel honored na itong taong to ipinagtapat niya sa'yo na gusto ka niya. At para bang sinasabi niya sa'yo indirectly na kung kaya mo kong hintayin, sige go, kasi gusto rin naman kita, may chance tayo. Pero if hindi, sige, no pressure. Diba? Ganun naman dapat. So, ikaw, nasa iyo yan. Basta kausapin mo siya. Pero kung ako yan, kakausapin ko talaga siya at sasabihin ko sa kanya na I'm willing to wait pero until ganito lang. Kumbaga hindi para lagyan ng pressure or bigyan siya ng ultimatum na mape-pressure siya. Pero alam mo yun sa sarili mo, di ba? Na maghihintay ako pero wag naman to the point na aksayahin natin yung oras ng isa't isa. Ayun, ka-vibes. Naku, sana nga hindi masayang ang inyong oras dahil samahan niyo ako ngayong Martes ng gabi. Dito pa rin on Heart Speaks, I'm Alex Baltazar. And right now, we head back to more of the music. Malay mo naman, somewhere down the road, kayo rin naman pala talaga ang pagkrusin ng landas ng tadhana. Here's Barry Manilow with Somewhere Down the Road. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupit, ang oras natin, it's 10:35.

At ka-vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At tayo ngay magpapatuloy sa oras na 10:46. Atin ang basahin ng ating comment section over at 92.3 FMR Facebook page. Hello, DJ Alex. Ako po ay isang house husband. Napaisip po ako tungkol sa pagpapalit ng responsibilities sa mag-asawa. Paano kung mas maraming opportunities at mas madiskarte sa paghahanap buhay ang aking misis? Kaya siya ang naging provider ng pamilya habang ang husband naman ang mas nakatutok sa bahay at mas sa mga anak. Sa tingin mo, kapag ganito ang setup na mag-asawa, dapat ba talagang maging issue kung sino ang provider at kung sino ang nakatutok sa bahay, o mas mahalaga na nagkakaintindihan sila at parehong tinatanggap ang responsibility at mga gagampanan nila? Alam mo, no, it's a good thing na naikwento mo ito, kasi ang pakiramdam ko dito, although hindi naman ako psychic para mabasa ko yung iyong talagang nararamdaman, pero you're trying to seek validation that your current setup with your wife is normal. So here I am and I'm gonna tell you, normal na normal yan. At walang kahit na sino ang pwedeng magsabi na hindi tama, na kesyo dapat bilang lalaki ikaw ang magpo-provide. Alam nyo, kasi kinalakhan natin ito eh. Yung ganitong mindset, yung ganitong standards na dapat kapag ang lalaki, siya ang nagtatrabaho, siya ang nagsisibak ng kahoy, diba? So parang nagkaroon na ng division ng labor, na kapag babae ka, kailangan sa kitchen ka, sa pag-aalaga ng mga anak. Pero nakita nyo naman, di ba, nag-iiba na yung mundo ngayon, that even women, ayaw din nila na nililimitahan yung kanilang mga pwedeng gawin. Na dito ka lang sa kusina. Marami mga babae ngayon ang lumalabas na rin sa tahanan para sila ay maghanap ng sarili nilang diskarte, ng sarili nilang trabaho. And if you're still the traditional kind of woman, hindi naman ito mali, no? Lalo na sa huli naman kasi, hindi natin mapi-please ang ibang tao kung ano bang uri ng career, ano bang uri ng trabaho ang successful sa paningin nila. Sa huli, what should matter is, masaya ka ba? Are you happy being a housewife, being a house husband? Kasi if it gives you fulfillment, then walang ibang makapagsasabi sa'yo na mali at hindi normal yan. So siguro ikaw as a house husband, no? I'd like to assume hindi ikaw yung talagang ikaw yung general provider sa inyong pamilya. So parang sabi mo nga, mas maraming opportunity si Mrs. So mas sa kanya bumabalong yung stream of income ng buong pamilya. And I see nothing wrong with it, no? Ngayon kasi sa mundo ng social media, ang daming mga popular opinions na pwede mong mabasa, diba? Sa threads, lalo na ang dami dyan, na kailangan daw ang lalaki, ganito ang trabaho, kailangan sila a great provider. While it's all true, no? At nakabase naman din yan sa personal preference ng ibang tao. Hindi mo pwedeng sabihin na porque preference nila yan, dapat ay lalapat sa inyo. Hindi naman ito one size fits all. So pwedeng kung yun ang preference nila, good for them. Pero if sa inyo, it works for you na siya ang provider, si Mrs., at ikaw naman na nag-aalaga sa mga bata, and then okay, diba? Pero ikaw din kasi yan eh. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon sa sarili mo? Do you feel fulfilled? Or in a way ba medyo nahihiya kang i-admit na hindi ikaw ang provider in the family? Alam mo, walang dapat ikahiya. Pero hindi kita masisisi kung bakit yan yung nararamdaman mo, kasi nga in this world na ang dali-daling makapagbasa ng mga opinion, we easily get swayed, ba? Diba? Ng mga nararamdaman natin at nababasa natin. So pakiramdam mo, you're not doing enough as a father, as the head of the family. Dapat ganito, dapat ganyan. And it can be so frustrating kapag na-realize mo na yung mga nangyayari sa buhay mo at mga nababasa mo hindi nagmamatch. So you feel like you're not at par with the standards. Pero ang totoo, mabuti ka naman as a father, mabuti ka naman bilang ama. At yun ang mas nagmamatter dapat dito, kung yung mga anak ninyo naaalagaan mo ng maayos, si Mrs. nakakapag-provide, siya yung may oportunidad. Pero maaari din kasing yung ganitong pakiramdam mo, bukod dun sa mga nababasa mo, no, baka nararamdaman mo ito because a part of you still wants to pursue something. Kasi ito rin naman yung lagi sinasabi sa mga kababaihang housewife. Hindi ibig sabihin na naging nanay ka, taong bahay ka na, ikaw ang manager dyan, eh bibitawan mo yung iba mong mga pangarap. Tayong mga tao, what's amazing about us is that we can have multiple lives in one lifetime. What does that mean? Ang ibig sabihin yan is pwede kang
mabuhay ng merong maraming katauhan na pinupursu, di ba? Hindi ko sinasabing multiple personalities, iba po yun, no? Sinasabi ko, pwedeng maraming ambisyonin, maraming pangarapin sa mundong ito. Hindi natatapos sa katuparan ng isang pangarap mo. Yung buhay mo, pwedeng natupad mo ito, bukas ito naman ang gusto kong tuparin, bukas ito naman ang gusto kong ipursu. So siguro, no, in your case, house husband ka ngayon, housewife ka ngayon, pero hindi diyan natatapos 'yun. 'Di ba? Not because less ito para sa iyo, but because as a person, marami ka pang gustong i-enjoy, marami ka pang gustong i-pursue. 'Di ba? At hindi iyon mapuputol dahil lang naging isa kang magulang. And I think that's the misconception ng ibang mga tao na takot magkaroon ng anak. 'Di ba? Ang reason na naririnig natin sa kanila, ayoko kasi gusto ko focus sa sarili ko, bukod nga doon sa mahirap ang ekonomiya, sabihin nila kasi ang hirap eh, 'di ba? Pag nagkaanak, titigil ang buhay, titigil ang mundo for a while. Magma-maternity leave ka, ganyan. Ganito mahihirapan ka daw bumalik. Pero syempre nakita naman din natin sa experience ng ibang tao na oo, mahirap talaga, no? Pero nakababalik sila. Bagkus minsan ito pa nga yung nagbubukas ng mas malawak na pinto ng oportunidad para sa kanila. Kasi mas alam mo 'yon, lumalawak ang isip mo, lumalawak din ang kaalaman mo at nakikita mo yung gap. Yung gap, yung mga pangangailangan, ano ba yung mga dapat kong gawin. Kumbaga, it gives you a wider view, a wider perspective of different things kapag ikaw ay nakaranas na maging isang ina. Diba? Ang daming learning, ang daming mong matututunan sa ganyan. Kaya yung sa akin, siguro no, it's okay, normal yan. I-remind mo yung sarili mo, normal yan kahit anong mabasa mo sa social media na dapat ikaw ang lalaki, ikaw ang provider. Wag ka mafo-frustrate. Pero ang gawin mo, para hindi mo yan maramdaman, ask yourself, as a man, ano pa ba? Diba? Hindi nang as a man eh, itanggalin na natin yung gender, as a person, ano pa ba yung gusto kong i-pursue sa buhay ko? And while being a house husband, baka pwede mo siyang unti-unti inagawin. Diba kung medyo sabihin na natin na malaki na yung inyong mga anak, kaya nang lumakad, diba yung hindi na talaga bantayin, isama mo, diba? Pwede naman yun eh. Kumbaga, itry mo pa rin. Hindi ko sinasabi

'Di ba? Kahit nga hindi mo ito i-upload right away eh. Pero alam mo yon, yung makagawa ka lang ng something new out of your everyday routine, malaking bagay na yon. Para lang hindi mo maramdaman na hindi ba enough? 'Di ba? Kasi kung pera ang pag-uusapan, madalas talaga it hits below the belt. Lalo na sa mga kalalakihan kasi nga pinalaki kayo, pinalaki tayo thinking and believing na ang mga lalaki dapat may pera bago ka mag-asawa, na ang mga lalaki dapat handa. Alam mo, totoo yan eh, pero regardless of gender, babae ka man o lalaki, dapat bago ka mag-asawa, handa ka. So wag nating ilagay lang solely yung blame sa mga kalalakihan na, ay kasi ano eh, wala kang pera, di ba, hindi ka kayamanan, hindi maganda yung career mo. Wag namang ganun. Parehas ito, kumbaga balance ito. So sana, no, ngayon naman na medyo umuusad na tayo, nagiging mas progressive yung paniniwala ng mundo, hindi na tayo judgmental. Pero ikaw personally, kung nararamdaman mo yan, no, I suggest talaga you still keep doing something na alam mong makakapagpasaya sa'yo, yung makakapagbigay ng fulfillment sa'yo. Kaya naman, ngayon nga, naku, sana ma-fulfill ka rin with even more of the music sa ating pagbabalik. Dito pa rin on Heart Speaks, I'm Alex Baltazar. For now, here's Joe with No One Else Comes Close. Diyan ka lang ha, wala nang iba. Dito lang sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes. Sa Soundtrip, ang lupet, ang oras natin, it's 10:56.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip ni Shania Twain with You Got Away. Pero tanging ikaw lang ang nakagagawa ng paraan na yan para maiparamdam sa akin ang tunay na pagmamahal. Nga ba, unique ba talaga or is it because nagbabago lang ang perception natin sa isang tao because of the way we feel for them, di ba? Para sa ibang tao, normal lang naman yung magpatawa eh, di ba? Pero there is something about this joke that makes it even more special dahil yung taong nag-joke o nagbiro ay yung taong mahal mo. Diba? Simple lang naman mabigyan ng kape sa umaga, mapagtimpla ng kape. Sige, thank you, sabihin mo sa mga kaibigan mo. Pero when it's the person you love, iba eh, diba? Iba yung nagiging special, iba yung nagiging sangkap. Para bang mas masarap. Ganun nga yata talaga sa pagmamahal, lahat ng bagay mas sumasarap. Minsan kahit di naman masarap, sabihin mo masarap. Ay! Eme, ganun ba yon? Pinipeki mo lang? Talaga ba pag sinasabi mong masarap, pero hindi naman? Ay! Huwag ganun ah, huwag ka namimeke. Kailangan yung totoo lang para alam niya kung anong timpla, anong hagod, yung talaga namang mararamdaman mo at malalasahan mo ang tunay na sarap. Kasi diba, sa partner mo naman, no, ito, siguro bukas na isip ang kailangan natin as we go on. Talagang dapat bukas kayo, you have an open communication. Ito man ay tungkol sa inyong career, sa financial matters, sa intimacy. Kung sa tingin mo nakukulangan ka, diba, pwede mo itong i-open sa kanya. Na, hindi mo naman sabihin na, uy, may kulang. Pero siguro you try to explore, diba, mag-discover kayo ng mga bagong bagay, ng mga bagong activities together, para mas lalo nyo ring makilala ang inyong mga sarili as a couple. And as we go on, here on the third and final hour of Heart Speaks, ako pa rin ang iyong kasama. If this is your first time tuning into the show, I am Alex Baltazar. Nice to meet you. Kumusta ka? Grabe ha, anong oras na nasa kalsada ka pa rin? Trabaho pa rin. Oo, ang dami mong ginagawa. Hindi pa rin matapos-tapos ang araw mo kahit patawid na tayo ng Wednesday. Ganyan talaga, no? Kapag sobrang sipag mo para sa mga minamahal mo sa buhay, lahat gagawin mo. Kaya naman, speaking of mga mahal sa buhay, sana natagpuan mo na yung para sa'yo. Pero kung hindi naman, may biro dyan, di ba? Malay mo daw ipinapanganak pa lang. Grabe ka naman! Hoy, wag naman ganun kalaki ang age gap, di ba? Bawal na bawal, wag na wag po, isusumbong ko kayo kapag ano pa yan ha, wala pa sa legal age. Pero speaking of age gap, no, marami namang mga successful relationship yung nakikita natin despite their age gap. Yung iba nga, 20 years na age gap, 25, 15, and naging okay naman, nagsasucceed naman yung kanilang relationship. In the end kasi, di ba, nasa sa inyong dalawa yan at hindi tungkol sa sasabihin ng ibang tao. Pero kung magti-TikTok ka, proud ka pa, tapos kaka-18 pa lang, nako, oy, wag ganyan, baka mapapulis ka at mapakulong ka. Oh, kasi nung nakaraan yan ang nagiging usapin eh, no? Medyo mainit pagdating sa age gap. Kailan mo nga ba masasabing tama just because ba nasa legal age na ang isang tao, eh masasabi mong okay lang yun, legal naman na eh. Well, technically speaking, kung sa batas ang pag-uusapan, di ba, talagang 18 kayo nagsimulang mag-usap, 18 kayo nagsimulang maging magkarelasyon, parang okay naman talaga. Hindi man maging okay sa iba dahil syempre may mga values tayo, pero kung batas, wala ka magagawa, di ba? Pero questionable talaga minsan. Pero wala na tayo sa lugar, di ba, para pulisin pa sila. Natandaan mo, yung 18 may magulang din, di ba? Meron din naman yung mga tita-tito. So kung merong magsasabi, nasabi mo na yung piece mo, di ba? Huwag ka na magpakapagod kung hindi ka naman pakikinggan. And at the end of the day, no, the heart wants what it wants. Basta ang mahalaga ay wala kang tinatapakang ibang tao, wala kang nilalabag na batas, at wala kang sinisirang pamilya. Bow! Ay, grabe. Oo, hindi tayo nanguhusga. Pero kung ganyan, 'di ba? Sana tayo rin sa sarili natin. Huwag nating hintayin na husgahan tayo ng iba. I-assess mo na 'yung sarili mo una pa lang. Ano ba 'yung mga pwede kong baguhin to be a better person? Ay, speaking of panganak, ito nga ang awitin ni David Pomeranz na Born for You. Kaya naman, manatiling nakatutok, tayo ay magbabalik for more songs and greetings only here on Heart Speaks on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip ni Celine Dion with It's All Coming Back to Me Now. Ayan, naging maroropok na naman tayo dahil lang sa isang hello, kumusta ka na dyan, diba? Biglang nanumbalik. Yung akala mo okay ka na, ilang months, ilang linggo na kayong hindi magkausap after the breakup, and then all of a sudden, isang like lang, isang pangungumusta lang. I want you back, baby. Ay, nako, alam mo naman ako itong ate mo na hindi ka huhusgahan, no? Pero sana this time, i-prove niya na yung sarili niya to be worthy of your time, and doon syempre sa trust na ibibigay mong muli sa kanya. Kasi mahirap yan, ha? Ano man yung inyong reason for the breakup, pero yung bigyan mo ulit ng isa pang pagkakataon yung isang tao matapos kayong magdesisyon na hangganan na yung inyong relasyon. So, ang laki siguro, no, nung kailangan mong pagdesisyonan, yung kailangan mong pag-isipan, pero eto ka, and you're making that decision again to go back in a relationship with that person. Alam mo, hindi kita hinuhusgahan. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, kung feeling mo mas may inspired, mamamotivate ka sa buhay mo, edi go, diba? Sa mundo naman ganyan eh. May ibang tao na kung ano-ano yung sasabihin sa'yo, pero ang mahalaga is you stick to your principles at syempre doon din sa mga tao na magpapasaya sa'yo. Kasi hindi naman sila ang makikisama dyan. Lagi nga yung sinasabi ng nanay ko sa akin na minsan kahusga-husga talaga yung iba na mga sobrang martir na parang ang TANGA na nandating, diba? Pero sa huli, hindi naman ibang tao ang makikipisan o makikisama doon sa pinapatawad nilang kasintahan. Hindi naman ikaw na kuda ng kuda. Hindi naman ikaw na husga ng husga. Sila ang makikisama. So kung masaktan man sila at feeling mo TANGA sila, nasa kanila na yun. Pero ikaw, nako, eh, hindi ikaw ang papatol dun, diba? Kaya hindi ikaw ang masasaktan. Kaya yung energy mo, i-save mo na lang, i-reserve mo na lang para kung sakaling ikaw naman ang magmahal, eh magkaroon ka rin ng courage para ikaw ay makapagpatawad din. Ka-vibes, maraming salamat for joining me this evening. Sa oras na 11:42, it's time para tayo ay pansamantalang mag-say goodbye. But tomorrow, we'll be back again for the Wednesday edition of the show. Salamat sa pagsama sa akin ngayong Martes. We only have a few minutes to go before it's midnight. Kaya naman magpahinga ka na. Tatawid na tayo sa kabilang araw. Eh, baka naman ibang tawid ang gawin at tumagos na raw tayo sa dingding. Alam mo yung kasipagan mo, ina-upload ko yan. I'm proud of you. Dami mong mga pangarap sa buhay, hindi mo man sabihin sa ibang mga tao, sa mga kaibigan mo, katropa mo sa work, pero marami kang pangarap. At yung mga pangarap na yan, mabibigyan ng katuparan dahil dyan sa sarili mo, sa pagsusumikap mo, at sa pagsisipag mo. Pero teka lang, may limit ang kasipagan. Ihinto mo muna yan kung feeling mo pagod ka na at sabay-sabay tayong magpahinga. Ka-vibes, thank you. This has been Alex Baltazar of Heart Speaks. Magkita-kita tayo muli tomorrow, only here at 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, leaving you with a song from Roberta Flack, It's Killing Me Softly. Strum-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!

0: galit ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang

0: DJ Jocolo.
1: Nakala ko andun.
0: Oh, hindi, hindi
1: kasi
0: naman.
1: Kasi layo niya na.
0: Narito lang, narito lang.
1: Ah, narito lang.
0: Oo, oo. Ito nga, DJ Jocolo, ko, meron ako tanong sa'yo.
1: Ano?
0: Kung meron kang ipapabago sa katawan mo o sa mukha mo, ano yon at bakit?
1: Ano, ipapabago? Wait lang. Siguro ano?
0: Wala.
1: Okay, nag-isip ako ah.
0: kasi perfect.
1: Pwede sa, oh, perfect. Eh, siguro ko ano, ilong. Pero ilong? Pwede na yung ilong eh.
0: Oo, ang ganda na nga ng ilong mo eh.
1: O, sige, ano na lang kaya papagawa ko? Ano,
0: ano?
1: Mata.
0: Mata, kasi mata, para pero luminaw yung mata mo. Diba? Sa akin naman, ano, wala because I'm perfect.
1: Wow! Ano ba talaga? Iba talaga yung perfect ah. Parang perfect.
0: Hindi, ano, wala na talaga akong pera. Pero ito na nga, ba't ba natin nabanggit yan?
1: Oh,
0: alam
1: ba
0: nyo kasi mga ka-vibes, nitong mga nakakaraan lamang, ano, September 18 at September 17 at September 18, nagsagawa po ng libreng specialized healthcare services ang Batangas at Philippine Academy of Aesthetic Surgery sa Batangas Provincial Hospital.
1: Oh, libre?
0: At alam nyo kung anong procedure po ang
1: ano
0: kanilang libreng ino-offer. Rhinoplasty lang naman at a blepharoplasty.
1: Wow, rhinoplasty at blepharoplasty.
0: Tama. Oo, nakakalit yung pronunciation
1: diba,
0: eh.
1: Di ba, para sa mga plasty. Ah, hindi pala, iba pala oo, yan.
0: Rhinoplasty,
1: pag sinabi yan, yung ano.
0: Alam ko, sa pagkakaalam ko, sa ilong yun eh.
1: Oo, kung gusto mo maging ano,
0: ma-enhance.
1: Singkit yung ilong mo. Ay, hindi, yung maging singkit. Maayos. Yung
0: oo,
1: parang ano.
0: Kunyari, kung gusto mo lang naman na pataasin, yung bridge kasi nga masyadong babang-baba talaga yung bridge ng ilong.
1: Oo, yung parang kala mo sundalo nakadapa, no? So parang ngayon, ang mangyari, parang pag nag-rhinoplasty, magiging ano.
0: Yes,
1: parang,
0: talaga nga, tangos sa tangos ang magiging forma ng iyong ilong.
1: Libre, grabe naman
0: yan. Uy, kala nyo ba mga ka-vibes, napakamahal pong magpagan nito, ha?
1: Oo.
0: At saka yung blepharoplasty.
1: Oo,
0: kapag sinabi nga,
1: ano ba yan?
0: Ito nga
1: yan?
0: Blepharoplasty na daw po na ito, ano, lahat daw po ng mga siguro excess skin sa iyong upper, sa mata banda, basta dito sa may bandang mukha ito. Tatanggalin na para banat na banat ang peklas mo.
1: Ah, ganun pala yun. Grabe naman yan. May
0: yes.
1: Nag-comment kayo sabi, ba't di na lang po gamot kaya yung peklas?
0: Siguro ano, kadahil nga siguro nga.
1: Ito project na, proyekto naman kasi ito. Intindi niya na lang din naman.
0: Totoo.
1: Kasi.
0: Pero ito mga ka-vibes, may mga, sabi nga nila, ano, may mga maintenance po ito pag natapos ang procedure na ito. Sa bagay, yung ginawa pa lang po naman doon sa Batangas Provincial Hall ay parang pag-e-examine pa lang doon sa mga willing na dumaan ng libre sa procedure na ito. Pero wala pa talaga yung mismong operasyon. Siguro may schedule naman talaga ito eh. Oo, kaya ito
1: pero libre, grabe, ang galing no. Kasi ano ba yung mga ano dito dapat iwasan ba? Pagka ganito ba,
0: hindi
1: pwede kang bumahing?
0: Ay, hindi ko nga rin
1: kasi
0: alam.
1: Kasi natanong ko yung kaibigang puti ko dati.
0: Oo, ang alam ko, bawal mong kutkutin yung ilong mo ng sobra.
1: Tinanong kasi yung kaibigan ko dati, sabi ko, kakilala ni Jai Ho. Sabi, Jai, yung kakilala mo na nagpaayos ng ilong, sabi ko, pagka ano ba, bawal ba ano? Sabi niya, bawal umatching ang malakas.
0: Hey, Jai, ano, bawal
1: umatching? Sa unang ano, yung parang yung bago pa lang, lilimitan mo yung pwersa, pag gano'n.
0: Ah, so parang kung kaya mong pigilin yung bahing mo, gano'n ba ang gagawin?
1: Parang gano'n.
0: Patahimik na bahing ngayon, gano'n lang.
1: Bakit
0: lang? May gano'ng bumahing, gano'n lang.
1: Akala mo naibit lang na napaka na malaka, no?
0: Gano'n lang. May gano'n palang mga bawal, ano?
1: Hindi ko din alam, nakwento lang din naman. Kasi may natanong kami dati ni
0: Jai. Parang nga pagkakarinig ko rin, bawal mo rin talaga masyado. Kunyari, kung may sipon ka, tapos balak mong suminga, ano, hindi mo pwedeng pisilin ng
1: lunukin, gusto. Ay, lunukin. Ano, siguro, ano, hindi mo siguro, inuman man ng tubig siguro. Hindi ko lang alam. Itatanong natin sa mga, ano,
0: sa mga nakaranas.
1: Sa mga nakakaalam, tsaka, ano, kasi, syempre, hindi naman agad ginawa yun. Siyempre, may mga pag-iingat na gagawin.
0: Yes, sasabihin naman niya ng inyong doktor, ano, o yung tawag dito, yung magsasagawa ng procedure sa inyo, mga ka-vibes. At napakaswerte ng Batangas, ha, may palibring pampaganda.
1: Diba?
0: Iba talaga ang Batangas.
1: Diba?
0: Uy, sana naman. Charisita, muntin lupa, ano?
1: Parang gusto mo din magkano, ha?
0: Uy, hindi naman.
1: Kung may papagawa ka ba, papagawa mo yung ilong mo?
0: Hindi. Okay na ako sa ilong ko.
1: Ako yung ilong mo,
0: hindi.
1: Diba?
0: Alam mo, ayoko magano.
1: Madadagdagan mo ba?
0: Hindi, wala.
1: Gagawin mo dalawa. Dalawa na yung ilong ni Mami.
0: Wala naman ako gusto ipabago. Kasi alam mo, kapag tinitingnan
1: ka
0: ko yung
1: nga,
0: bukod sa perfect na talaga ako bilang isang Virgo. Hindi, pag nakikita ko yung sarili ko sa salamin habang tumatanda
1: wow, napakaganda ng mukha nito.
0: Hindi, teka lang. Habang nakikita ko yung sarili ko sa salamin habang tumatanda ko. Nakikita ko yung mukha ng nanay ko at saka ng tatay ko.
1: Pinaghalo.
0: So parang nakikita ko na kapag tumanda ako at sila man ay ano na, 'di ba? Wag naman sana ngayon. Si kung sila man ay yumao na, 'di ba? Sa mukha ko makikita ko yung pagmumukha ng magulang ko, 'di ba? Maaalala
1: ko sa magulang ka na, 'di ba?
0: Bukod sa magulang na ako, makikita ko pa yung mukha ng magulang ko kapag tumanda pa ako. Kaya sabi ko, hindi, wala akong ipapabago sa mukha ko kasi perfect ako eh. Kasi at perfect yung mukha ng magulang ko.
1: Hindi mo pa nakikita si Mama Mia, kahawig niya si Michelle ano, Branch.
0: Si Michelle Rehano. Hoy, Michelle Rehano, we miss you ah. Ay nako, ikaw baka vibes ah. Anong ipapabago mo kung sakaling
1: ugali,
0: may libre nga?
1: Ugali. Hindi, wala pala, walang ganun.
0: Ang hirap mo, walang retoke sa ganun. Pero ikaw baka vibes, ano ang gusto mong ipabago sa'yo kung sakali man ano, na may ganitong libre nga i-offer sa'yo? Abay,
1: i-comment mo na rin. Opportunity?
0: I-comment mo na yan sa picture namin dyan sa may Facebook page namin kung nakikita niyo yung pagbumukha namin dyan.
1: Tama yan, kabas. Ganun gagawin mo. Siyempre, saludo kami sa'yo kasi malayo ka na, di ba? Dati simple ka lang, hindi na kita makalala. Pag ano, sobrang layo mo na. Kung dating tatanong ka lang paano mag-apply ng credit card, ngayon tatanong ka lang kung may nakukulong ba pag hindi nabayad.
0: Malayo na. Iba ka talaga. Oo, dati para sa suking tindahan na tayo nangungutang. Diba? Ngayon sa bangko na.
1: Oo, ngayon nagtatanong ka na kung may nakukulong ba pag dinabayad.
0: Iba ka talaga, ha? Hoy, meron yan, ha? Meron niya kapag na-tsempuhan ka ng bangko, yung iba hindi nahahabol.
1: Sabi niya, pag na-tsempuhan, lagi naman wala sa bangko.
0: Maglilipat bahay talaga. Walang yak. Small claim yan, ka-vibes. Sinasabi ko sa'yo. Anyway, sideways. Diyan ka lang at tuto ka lang, ka-vibes. Magkakapi lang kami, ha? Kasi parehas na kaming inaantok pa. Pero gigisingin namin ang inyong diwa dahil 4:53 na ng umaga at bawalang papatay-patay dito dahil ito pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa, ang vibes.
1: Good morning!
0: You are the one and only Kulay Tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama Mia!
1: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, magulang harutin. Joloko is my name, baby!
0: Di talaga yan sa bet na bet kasi ang lupe at 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio, ka-vibes sa soundtrack
0: ang oras!
1: Oras natin, 4:52, perfect!
0: Parang
1: tama!
0: Really?
1: Oh, really? Yeah!
2: Good vibes, good morning!
3: Uy, nakangiti siya! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, 4:00 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, 8:00 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. 12:00 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: sabay-sabay tayo.
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong tarikong kipo.
0: Sick friend.
3: Perfect.
0: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Alas 5 na.
3: Oh, alas 5 na.
0: Grabe naman, no?
3: Hindi ka pa rin gising.
0: Alas 5, sabi ay umaga na naman. Wala ano ba yan? Wala na naman akong ano, achievement sa buhay.
3: Hoy, wag naman ganun.
0: Wag naman ganun.
3: Wag mo sukatin yung halaga ng iyong buhay sa mga achievement na yan.
0: Tandaan, hindi kasi ganun yung base yan eh. Ang tandaan mo, meron ka pa din na talaga naman ipagmamalaki.
3: Totoo yan.
0: Yung naka-platinum ka sa mga Shopee.
3: Tama.
0: Sa mga ano, di ba? Yung marami ka, add to cart, di ba?
3: Yes, naka-Shopee VIP ka.
0: Sibig sabihin, meron... Meron ka pa din. So, wag ka malungkot. Wag ka nang malungkot.
3: Oh, praise the Lord. Everybody, amen.
0: Hey. Lordship. Wag ka malungkot. Kami na... Bakit, Mama Mia?
3: Si Sir Carlo, tawa na tawa. Ano ba, hagigig sa gilid? Diyos ko po. Shoutout sa'yo, Carlo
0: Alpuanzua.
3: Uy, ito na nga mga ka-vibes.
0: Ano?
3: Para mas lalo pang gumanda at hindi masira ha, gumanda ang iyong umaga. Abay, ibibigin na natin at iyahatiya na unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang iyong Hulala ngayong September 23. Napakabilis ng September, no?
3: Napakabilis.
0: Grabe
3: talaga.
0: Grabe talaga.
3: Do you remember?
0: Yeah. Diba? Diyan na yung Decemberal ko. Ito na nga, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at Virgo.
3: Makinig at manginig. Aries! Ang akala mong magpapalate sa'yo ay paraan pala ng mga tala para maprotektahan ka sa masasamang bagay sa mundo.
0: Wow, maprotektahan ka sa masasamang bagay. Ikaw yung masama.
3: Hindi naman. Oo, dapat siguro ipagpasalamat mo to.
0: Ay, ipagpasalamat mo yan.
3: Oo, kasi akala mo siguro talaga nga hinahadlangan yung pagiging maaga mo. Pero yung pala, kung magiging maaga ka, may nakaambang gulo o aksidente.
0: Minsan kasi may mga bagay na nababadtrip tayo pero napakaganda pala ng nangyari.
3: Dahilan.
0: Iniwas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan.
3: At dahil nabanggit natin si Lord, wag na natin banggitin yung iba ka pala.
0: Commercial na tayo.
3: Hindi.
0: Tatuloy pa ba ito?
3: Taurus pala. Taurus. Hangin na sa lamig at hangin na galing sa bibig. Ang maririnig at maaamoy ng lahat. Ang hangin na ilalabas mo.
0: Puro hangin.
3: Abay, kung ano mang hangin daw yan, lamig o galing sa bibig, maririnig at maaamoy. So, wow, dapat siguro magpakalayo-layo ka na, Aris.
0: Dapat siguro. Dalawang dipa.
3: Mga ganun. Gemini, lahat ng gagawin mo ay magiging mali sa paningin ng iyong kapamilya. Baka malabo kasi ang mata niya.
0: Ay, hindi. Nagkakamali ka, Gemini.
3: Baka may astigmatism.
0: Baka nag-iisip ka lang. Nagkakamali pa din. Grabe ka naman.
3: Cancer. Makakaapat ka na kape sa araw na ito. Sana maging masaya ka habang nangangatog ang katawan mo.
0: Diba? Kung may nabasa ako, ewan ko totoo yun. Nakakaano daw yun? Nakakapahina ng buto?
3: Talaga ba?
0: Hindi, chismis lang siguro yun.
3: Alam,
0: nung pulso nakita ko, lasing yun eh.
3: Di tara, magkape tayo. Damihan pa natin. Iba talaga. ito pa, Leo, makinig ka, Leo. Uy, Leo, makakansela ang desisyon mong maging mabuting tao dahil may maririnig kang masamang kwento tungkol sa'yo.
0: Diba? So, ipagpaliban mo na lang yung pagiging mabuting tao.
3: Totoo yan.
0: Oo, baka pag December na lang.
3: Oo, bakit yun naman kasi ginagawa ng kwento si Leo, ha? Ito ay hindi chismis, na pag-uusapan lang.
0: Tama.
3: Diba? Virgo.
0: Oh, Virgo, meron pa.
3: Oo, Virgo, pakainin mo siya para mas lalo siyang mapamahal sa'yo at sumaya. Wow! Pakainin ng almusal.
0: Pakainin mo, subuan mo kung pwede, diba?
3: Tama, feed him. At yan ang una kamada ng inyong mga kabalaran. Tandaan ang mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapakain ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Sa pag-o!
0: Shout out! Magandang morning! Sa mga kabays natin na talaga naman doon dati naalala nila yung sinasabihin sila na alam mo, sobrang mahal kita.
3: Wow. Diba?
0: Tapos ngayon sinasabihin ka, sumusobra ka na talaga.
3: Doon ka nakabuhi sa magulang nyo.
0: Ayaw na makita yung pagbumukha mo. Sabi mo, sobrang mahal. Yung sumusobra na ako.
3: Diba? Tignan mo yung tatay mo. Diba? Gumagan mo. Yan na naman ginagawa ng tatay mo. Hindi na naman umuwi.
0: O, ano mo ba yung pag first love yung tagal mamatay?
3: Ay, di na mamatay. Oo nga, ang tagal nga mamatay.
0: Grabe naman, sinapol yung tatay. No?
3: Huwag naman ganun.
0: Grabe yung tatay niya.
3: Uy, naku, baka pagsisiyan niya yung mga sinasabi niyo na yan.
0: Yun ba kasi, paggali tayo, minsan nakakabanggit, nakakapagbitaw tayo ng mga, wala naman nag-aaway nagsabi, I love you, ha?
3: Talaga. Lalo kapag yung mga,
0: yung mga
3: matatagal nang mag-asawa, di ba parang minsan daw, dahil nagkakasawaan na, nagbubulyawan na, di ba? Parang, doon ko na nga sa inyo, huwag na umuwi dito.
0: Hindi, pag dumating kayo sa ganyang punto, yung nagkakasawaan kayo, alalahanin mo yung araw kung saan sinusuyo mo yung mahal mo, ginagawa mo yung paraan para mapa-oo mo siya. O kaya naman,
3: para mabudol mo
0: yung paraan para mapansin kanya dati kasi di kanya pinapansin, di ba? O parang gano'n lang iisipin mo.
3: Andyan ka lang pala.
0: Uy, pampalubang love lang siya.
3: Sulyap sa akin.
0: Wow.
3: Pero alam niyo mga kabibs, napaka-ikli lang ng buhay, eh, di ba? Kapag yan aya, syempre sinundo na ng Diyos, di ba?
0: Abi,
3: iiyakan niyo rin yan, di ba? Iiyakan niyo rin yan. Hindi, sabihin nila, no, hindi, hindi ko iiyakan yan.
0: Oh, may gano'n. Ay, actually, minsan, gano'n sa ano, gano'n yung... Iba yung binubuka ng bibig kaysa sa ano sa yung nasa puso niya kasi yung galit lang ba na ano kaya nakakapagbitaw ng ganung salita. Pero totoo niyan syempre.
3: Mahal mo pa din, 'di ba? Diba? Nakatatlo nga kayong anak, 'di ba, ate?
0: Lima. Ay, lima.
3: Limang anak. Oh. Iba ka talaga, te.
0: Malakas.
3: Iba talaga. Lalo na yung mga panong wala pang TV.
0: 'Di ba? Diba? Yung wala pang TV, yung pahinga niyo lang yung
3: ng daw ng malunggay sa kapitbahay.
0: Ano ba? Oh, iba naman kung meron kayo pinagdadaanan ng jowa mo, ng partner mo, ng...
3: Daanan nyo lang.
0: Oo, huwag nyo masyadong dibdibin. Isipin nyo yung mga gandang bagay. O, lalo pa, bare months na. Ilang araw na lang, Pasko na.
3: Oo, ilang araw na lang. Oo, pero syempre, abay, dapat, abay, good vibes lang.
0: Ay naman, syempre.
3: Oo, lalo makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pabagising. Ang program, ang
0: good morning!
3: With you, one and only Coleta Adem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kuruti, huwag walang harutin. Joke ko siya, my name, baby.
3: Vivette, ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
3: kabang sa soundtrack. Abang oras.
0: Oras natin, 5:24 na, perfect.
3: Para krope!
0: Tama.
3: Really?
1: Good morning!
4: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Shout-out lang
0: ano?
2: Natin, ha?
0: Sino?
2: Oo, gusto lang po namin i-shout-out ang nag-iisang Mr. Wright.
0: Mr. Wright sa radyo.
2: Oo.
0: At, itago
2: natin sa pangalang Eduardo Horial.
0: Good morning sa iyo, Bob. Sa Mr. Wright. Ayan.
2: Good morning, sir.
0: Diba? Papi, parang ano, parang siyang tulog natin. Ay, hindi pa pala natutulog.
2: Hindi pa natutulog.
0: Galing
2: yung
0: BGF,
2: mga ano, 5:43 na ng umaga, pero patulog pa lang, oh. Diba? Dahil sila po yung mga night shift talaga, yung mga graveyard shift nga kung tawagin, ano. At shout out din sa mga kagigising pa lang sa oras sa ito, 5:44 na ng umaga ka,
0: Vibes! Grabe naman, 5:44 na. Naalala ko tuloy yung tugtog ni ano, Mr. Ray. Pag tinipe mo dyan sa ano, Moments of Love.
2: Wow!
0: Moments of Love.
2: Uy, ang ganda nung kantang yun, ha? Favorite ko yun.
0: Ano ba yung Moments of Love?
2: Diba, totoo klase? Yan. Oh, shout out sa iyo, Mr. Wright.
0: Puro hugot to eh.
2: Totoo.
0: Hugot. Ako ba, ay,
2: ang
0: nag-iisang
2: icing sa ibabaw ng cupcake ng masa.
0: Ikaw na ba icing sa... Ano yan? Yan?
2: Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko?
0: Good morning, good morning sa lahat ng kabibs natin dyan. O, di ba? Yung mga nahihirapan na pagsabayin yung pagiging, pagchichismis tsaka pagiging masamang tao. But, isipin, dapat na nga iniisip nyo lagi yung mga masasaya. O,
2: tama.
0: Happy tot.
2: Happy tota. Yeah. Okay, eto na nga para mas happy pa ang iyong tota. Abay, ano? Ibibigay na namin ang huling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, kukompleto sa inyo ang Hulala for today.
2: Today.
0: Eto na, ba't parang naiksi?
2: Oo.
0: Eto ang Libra.
2: Ba't Scorpio.
0: Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
2: Nagkamali yung printer.
0: Okay.
2: Alam mo naman, nasa Virgo, never aminin yung pagkakamali. Kaya yung printer sisisiin natin.
0: Eto na!
2: Pero eto na nga, Libra. Uy, Libra, happy birthday, sir!
0: Happy birthday to you!
3: Happy birthday to you,
2: Sir Randy!
0: Happy birthday, Sir Randy!
2: Happy birthday, Sir Randy! The one and only and the legendary.
0: Well, the legendary. Yeah. Grabe ka naman.
2: Tama.
0: Baka sabihin mo pa yan, bata ka pa lang talagang ano. Ayusin mo yung baka mo daw na magsasalita.
2: Hindi na lang
0: dapat lahat ng sasabihin natin yung mga naaayon sa mga magagandang asal.
2: Tama. At naaayon
0: nice
2: sa panahon. Naaayon sa taon, okay?
0: Dati, nung mga panahon, naririnig ko na yung pangalang yun. Napapanood ko na sa TV. Yung mga sa ano.
2: Sa credits.
0: Oo. Tapos, hindi ko alam mga kaano ko pala.
2: Magiging boss pala natin.
0: Buti na lang, tulog pa. Kasi kung baka magsalita tayo ng hindi maganda.
2: Baka mag-message siya bigla.
0: O baka pag nag-message, gising na yung siya.
2: Scorpio! Scorpio, may taong magliligtas sa inyo sa miserable ninyong trabaho.
0: Oy!
2: Kung sino siya, ang taong hindi mo aakalaing tutulong sa inyo. Sino
0: Moments
2: siya?
0: Of love!
2: Moments of love! Ito, Sagittarius.
0: At Sagittarius.
2: Uy, Sagittarius, lalampas ka sa lugar na hindi mo alam. Ibig sabihin, adventure yan.
0: Wow, di ba sayang ng gasolina yan?
2: Tama. Maglakad ka na lang.
0: Di ba?
2: Capricorn. Wow, ang linaw nito. Susuklian ka ng token sa araw na ito.
0: Token? I mean, siya napapasukli yung barya, di ba?
2: Uy, totoo yan. O, di ba? May nagbabayad pa nga.
0: Ikaw ba naka-experience ka na? Kasi mayamang kayo. Ewan ko
2: na experience ko na nasuklian ako ng token ng quantum.
0: Di ba hindi mo sabi mo, keep the change?
2: Uy, hindi naman.
0: Hindi naman.
2: Sa lahat ng pagkakataon.
0: Ay, diba?
2: O, kasi minsan, maski piso talaga, kinukulang ako.
0: Ay.
2: Oo. Pero Aquarius ito, ha?
0: Oo.
2: Kakalabanin mo ang sarili mo, tapos pagbabatiin mo rin. Ha?
0: Raulo to. Totoo.
2: Iba ka talaga. O, Pisces.
0: Pinagawis, pinagbatiin siya rin.
2: Pisces, sabihin mo!
0: Ang lupet!
2: Ang lupet!
0: Diba? Ang lupa naman talaga kapag nakatutok ka sa 92.3 FMR. Diba?
2: O, Jiva, ka-vibes! Yan ang kabuuan ng ating kapalaran, ha? O siya, ito na nga, 5:47 na nga umaga. Abay, sa mga bumabiyay po sa oras na ito, mag-iingat po tayong lahat. Ayan, ha, wala muna nga mainit ang ulo. Alam natin nga mataas ang presyo ng petrolyo, pero wala ho tayong magagawa dyan.
0: Kaya,
2: diba?
0: Ay, ang magagawa natin, magdasal na lang siguro. Kahit anong reklamo natin, wala naman siguro mangyayari.
2: Oo,
0: kung ganun talaga yung nangyayari, hindi maganda o kaguluhan sa gitnang silangan.
2: Oo, diba? Pero speaking of, ha, pagtaas ng petrolyo, alam mo ba nitong mga nakakaraan, dumaing na rin ang isa sa mga sikat na bus liner dito sa ating bansa, yung Victory Liner nga. Nagbalabas sila ng kanilang pahayag na nagsasabi na baka eventually o sooner or later huminto o kumonte ang mga nag-ooperate na mga bus nila dahil nga po sa taas sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo at hindi man lang gumagalaw yung presyo ng kanilang pasahe. Hindi naman nila hinihingi yung tipong pagtaas na bongga talaga, pero yung sapat at patas lang para magpatuloy ang kanilang operasyon. Yun lang naman ang kanilang hinihingi sana.
0: Ang hirap naman kasi pag sobrang mahal talaga ng diesel.
2: Totoo.
0: Yung diesel, especially diesel, no? sa mga bus, diesel, tama?
2: Totoo.
0: So yun yung sobrang mahal sa ngayon. Totoo. Na parang kung pwede lang, di ba, i-swap na lang natin to sa yung motor ko gusto ko na i-swap sa sa e-bike pa.
2: Diba? Maganda na nanawagan na rin talaga sila ng tulong talaga mula sa gobyerno na baka naman sana hindi naman daw ayuda o hindi kahit na ang kanilang hinihingi bagkos ay yung sapata na presyo para sila po ay makapagpatuloy. Kaya naman itong mga kahapon din nag-anunsyo din po ang grupo ng mga jeepney driver na sila po ay may balak na magtigil pasada sa September 29 na hanggang September 30 bilang panawagan nga po sa ating pamahalaan na sana naman na mabigyan pansin ang kanilang concern pagdating sa presyo po ng petrolyo o maging sapat yung subsidiyang binibigay sa kanila.
0: Hindi kasi sapat yung yung bibigyan lang ng ayuda. Ang kailangan ngayon ng mga driver tsaka yung solution na pangmatagalan. Hindi yung one-time na ayuda, ganun.
2: Well,
0: nakakatulong yun, hindi natin minimenos yun. Pero yung solution na pangmatagalan para naman, di ba, maibsan yung talaga namang pasakit na nararanasan.
2: Tama, di ba? Kasi kung yung ayuda, sabi nga ni DJ Joko Loco, malaking tulong pa rin yun.
0: Pero, sinabi ko yun?
2: Oo, hindi natin minimenos yun. Sabi mo, di ba? To quote. Di ba? Pero kasi, ka-vibes, kung nga titignan natin, mabilis lang talaga nalilipad yan. Di ba? Yung 1,000 nga, mabilis lang sa ating mga kamay yan. Pag nabaryahan yan, tsak talaga na mauubos agad yan.
0: Pero tuloy pa din siguro yung 12 pisong
2: subsidiya. Tuloy pa rin yun.
0: Tuloy pa din.
2: Pero ito lang, abiso lang ito sa ating mga commuter. Nasa darating na petsa na September 29 to 30, posible mga ka-vibes na mahirapan po kayo na sumakay. Kaya, ayan ha, abiso lang ito para makahanap kayo ng inyong alternatibong masasakyan. At pati na rin, may adjust ninyo yung oras ng inyong pag-alis papunta sa inyong mga trabaho. Ayan ha, mga ka-vibes.
0: So, alam niya na, ka-vibes. Ayan lang naman yung sinasabi namin dahil karamihan, yan ang hinanaing ng iba. So, kayo man, ano man ang balak yung gawin ngayon? Kung kayo man, may lakad na importante o kaya naman magkikita kayo ng ex nyo, huwag ka mag-aahit.
2: Ang 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibes sa soundtrip ang oras.
0: Oras na din, 5:51. Perfect.
2: Para kropa.
0: Tama.
2: Really?
0: Yeah.
1: good vibes. Good morning.
4: Pangiting-ngiti lang ah. Ang lupet.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Kaninang umaga, nagising ako, may bakas ng ngiti.

0: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes! Sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Lan, uy, magandang umaga sa inyo, kumbaya, saan dyan na pala kayo? Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet, ang 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, kabibe sa soundtrip.
0: Ata, ito na nga ang parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating kabibes, ang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan. Pero bago yan, ito po ang inyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: my name, baby.
0: At eto na nga, ka-vibes. Ang pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, papasukin na natin ang buksaan sa agahan!
2: Buksaan sa agahan! Buksaan sa agahan
1: na! Kabayan, yeah. Alam ko, inaabangan mo to. At eto nga, ang aming napili ay walang iba kundi si...
0: Si Eko ng Paco, Manila.
1: Si Eko!
0: We shout out
1: Paco,
0: Manila. Yes, shout out sa inyo sa lahat ng mga taga Paco, Manila. Marami pong nakikinig sa atin dyan, ha? Shout out po sa inyo. At ito na nga ang katanungan kasi ni Eko ng Paco, Manila.
1: Ano,
0: napaka-controversial ng kanyang katanungan.
1: Controversial?
0: Yeah, sabi niya kasi, paano po ang tamang pagbukas ng rambutan?
1: Huh?
0: Pipigain o kakagatin?
1: Pipigain o kakagatin?
0: Ang aga-aga, pinag-iisip
1: ano, rambutan season ngayon, di ba?
0: Siguro nga, ano. Oh, dahil marami rin ako nakikitang rambutan.
1: Ah, bakanda. Rambutan. Ang dami nilang rambutan ngayon.
0: Oo. At saka kahapon, di ba, nagpadala din si Sir Mark, yung sa aming mga bossing. May baon po siyang rambutan.
1: Rambutan. Ang maganda doon, sa umaga namin kinain.
0: Yes, umaga pa lang, nakapagrambutan na kami. Ang sarap, di ba? Maraming salamat sa rambutan, Sir Mark, ha?
1: Happy birthday pala, Sir Mark.
0: Wow! Sir Randy.
1: Birthday bigla, Sir Mark. Sir Randy, may birthday ngayon. Happy birthday, Sir
0: Happy
1: Randy.
0: Happy birthday, Sir Randy. At eto na nga, ka-vibes. Ikaw ba, DJ Jokoloko?
1: Ano yung DJ Mama Mia?
0: Sa katanungan ni Eko ng Paco, ano ang pipiliin mo sa tamang pagbukas ng rambutan? Pipigain o kakagatin?
1: Pipigain o kakagatin? Habang outfit ko, parang si Kokei ako sa monitor. Kokei. Eto, sa akin siguro, subukan ko kagatin. Kakagatin na lang.
0: Kakagatin? Bakit naman kakagatin?
1: Eh, syempre, kukwento ko mamaya. Ikaw ba?
0: Tama.
1: Ba?
0: Sa akin naman, napipigayin. Dahil sa tingin ko, yun yung tama. At yun yung kinalakihan ko eh.
1: Pinipiga?
0: Pinipiga.
1: Kinalakihan mo kasi lumaki ka.
0: Ganon.
1: So, ibig sabihin, eksperto ka na sa
0: pinipiga. Tapos kapag sumirit na yung sabaw nun, ayun, nabukas na siya.
1: Bukas na siya.
0: Ay, diba? Kapag ganun naman magbukas talaga, diba? Pero sige, sagutin na natin. Hindi mo alam. O, sa bagay, kakagatin nga tayo sa inyo. Sa bagay, may point ka naman. Tama, pagtalunan natin to.
1: Pagtalunan natin, puksain natin to.
0: Puksain natin, dadahan-dahanin natin. Kaya palakpakan natin si Eko na nga pa ako. O, Eko, makinig ka, pinaghirapan namin to, ha?
1: Oo, pinaghirapan namin to. Ito na. Dire-diretso na puksaan sa agahan. Kakaibang daldalan. Hindi mo pipigilan. Joko Mia ang pangalan.
0: Umay ka na lang
1: yan. Sa umaga, halina pag-usapan. Sa radyo ay pakinggan. Ngayon mo malalaman, sagot namin sa puksaan. Ito na.
0: Sagot namin sa puksaan. Ito na. Makinig ka, pangga.
1: Makinig ka na.
0: Hey. Ay, nakapag-intro ka na ba?
1: Nakapag-intro na ako.
0: Ay, nakapag-intro na ako siya. In a 3, 2, 1, let's go! Si Eko may rambutan, gusto sanang matikman. Kaso paano gagawin kung hindi niya mabuksan? Kaya ngayon siya dumulog at umaasa sa sagot. Huwag kang mag-alala, pagtapos nito kay makakatulog. Lang mo boy, mas okay sa akin yung bang pipigain. Tumuluman itong sabaw, pwede pa rin nahigupin. Hindi yung pangkakagatin, lasan yan mapaitin. At sa katunayan nga, ang sakit-sakit pa niyan sa ngipin. Ito ang isa step sa dapat mong sundin. Pigain, sabaw, higupin, saka mo sup-supin!
1: Yan.
0: Tama naman yun, di ba?
1: Matindi. Sige, ito naman sa
0: ikaw
1: akin.
0: Ikaw naman, Chocoloco.
1: 1, 2, 3, and 3, 2, 1. Yeah. Pipigain o kakagatin.
0: Yeah.
1: Para, asan na, binibasa ko na wala.
0: Alam mo yan.

0: Amen.
1: Bragging again. Grabe, napaka-controversial. At masarap din yung katanungan ha, ni Eko ng Paco. Kasi syempre, rambutan, matamis to, di ba?
2: Tsaka pruto siya, healthy yan, di ba?
1: Oo, tama ka dyan. Masustansya, punong-puno ng nutrients, di ba? Pero bakit nga ba napunta tayo sa usapang rambutan, Eko ng Paco?
2: Oo, ito naman si Eko kasi. Sabi niya kasi. Kasi may tech, may paraan kung paano niya ano. Kasi ang rambutan, dami niyan, 'di ba? Paano kung mabilisan kagad?
1: Totoo. At ang rambutan, parang nga 'di ba may sarili, yung parang may spike siya, mabuhok siya. Diba?
2: Mabuhok siya.
1: Mabuhok yung rambutan. Oo. Pero ikaw ba DJ Joko Loco, kahit ba mabuhok yung rambutan, talagang kakagatin mo pa rin.
2: Oo, kakagatin ko 'yan 'di pag kinagat mo 'yan talagang ano 'yun, minsan yung katas noon talagang tutulo.
1: Hindi kasi 'di ba kapag kinagat mo, parang ang pait, may kasamang pait. Kaya ayoko siya.
2: Kaya nga marahan mo 'tong kagatin.
1: Ah, ganun,
2: pag marahan mong kinagat to, doon mo, pag tumuli yung katas, doon mo nananamnamin. Minsan matatamis, minsan may maasin.
1: Totoo diba? Naman, may point, oo. Pero sa akin talaga, pipigain eh. Kasi di ba parang kahit na sabi mo matigas siya,
2: piniga
1: pero
2: mo ng piniga.
1: Hindi gaganituhin mo, oo. Parang paano ba, may example tayo, wait lang.
2: Example sige. Lang pag, kunyari, salamin, yung salamin.
1: Kunyari, ay, ang ano, kunyari, ari ang rambutan ha. Gaganyan ninyo, ganon siya.
2: Nag-demo ka pa.
1: Tapos, kapag bumuka na siya, yun, di ba tutulo yung sabaw nun, hihigupin mo yun. Oo, ganun yun. Tapos, eh, di doon mo,
2: may enjoy mo na yung rambutan.
1: Oo, tapos, dalawang uri din kasi yan eh, di ba, ng rambutan. Oo, meron kasi yung
2: mabilog,
1: tuklapan.
2: Tapos may ano. Ay,
1: hindi,
2: ano?
1: Yung tuklapan, ibig sabihin nun, natatanggal yung laman doon sa mismong buto. Yun yung masarap talagang kainin. Yung isa naman, yung parang sabi nila yung supsupin daw. Yung
2: supsupin.
1: Oo, yun yung parang hindi mo siya matatanggal doon sa buto. Kaya, ang gagawin mo, abay, hihigupin, susupin mo na lang talaga siya hanggang sa ikaw na yung manawa dahil wala nang lasa.
2: Maalam ka talaga sa rambutan, ano?
1: Oo naman, paborito
2: isa
1: ko yan.
2: Isa ka sa pagkain ng rambutan.
1: Tama, oo. Kaya naman na, ikaw ba ka vibes? Ano ang entry mo dito? Pipigain o kakagatin? Oo,
2: pipigain o kakagatin? Comment na down below
1: talaga,
2: pa.
1: Masakit lang talaga sa kamay kapag piniga. Pero kasi diba, parang masarap kasi pinaghirapan mo yun.
2: Oh, syempre naman.
1: Pinaghirapan mo pigain. Ito si Sari Ler, masabi niya, for me DJ Mamma Mia, sa akin kakagatin.
2: Wow, kami pinoformi.
1: Wow,
2: iba ka talaga, Sari.
1: Sabi niya, kakagatin kasi mas masarap daw kapag kinagat. Talaga
2: ba?
1: O ito naman, si Collector, sabi niya, pipigain ko na muna. Tapos, tama ba? Ha? O pipigain daw na muna niya bago niya kagatin. Tapos, si William Mortel, sabi niya, ako kakagatin ko na kaagad.
2: Agad-agad?
1: Oo, at kikilatisin kung masarap ba ito talaga. Ito naman si Ate Greta Cruz!
2: Greta!
1: Ate Greta, sabi niya, mas masarap kapag pinipiga talaga.
2: Iba talaga to. Mukhang eksperto din sa pagpiga to.
1: Tama. Di ba nag-agree sa akin, karamihan ng mga kababaihan, talagang pipiga yan.
2: Oh, si Jin, oh. Si Jin nandito.
1: Jin?
2: Jin
1: si Jin
2: to.
1: Mo to.
2: For me. Ay, wag mo din ka pinu for me.
1: Iba talaga.
2: I told you.
1: Oh. Sabi niya, for me, mas gusto ko yung piga kasi kapag kinagat, madagtapo eh. Natry ko na. Di ba sabi ko nga, kaya siya may
2: tumulo yung dag.
1: Hindi, kaya siya may konting pait eh.
2: Sabi ko kasi sa'yo, Jane Moto, dahan-dahan lang, marahan mo lang kakagatin. Eh, diniin mo eh.
1: Kahit kasi dahan-dahanin mo, eh nasa naturalesa na yun ng balat ng rambutan. Na talaga nga kapag ano, may konti siyang dagta, maaano mo, malalasahan mo
2: talaga?
1: Yung pait.
2: Pero masustansya yung pait na yun.
1: Talaga ba? Uy.
2: Oh,
1: talaga,
2: diba?
1: Based on studies?
2: Based on studies.
1: And research?
2: Oo, ng mga eksperto sa bingo, tsaka ano.
1: Ito si Jessa, ha?
2: Si Jessa. Parang di ko yada. Ano sabi?
1: Sabi niya, pipigain din daw niya yung sa kanya.
2: Yung sa kanya, pipigain niya.
1: Yung paraan niya. Yung paraan niya. Magandang umaga, DJ. Sabi niya, magandang umaga din sa'yo. Louie Basco, good morning din sa'yo, ha?
2: Louie Basco!
1: Kayo ba, mga ka-vibes, ano pa ang entry niyo dito? Pero diba, aminin niyo. Nay, aminin mo. Mas masarap kapag piniga, diba?
2: Ay, hindi ko lang alam kung anong sagot niya na piniga.
1: Diba, mas masarap.
2: Ba't di na lang both?
1: Oo, pwede rin naman. Diba, may pagkakataon din naman kasi.
2: Kinagat.
1: May pagkakataon din kasi talaga na mahirap talagang buksan yung rambutan. Diba, kahit kagati mo, kahit na napakalakas ng pagpiga mo, kahit ipabukas mo pa yan sa iba, hindi talaga.
2: Pero pinaka-lesson dyan, mga nanay, mga mamis, mga ate, kung meron kayong bata na pinakain niya, kung as much as possible, wag na lang siguro. Kasi mahirap na malunok yung buto niya
1: yung
2: ng
1: buto.
2: Bata.
1: Tama,
2: kasi delikado yan.
1: Tama.
2: So, wala lang para iwas tayo. Well, kung kakain naman, bantayan niyo maigi. Diba?
1: Okay.
2: Kalasin nyo na doon sa buto, di ba?
1: Tama.
2: Alalang, reminder lang din naman.
1: Ito naman si JC Lozano. Sabi niya, magandang umaga po. Ito naman si Dance. Sabi niya, maganda kung kakagatin tsaka pigain. Wow,
2: sabay.
1: Sumasagot pa talaga siya.
2: Iba talaga. Palasagot ko talaga.
1: Maraming salamat. sa pagsagot ninyo mga ka-vibes. Pero kung meron pa kayong hiri dito sa ating puksakan na ito, di ba na malaman na ang usapan kahit narambutan ang ating pinatutukuyan. Abay, makisagot ka na dahil live po tayo ngayon ha, sa ating Facebook page.
2: Live to! Kala ko recorded to! Kahapon pa to, di ba?
1: Uy, hindi! Ay, hindi. Live to! Kaya na, ito si Jacob humabol pa. Sabi niya kakagatin po agad kasi mas maganda.
2: Ay, mas maganda.
1: Kakagatin kayo talaga.
2: Gigil. Yung nagmamadali kasi kakagatin mo agad. Diba?
1: Tama naman. May point naman kayo. Sige, lahat na lang ng paraan acceptable naman yan. Basta ikaw ay masaya sa iyong ginagawa at ikaw ay masasarapan doon sa kinakain mong rambutan.
2: Tama.
1: Kaya naman ka vibes, mag-comment ka na at mag-subscribe, follow ko na rin sa ating rambutan tuloy sa ating sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. Hanapin nyo lamang po 923 FMR Manila sa lahat po yan ng platforms ha. At syempre hanggang alas 8 nyo pa rin makakasama ang inyong favorite mapagising, ang programa ang Good Vibes.
2: Good morning!
1: With your one and only Colette Adams sa umaga. Ang mama mo kumakaribo sa tawa pero ang aura ba arriba si mama Mia.
2: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-rutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupeta 92.3 FMR.
2: Favorite music radio, Ka-Vibes is on trip.
1: Ang oras!
2: Oras na din, mga Ka-Vibes, 646. Perfect.
1: Parang krope.
2: Mama.
1: Really?
2: Really?
0: Good morning!
3: Sahod niya na ang lupet!
4: Hey, playboy!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Luther na Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisipura ako kahit ating gabi. I keep healthy with proper diet and exercise. And Santol Plus Gold na may mangustin at malunggay. Ruby na distant. Nakatulong sa akin.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahal kang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy.

0: patuloy ang pagniging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang Vision Bayan, DJ Jaiho!
1: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
2: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night! With DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang lupa!

Masaya every morning.

0: Hindi talaga biro ang mga nangyayari. Pati pagtatanim ay hindi rin biro. Kaya naman ka vibes eh, umagang ito ha.
1: Nagtatanim ng sama ng loob, hindi biro.
0: Hindi rin biro yun. Eh kasi naman, huwag mo siyang bibiruin para hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Oo, diba? Kaya naman makisagot ka na sa ating.
1: Blank! Blank agad. Dumpangan mo ka vibes, hindi biro ang...
0: Blank! Kaya naman, ano ang hindi biro sa iyo?
1: Ano ang hindi biro yung magtrabaho ka ng magtrabaho ng kahit na alam mo naman yung kinikita mo ay parang kapos pa rin dahil nga sa mahal ng mga bilihin. Ang haba, di ba?
0: Oo, pero lahat yan nararamdaman yan ano, at nakaka-relate dyan na ang karamihan na sa atin, lalo na mga manggagawang Pilipino, di ba? Uh-huh. Hindi talaga biro ang magtrabaho, di ba? Hindi man na literal na pagtatanim. Pero yung tipong magbabanat ka ng buto araw-araw, dugo pawis mo, di ba, iaalay mo para may pera ka na panghain ng pagkain na sa iyong pamilya.
1: Tama.
0: Hindi biro yon, ka-vibes.
1: Sinasalubuhan diba? Namin kayo, ka-vibes.
0: Kaya proud kami sa'yo, lalo na sa mga patas po na lumalaban na sa buhay. Hindi yung ginugulangan, yung kadilang mga katrabaho, di ba? Hindi yung ginugulangan ang ibang tao at nanlalamang para masa sila yung maunang umangat. Alam nyo, diba? Hindi naman mahalaga kung sino yung maunang umangat. Di ba? Ang mahalaga dyan ay yung patas kayo lumalaban at hindi kayo nangaapak ng ibang tao.
1: Oo.
0: Gusto mo nang umangat.
1: Diba?
0: Sige, isi-set up namin yung meet and greet ninyo
1: diba?
0: Ni Lord.
1: Angat ka talaga.
0: Angat ka talaga, babe.
1: Mas masarap pa din mag-celebrate ng tagumpay kapag kasama mo yung mga kaibigan at kapamilya kaysa nagsa-celebrate ka mag-isa.
0: Tama ka
1: dyan. Diba? Gano'n naman yun. At tingnan mo, bare months ngayon, diba? So, ramdam mo na ba ang simoy ng ano?
0: Simoy ng gastos.
1: Bayarin. Diba? So, okay lang yan kasi kung may bayarin, hindi ka naman nag-iisa.
0: Tama.
1: Imbis ang problemahin mo, isipan mo ng solusyon. Diba?
0: Correct.
1: Ganto na lang. Pag-register ka sa amin, tama. Na-recruit mo lang.
0: Ano, kontakin nyo si ano, pakinggan nyo pangalan na to ha, si Lawrence Manipor, si William Mortel, si Sari Lerma, hanapin nyo sila sa Facebook at sumali kayo sa GC ng FMR Squad. Diba? Libre yun ha, libre ang membership. Ba? Diba? Pero araw-araw namin kayo naguguluhin. Eto ha, sige.
1: Maumay kayo sa mukha namin.
0: Masahin natin yung giritos ila sa mga ka-vibes natin. Ito si Jeff Tans Oliveros. Hindi biro ang maging FMR squad. Hindi kami talaga titigil dahil walang makakapigil sa amin. Kami ang pabebe girls.
1: I love it mo naman, Jeff Tans. Maraming salamat. Kayo ang patatagal.
0: Totoo. Uy, kung hindi dahil sa FMR squad, ha, wala rin tayo dito. Maraming salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa amin, mga ka-vibes.
1: Mga suportang pamalakasan na hindi matatawaran.
0: Tama.
1: FMR squad. Siyempre, may meron silent listeners din tayo.
0: Yes.
1: Na talaga namang todo suporta pa din kahit alam mo hindi napaparamdam din nagko-comment pero nakatutok sa atin.
0: Tama ka dyan. Salamat. Lalo na po sa mga pampasaherong bus, di ba? Pati sa mga palengke, pati sa mga kabahayan. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa amin, ka-vibes.
1: Yeah. Ganun, thanks so much.
0: Oo, ganun din si Joy Barbarona. Sabi niya, hindi po biro ang pagiging provider. Kaya kayod lang ng kayod habang malakas pa.
1: Oo, sabi niya. Kayod ng kayod habang malakas pa.
0: Oo, kayod ng kayod dahil dati tayong mga pangkayod.
1: Oo, kayod ng kayod hanggang may lakas pa.
0: Tama. Ano naman na, si Ate Abendanyo, hindi po biro kumita ng pera. Ito naman si Ate Greta Cruz, hindi biro ang nangyayari sa mundo ngayon. Ang daming kakaiba.
1: Oh, ang daming kakaiba tulad ng mga paranormal na ano.
0: Pag-comment ni Ate Greta Cruz. Oh, yeah.
1: You're a Greta
0: singer. Ayan mga kamay, sagutan na sagot ha. Magbabalik tayo sa...
1: Magbabalik
0: ang ating programa. Sige. Huwag kayong mag-alala dahil babasahin at ihahabol natin yan. Siyempre, dito ka lang sa amin. Ano, sa inyong favorite pampagising, ang programa ang
1: Good Vibes. Good morning!
0: Lady Nora, one and only Kulet Adam sa umaga. Ang mamamong kumakaribas ng tawa pero ang aroma arriba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: Bet.
0: Baby, ano na lang yan sa Bet na Bet? Kasi ang the Bet, 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
1: Amas natin mga ka-vibes. 7.23. Perfect.
0: Parang grabe.
1: Tama.
0: Really?
1: Really?
0: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
5: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-Vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: see if you would touch me.
1: Bibigan tawa at saya every morning.

0: Marcus Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog,
3: tayo-dog, people.
2: Perfect!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
4: Papaya! Papaya!
0: Hi, papaya-tan! Sakto, may ano tayo. May listener tayo sa ano.
2: Papaya Nueva Ecija. Oo, isang linggo ka namin bubulabugin.
0: Tama! Oo, oh, hindi naman talaga maganda umaga sa inyo si Senge. And, syempre, shout out muna sa mga kabibs natin dyan na nakatutok. Yan si ano, si Van.
2: Si If You Do.
0: If You Do, yan. Tsaka si Mary Jane.
2: At
0: tsaka si, ayan.
2: At tsaka si Senge.
0: Si Senge, sa Budapest.
2: All the way from Budapest, Hungary, na malapit na rin ikasal.
0: Si Senge, ang full name niya ay Jensen Taberna.
2: Taray, Jensen.
0: Laging nakaabang sa live nyo. Ay, salamat naman talaga, Senge. Jensen, hello sa'yo.
2: Salamat sa'yo, ha? O, ito naman. O, shoutout din natin si Wella, si Mary Ana Adria sa Buiza.
0: Sa Buiza
2: ka pali.
0: O, Buiza ka din.
2: Oo, ito pala. Si Kristen de Guzman, si Arlene Espira sa Kitanya, at si Joe Abaya Herrera Cruz.
0: Ay, hello. Sa inyo. And kay Nikoy. Nico, hello sa iyo.
2: Nikoy. Simon Wright.
0: Si Simon Wright?
2: Si Simon Wright never naging left. Because always right. Ay, naku, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa aming programa.
0: Ang bilis ng oras, no?
2: Napakabilis ng
0: oras. Sobrang bilis ng oras. Sobrang bilis ng araw.
2: Totoo. Diba?
0: Yung tipong napunta ka na yun. Parang nagkukulab na yung utak mo tsaka wallet mo. Parang wala nang laman parehas.
2: At least iba nagkukulab.
0: Oh, weekend na naman. Oh. Actually, makakapagpahinga ka naman this weekend. Siguro, kasi yung iba raraket pa talaga ngayong weekend.
2: Totoo yan. Dahil nga, malapit na ang magpasko, kailangan magdoble kayod. At speaking of doble kayod, marami pa rin nga sumagot sa ating dugtungan. Marami pa rin. Ayaw talaga nila tumigil. Pero maganda yan, ha? Magandang adhikain yan. Ipagpatuloy nyo yan. Ito, simulan natin ulit. Basahin na yung kaya Coach Everyday. Sabi niya, hindi biro ang malayo sa kapamilya. Sobrang nakakalungkot. Mabuti na lang may 92.3 FMR na nagbibigay good vibes.
0: Ay, nasa siya, no? Nasa ibang bansa nga siya, no?
2: Totoo. OFW so, itong okay ating ka-vibes.
0: At least, meron kang matuto. Da-download ka lang sa Play Store ng FMR app.
2: Correct.
0: Ayan, tapos pag one click ka lang. Taka. Kahit na siyang kaman, mapapakinggan mo kami.
2: Correct. Kung real gusto time.
0: Lumigaya ang iyong buhay. Kumanap ka ng
2: hindi pala. Kumanap ka ng FMR app.
0: Okay.
2: At makinig kang tunay.
0: Tama.
2: Ito naman si Joy Barbarona, ang kanyang kasagutan. Hindi, ito, nabasa na nga natin ito kanina. Ito naman si Christina de Guzman, hindi raw biro ang maging fur parent. Hindi talaga biro, sabi nga, di ba, responsibilidad po yan. Hanggang sa mategi bumbumi yung inyong baby, yung fur baby ninyo, di ba, kailangan nakasakasama nila kayo. Hindi yung kapag napagsawaan, ididispatch na lang.
0: Tama,
2: kung saan.
0: Dapat ganun, alagaan mo, hindi mo papabayaan yan, pakalat-kalat. Shoutout Mamma Mia muna kay Aaron Paul Villanueva. Good morning sa San Andres, Quezon Province. Nakikinig si Aaron, and also si Ver ng Nueva Ecija. Hello si Ver! And si Van!
2: Uy, shoutout din kay Randy Arquiaga Santisas. At dahil nabanggit natin yung pangalan na Randy, happy birthday sa'yo, Sir Randy!
0: Happy birthday, Sir Randy!
2: Happy birthday, Sir Randy! Happy 35th! 35th pa lang.
0: 35 na pala.
2: Sabi na 35 pa lang talaga siya.
0: Kaya sabi ko, sige. Kala ko 36 na, 35.
2: Batang bata. Oo. Happy birthday sa'yo, Sir Randy. At sana marami ka pang birthday, di ba, na i-celebrate.
0: Oo naman, syempre. Yung tipong, ang hiling namin na marami pang birthday. Yung tipong, wala na tao sa earth, nagbe-birthday ka pa din. Yung nalang natira sa mundo. Naku, baka magaling. Mas pala namin yun. Sorry.
2: Sinabi, okay na nga tayo sa 30.
0: Oo nga pala.
2: Tama na.
0: Alis na tayo.
2: Mga kung ano pa masabi namin dito.
0: Bakit siya tayo? Dali, magpaalam tayo.
2: Ipapasa na lang namin kayo sa paborito vitamina ninyo sa umaga dahil eto na sila, ang programa Favorite Vibe kasama si DJ DJ Kiko Kaliko.
0: Kasama si DJ May.
2: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali yan ha. Walang lipatan na dahil susunod na sila. At Akavibes, maraming salamat dahil sinamahan mo kami mula pa man alas 4 ng madaling araw. Hanggang ngayon na 7:45 na. At sana eh, nagustuhan mo at nakapag-enjoy ka sa ating nagustuhan na dapat. Ha, diba? Kapag hindi nagustuhan, nakukunin ni Lord.
0: Ay, kukunin ni Lord. Blatter na lang.
2: Blatter na lang. Sige, sige. Okay, sige. Nadaan naman kami sa mabuting usapan. Oo, kaya naman na bukas ulit, magkarinigan tayo ang inyong favorite ng pagising, ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, this has been your Kulit Tandem sa umaga. Ang mamamang kumakaribas ang tawa pero ang araw maaariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Vape!
2: Di talaga yan sa bet na bet. Kasi agit pa yata 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang oras!
0: Oras natin mga ka-vibes. 7:46 na. Perfect.
2: Parang krabe!
0: Really? Yeah!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS!
1: Good vibes. Good morning.
6: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: the best!
1: Chismis na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:57. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes. Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Umabot na sa 35 million pesos ang halaga ng 49 na kontrata na ipinagkaloob ng ilang ahensya ng gobyerno sa GenCorp Industries habang nanunungkulan bilang Vice Presidente si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PhilJEPS Division Chief Rendell Sopeña sa impeachment trial, 33 kontrata ang pinagkaloob ng PhilHealth Regions 11 at 15 ng Davao City Government at isa sa OWA Region 11. Nagkakahalaga na 34.2 million pesos sa mga kontrata mula sa Davao City, 1.3 million pesos mula sa PhilHealth at 330,000 pesos naman mula sa OWA. Iniharap ng prosekusyon ang mga records bilang bahagi ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint tungkol sa allegation ng unexplained wealth. Samantala, iginit ng depensa na naipagkaloob ang mga kontrata matapos hindi na local government official si Duterte. Itinakda naman sa Lunes ang cross-examination kay PhilJEPS Division Chief Rendell Sopeña.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, nagbabala ang AFP sa posibleng online radicalization at recruitment ng mga kabataan sa violent extremism habang pinalalakas na ang koordinasyon ng militar at iba pang ahensya ng gobyerno sa digital environment. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, hindi lang pisikal na seguridad ang saklaw ng papel ng militar dahil mas malaki ang oras na ginugugol ng mga kabataan sa social media at gaming platforms. Sinabi ni Padilla na kailangan ng pagtutulungan ng